0: right. Norman Brown ke leng tshila ga go le o le kwang ana le shanti mo ka mo mora go bare just holding you. Just holding you. Re sa tsarana ga botsa ke re sa le ga botsa. Yeah. Re sa tsarana ga botsa re sa le ga botsa. Ke leboga ka gare ga mshato wa tsebone bitabisho. Hashtag re merala long le bana ba di class ka masa. Re na gana jwale ge re thank God is Friday merala lo ke ya masa le bana ba di class ke mo re leng gona ka gare ga mesetso e masumi ya mararo ke se re pagare fela ke dumela gore ye ke tsiang ke ba mafelo felelo ba ke ba tsiang di voice note le tsona shidi ke di bona a ke na peke tsene go tsona ke na peke tle ke tsene gape le mafara hlahleng ba ile gore ba romage. All right, you're right. Tipa tsaka mo di hanwa sega e ba tipa tsaka mo di hanwa sega e re ke di sega ke a bona batla tsa bare e ke vi khane jwa le masatla sa jwa ka gare ga taba ye ke tshe me laitsa bare ke o second long are thank God is Friday KV go bana ba di cluster long distance tsa go ya Polokwane from Oakmore ke re bona re a leboga awa taba ye ke yona ke ona rena re a leboga dilo ka moka ga tsona ke go di shele motlogolo wa ke re ke go di she motlogolo ke mmadimetsa mokone o lwana o gadi jale yane le godi yena o ka mo singatane ke re a gole a gole tlo yes ke go leboga sama morwa o gole ba re thank God is Friday tibeles is KV a ke tsoshe bana ba di class a shibao o pa kunika nkwinika ke ke Michael ya ka mo ya go rata go jala le hlokwa le tshe ka mokagalona taxi rank ya mega bus na magale hlokwa le one le dira gore maitshwara ga ka mokagalona a bona gale ge re re hashtag national bring your manners to work day hlokwa le o le dira gore mo shomo ga go bona le ka bogware ana gane le batho a ba thiletse Mashaba maponya ke Shabir ka mohanevele ga makhushane le ena ke a tsoge Clement Morema ke se ruru pele pump station ga makhushane ke Edwin Komane a re go lena ba ba di class tsogang ka bowe go tsaka goshi makhushane ga ke le boeng tshunyane Freedom Tunnel re a leboga Siskevi go sele go sagaletse re a leboga a ke bone ye ke voice note Tumela sama go sele go sagaletse
1: laka ka Friday ye botse di tsebe ke tsepedi ke tsetsale tsatsi mo hadi bo ka kene la timo ka le bo ha di bo
0: mashati
1: tsatsi le le botse mamotla ke ntlo
0: o dirang ga di ka masa o dirang Kate Tasi ka moskuruwe N11 ke mapela ba rena pa ga di we le tsogo shilewe e bile ke re last born ya ka ka ga le godi ya za florodi ke madimetsa mothuwe wa gola today a o shit re kwele hey ba se ba hlabile mogoshi ba go hlaba mogoshi ka basa samma re le boga ka gare ga mshato wa sebele bitabisha re tlo tsana ka gare ga tlokwala tsela ba re tsopolela gore na ja shinle le khono ba re sora tsheng ke mona khoshi se se sha fihlile le joy wena o fihlile ka e ka mo
2: La botlhano le re go tlisetsa lenano la ditlalemiso. Thwi go tswa Melia Cafe Polokwane. E tla bo ipsine le go itlatswa ka dijo tsa mesong. Le lethabo le jwa mathato ga mmogo le kgoshi SS. Iga. Go tloga ka ira botshelela mo mesong. E tla bo ipsine le bagashi ba gago ba mmamoratwa ba Thobela FM. Melia Cafe ba kgwetsagala 49 Hand van Rensburg Polokwane. Melia Cafe Polokwane's premium brunch destination.
3: Tsiga nonganga mzanzi marhabele.
0: Leibona gara Standard Bank Square Standard Bank Square le ibona mo ile ngwana Hans van Rensburg le Tabombeki Street mibila ye mibedi ye ke yona ka gare ga yona Melia restaurant e gona fao e ya hle wena ka ile bo selela o ba le khoshe sese sa fihlile watsakeng o mo o nneteng ya o neteng go bontsha gore o ja breakfast ya masa ya misong ka gare ga ditlalemiso e le gona ge Thobela FM mosate what's up le boithabiso e amogela taba ya sehla se re leng ka go sona spring month sehla sa lewedi sehla sa spring serutwane ke ona Melia Cafe ke ka mo ile ngwa ka nete e le wena o ka ya wa ja dijo tsa difihlulo tsa mesong ya lekhono le ba ga she ba ga go ba o baratang le station sa Thobela FM le ba ka Melia restaurant yeah KG a itla na le wena re kwana gore re sepela sepela jang metse se ke masempedi tlhano re bile gona kwa iringela ya botlhano ke dijo tsa mose o tshe o tla bengwe di ja le bagashi ba gago ba o ba ratang ka re ga mosate wa tsebo le boithabiso

0: O kwa kala kana tsela ye mmine ka gare ga lebohlano. Music sounds better on Friday. Toto, I'll be over you. Ke tsomela irialo, irialo o mone a ke re go shesese. O mone. Ai kere ile go no vasla pe o hlapile nga na mshona. Awa. Ke ntsa. Hey yo. Yeah, a ke re go iwa tobele fa makere e tla be e le dijong tsa misong ka mola Melia restaurant. Mola Standard Bank Square. A o makale ga shetse le mo
1: khoshetse. Ke makere, ja be bile be ksa mo.
0: A o makale a pere ka mogwa pere ka
1: gona. Ke mo.
0: A o makale a re toy toy toy toy toy. At a se toy toy fela ke ka go bana le khono ba ya go ja dijong tsa misong yena le lejoy la go mathata. Ba tla ba ga sha go tsa ka mola Melia restaurant. Mona Standard Bank Square e mo Hans van Rensburg ke.
1: Tabaje.
0: Tabaje. Ke tsa miseng ya le hono.
1: Yeah.
0: Ke be ke sa re le gore kgadiwe e tla ka mo re tla re kwana go rena rena re se plus plus jwa go ja dijo tsa miseng. Re no tsho go sa dijo tsa miseng o
1: le. Re ba shale morago
0: a ke. Re ba shale morago o ke a kere le benkele le isa le leso. Isa le leso.
1: O isa le leso le leso.
0: Melia restaurant. Ba re ke Melia restaurant.
1: Melia restaurant.
0: O lokwane. Yeah. E yang le no reng breakfast gona ka mola ke. Leaving le ba ga shebela le ba le ratang. Stishi selna sele se ratang. Balauri ba thola FM ke dimela re tla ba le gona bo Rosi, bo Mashila, bo Masobola, bo MDK, malaudi wa ta kgwebo. Ke dimela re ba tla ba le gona. Bo Rudzane Mashamba ba tla ba le gona. Ba laudi ba tsa di kwala kwa tshotsa kontrong ya tsa di gokaganya. Ba tla ba le gona.
1: Yeah, ba tla.
0: Bo Musa.
1: Ba tshileli.
0: Yeah.
1: Ba tshileli ba gao.
0: Ke dimela jale bo Mokoka.
1: Ba ile re ba tla ba ba sa.
0: Bo no re. Yeah, Lena yang lo sebang
1: Malia silwe le fela la di
0: Malia Malia restaurant
1: mafelo a di jo a o tsega go batho ba ba re batho ba di jo ntja mesong batho ba ja mo segare mantsi bua
0: batho ba rata go ja ka ntle gape gape eh ene matsetsi a ke re wa bona le lekala le la ba pe di chef le lona shi le le ana ba o lemogile go le ata jo
1: yo le a go ebile batho ba bangwe ba no feleletsa motho a re a ere ke tie ya dikgwedi tse tshela ke a no direla fela ka lapelela gagwe
0: fela
1: ee
0: bona ere pele re ya
2: ta gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: Mushato show kwa tsebo le boithabiso.
3: Tobele FM, mushato wa tsebo le boithabiso.
0: Ke na pile ke na le khadi ya ditshwene ke mo amogetse. Khadi
1: a ke o le bore o gile kudu pele re tsela ditabele ra ba ra rekisha
0: go rekisha. Ga ke ke na ba o re fe pijale na le yona shiwe e tabe go nyaka ere e ba gausi.
1: Ke bia ke o le bore motheletsi lona ke go tamishene na ke mogadi moreme ke khadi ya ditshwene ke mohanano wa meseng e lenano la tlokela tsela re soretse president Ramaphosa o fane ka thuto fa tlhosho ya molela tokologo no kuthula Similane University ya Mpumalanga tona ya pusho tirishano le merero ya magoshi veleng go se tlhabisa o ikemišeditse go leba gorong ya bosetšhaba ya matlotlo gore e thuše masepala wa selegae wa ditsobotla o sa le o aparelwa ke mathata diphati tse 45 tsa dipolotiki di bile le mathata a go ingwadiša a go ngwadiša bonkgetheng ba tsona go lebeletse dikgetho tsa lenyaga tabagolo ya rena mesong ye ke gore MK Party e nyaka modula setulo wa komiti yela ya parlamente yeo e sekaseka go taba ya go tlosa president Cyril Ramaphosa a tloswe maemong a gagwe ka ge molatofatsa ka gore o gata ka ditokelo le go se tlhomphe committee tloetse bo thoma ka metsi metlhano o itjela go iri ya botlhano o fitla ka iri ya boselela KV na ke ya go leboga
0: o leboga ke nna ene ke mafelo a beke thank god it's friday o padimela ke jo
1: ke mafelo a beke mona o ipsine
0: padimela ke jo hle a go tlatla re etela melia restaurant
1: sale ke emela tho ya nku
0: tsa ba tsa nna ke tsa di tlhalosa

0: ke a dumedisa batheletši ba seale maswarasio se segolo sa thobela FM Afrika Borwa ka bophara. Wa bolela mesong ya letšatši ke moruti Apostle Mothuši wa ga tshwene go tswa kerekeng ya The Last Days Evangelism Ministries, moletši Modinti. Re leboga Modimo, re leng kgwedi ya lewedi ba gešo re gopola le bokgwa ba rena. Ke a bukeng ya Jesaya chapter 40 ke tlo bala verse 8 fela ya verse 31. Yona e bala ka tsela e re, eupša bao ba tshepilego morena ba tla lapologa, ba se sa felelwa ke maatla, ba swana le dintšu tše di akalalago, ba tla kitima ba se lape, ba sepela ba se fele maatla. Halleluja. Lentšu le le maatla ba gešo. Mongwadi wa buka ye o re ba ba tshepilego morena ba tla lapologa, ba tla se felelwa ke maatla, ba tla akalala, ba tla kitima ba se lape, ba sepela ba se fele maatla. Wa tseba lentšu le le bola le rena ba gešo, leeto le le rena la bophelo re fihla mo e leng gore re felelwa ke maatla, re fihla mo e leng gore o thomile o kitima mara ka baka la go lapa o sa kgona go kitima. Ka mantšu a ba go na lotse e leng gore mathomong a bophelo ba gago o bo o kgona go di dia, mara mo o leng gone ga o sa kgona go di dia tše wena bo o tsebega o kgona go di dia mara ga o sa kgona. E re ba ba sepelago ba se fele maatla. Ba gešo ntumelele mesone tšatši ke re, ngwana ešo motswadi wa ka kgaitšedi, bophelo bo go na le nako e leng gore go le motho o felelwa ke maatla, maatla a gore tšeo bo o kgonang go di dia ga o sa kgona go di dia. Mara Jesaya o re mara ba ba tshepilego morena, bele gora gore rena ba gešo tshepo ya rena a e beng go morena, o e leng gore ge rena re thoma re kitima leeto la bophelo re felelwa ke maatla, o re fa maatla a gore re tswele pele re kitima re sekebe ra lapa. Mara mo e bontšha gore motho a sa tshepego morena o ka dio thoma dilo wa kgona go di dia mara o ka se fetse o di dia o tlo lapa. Mara ba ba tshepileng morena e re ba tla kitima ba se lape, e re ba tla sepela ba se felelwe ke maatla. Mme motswadi wa ka kgaitšedi wa ka wa rra, a ke tse gore ke mo kae mo e leng gore wena o felelwa ke maatla, motlhomongwe go thomele go dia nto ngwe e botse ka ga gago mara o feletše ke maatla ga o sa e dia. Motlhomongwe o motho wa mme go na le ntho ngwe e botse bo e dia motseng wa geno ba ka ga geno ba lapeng la gago goba lenyalong la gago, mara ntho la e botse bo e dia o feletšwe ke maatla. Go na le no tse dire le thomele le di dia botse mara o thomile o makala gore mara matšatšanke ka re ke thoma go felelwa ke maatla go tswela pele ke dia ntho la e botse be ke e diang. Dilo tse dintšhi di senyegile metseng ya borena, malapeng a rena, manyalong a rena, maphelong a rena, ka baka la gore go na le nto ngwe e botse o thomile o e dia mara o feletswe ke maatla. Go na le Modimo wa gešo o e leng gore ba re ge re tshepile go yena le ga o kitima e re o tla dia gore o sekebe wa lapa, ge o sepela o seka felelwa ke maatla. E re ba ba tshepile go morena ba tla lapologa. Go na le batho ba e le gore le tlhoka go lapološwa, le lapile kudu ba gešo ke kgale le kitima leeto la bophelo, le fišitše ke matšatši, le netše ke dipula, le tlhabile ke mebetlwa, le lapile le merwale e le rwele mo tseleng e le lapišitše. Ba gešo go na le batho, go na le batswadi ba ba lapileng, go na le bana ka magaeng ba ba lapileng, go na le bašomi mmogo ba rena belelo ba lapile. A ke tore ke dikwa ke mang, go na le batho ba e leng gore ba lapile, go na le baetapele ba di-community, go na le baetapele ba e leng gore ba lapile mara ba ba tshepelele morena e re ba tla lapološwa. Ke nako o tšee lentšu le o tsebe gore ntho leng ka re gana Modimo o kwele ke ka baka lae a re rometseng gore mesong re go fe lentšu le a re lapele. Modimo a rena re ya leboga. Modimo a gore ge re lapile a re lapološa, ge re kitima wa dira sekebe ra lapa, ge re sepela wa dira seka ra felela ke maatla. Re ya o leboga Modimo a rena. Mothele gešo Modimo wa ka mesong ya letšatši o kuka lentšu la gago, mo fe maatla Modimo a lokileng ka lebitso le le maatla la Keresete Jesu wa Nazareta. Amen.
1: Amen. Re le kwele moruti, re le kwele, re ya leboga. A Modimo a re šoofatša ka nnete e le lena, re tla lekwa gape le kagare ga mafelobeke ye ka tšweletšo ya moruti lesudi go tšwa go nna taoga diphadimelang ke tsotlhetlhe tše le yang go di dira. Ke lebogile beke Mdlule, re lebogile beke Mamdlule, re tla go wena gore fa ditaba tša mathomo Tlhokwa, re lebogile beke Batheletše ka moka, ke lebogile tsebe yeo beke ka moka a reng go kwa ditaba tša mathomo ka mašilo Mdlule le phadimele ke tsotlhe lepsineng ka breakfast ka mo Melio restaurant.

0: re lebogile ga re ya ditshwene ka jame baraka bone magopa o latela ka dintlhagolo tsa lefase.
1: Ke a leboga mogadi le mmalešwane ba theletše thobela tša lefase. Re thoma ka ditaba tša ka nageng ya Spain. Tonagolo ka nageng ya Spain Pedro Sanchez o re ga gona bohlatse bjo bo tlhakilego bja gore naga ya Morocco e rulagantše go tlela ga bafaladi ka leboa la toropo ya naga ye. Sanchez o boditše palamente gore ga gona le yo a bego a ka nagana gore batho ba go feta ba 17,000 ba ka tshelela ka nageng yeo ka kgwedi ya July le go ruthega magato a wa tšerwego ke bahlankedi ba naga ya Spain. America, naga ya America le ya Venezuela di saenetše semmušo kwano ye kgolo ya ka motsemošate wa Venezuela Caracas go teele dikwano tše mmalwa tšeo di amago dikhamphane tša boditšhabatšhaba tša oli. Presidente ya motšaoswere ya Venezuela Delcy Rodriguez o re naga ya gabo e ya go holega go peeletšo ya private ya America. Ka Ethiopia, molwela ditokelo ka nageng ya Ethiopia Babacar Hailu o re ditherišano tša bosetšhaba tšeo di eteletšego pele ke party yeo e bušago ya Prosperity di thibetšwe di sa thoma. Se ka morago ga diphetogo tšeo di tseneletšego tša molaotheo go kopantšha mošomo wa tonagolo le wa presidente goba wa Presidente Parapare. Phetogo ye e tla lwa palamenteng kgweding eo e tlago. Tšhišinyo ye e phumula lenaneo la jale la palamente go dumelela gore palamente e be le maloko a mantši a party ya Prosperity yeo e tla kgetha go moetapele wo tee go latela dikgetho tšeo di swerego ka kgwedi ya June. Re ruma ka ditaba tša ka nageng ya South Korea. Kgorotsheko ka nageng ye e rometše go le go ntlogo ya peleng ya legae la tlhokomelo ya batho ba ba phelago ka bogolofadi mengwaga ye 15 godimo ga molato go kataba dudi. Motheletše ke tšona tšeo dintlhakgolo tša lefase. Ke a leboga.
0: Re sale ditabeng tša dikgetho re boela gona mo latabeng e la re be gore e swere le motlhankedi wa komišene ya dikgetho ka mono provinceng ya Limpopo Menka Romateta ga bjale re amogela mosekaseki wa dipolitiki Tate Enoch Maponya. Ba ga Maponya thobela.
2: O tamiša nna ke tamiša le bateletši.
0: IEC e lomile wa ka fase ra o ka moo ba ka boelang gape ba bula gape taba ya boingwadišo bja bonkgetheng mola ANC ka go le lengwe e re tla dira gore go bulwe dinyakišišo tša ka pijana go lebeletše mathata ao ba kopanego le yona a setekgeniki. Eša kae taba ye?
2: Eša tabeng ya gore ANC le kwela ga botsobotse IEC e tloga e file batho sebaka ya ba botša gore go ngwadiša go tla tswalelaneng le gona bjale lesakwa Nkaro Mateta o a bolela botsobotse gore ka moka batho ba e le gore ba bile le mathata a gone motho a e le wa a tsebiša IEC gore o bile le mathata a ditekniki bjale tabe e bolela ke ANC ba e phele ge go bile le mathata a ditekniki motho o ba a ta ba a tsebišitše IEC a raba re bile le mathata a ditekniki bja motlho mongwe diiri tše tlhano goba tše kae ke batho le bona ba ta raba wena taba ga gore a ikwa bjale a senke ba e fumane IEC a e bee leoto fase ge ka se dire bjalo e namele ganyane ganyane e senya democracy ya rena gore pelo mo ga go sana molao le dipoele tše di tlile go ba gona batho ba ka sale tshepe ba tlano gore kore IEC go ne le ba bao ba nagana gore ANC e laola IEC ka baka la gore ANC batho ba e voutetše mengwaga ye 30 ba e file sebaka sa gore e direle batho go fitlhana bjale ba sa ithuta go ngwadiša tabe we ga e tshwanela gore re be re dumelele ANC e dire tabo jao e ganyane ganyane e senya democracy ya rena ka mokgwane o ke bolelang ka gona IEC ra gone motho a ilego a itsebiša gore o ne mathata a ditekniki a e tswalelwe ka mokgwane re tswele pele batho ba ye dikgethong.
0: Tate Maponya re tshwarileng bele re ye mabenkeleng re tlo bo re tswela pele le lena.
3: Kgetha Nespray le gono o be le sebaka sa go wina setseka go meputso ya tšhelete ya veke le veke ya 500,000 rand. Go akaretswa le moputso wa mogolo wena reka fela lepakana lefe goba lefe la Nespray o whatsappele hi go 073-097-6335 o latele ditaelo e fa bana bago seo ba se tlhokago ba fetse ntši phadišano e fela ka di 17 tša Oktobere 2026 bona le dipeelano Nestle Nespray always giving more.
4: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Tata Maponya a re mafelelong IEC e lebelela dintlha tse dingwe ge e le gare e emetse letšatši la 16 Setemere, gomme ba hwetša gore go na le lešoba leo le le gona, ba re motlhomongwe ba bulela gape boingwadiši. Ge ba ka dira se, khuetšo yeo e ile go ba ona diphating tse dingwe yeo ba ya mokhutamang.
2: Ba ka no e dira ba re go bulele lešoba bjalo le bjalo, e ka se ba thuše ka selo. Bona na mile ba senya gape le mathoma democracy ke dikgetho ka ba senya IEC re na mile le go raisana matla ina mile democracy ya rena ya nwelela ga botsubotse batho ba ballelang go tsena go ba makhanselara go ba go tsena le parliament go ka iri tlisha ona mo rena ba botsubotse o kana mo wallela o lorwe o be makhanselara na go ba we parliament go di a se go dilela batho go dilela batho a se wa go ba mokhanselara wa go ba parlamenteng fela tlhola mešomo baswa ba na mešomo go ka lebelela batho ba bašweu ba e leng gore ba ne le mekgatlho e mebedi go thoma ka 1994 go fitlha ona bjale dilo tja mokhuta o a ba ditsena a ba lele ka tsona go paletse go ngwadiša wena bula mošomo o hire batho batho ba kgone go phela tlaba tse tja go ya kwa parlamente batho ba diao ka re go ba mokhanselara o humana tšhelete ya bagala a ba šometse gore ba lo jea tšhelete ya mmušo ANC re ditaba e kgopelo a ba tlogele IEC e tswalele ditaba tše ka baka la gore ke bona ge le gore ba paletse ke bona ba ba paletsego le mekgatlho e mengwe e e paletse go ngwadiša ba tlogele go senya democracy gannyane gannyane go fitlhela e le gore ga re sana le yona mo Aforika Borwa.
0: IEC bolela ka diphathi tsa dipolotiki tse 45 e opta go fitlha mo nakong ye phathi eo re kwa go ena pele e tlhabile lešata le legolo ke yona phathi ya ANC e le gore tšetše dingwe tse le bona o ka re ke eng se segolo se se dira gore dinape di se kwale ka mokgwa o tabeng e
2: ao a kere di ka se kwale ka gore a di tsebege ka gore a senkeke ba bangwe le gore le tšhelete a re na nnetla gore ba naye ya go ngwadiša gape motho a ka ne gore ke nyaka go ngwadiša ošekare matita o boletše a re ba bangwe ba bona ba tlhokile tšhelete ya go ngwadiša ba re ka tlha re tshwenya ke motho a tlhokile tšhelete ya go ngwadiša re mošetše morago ka o šetše ke boletše ka re o direla batho a se go ya ka kantsele goba ka legislature goba Cape Town ntabakgolo e eleng gona democracy ya rena ga ya re šomela batho baso ba e le gore ba ba e tlhakela ba palela go tlhola mešomo a ba di-factory le lo je ka moka ge motho a tshwere tšhelete gore ke ya gage ga a nyake gore a tlhole mešomo baswa ba tle ba kgone go šoma maphelo a bona a tswele pele
0: go fitlha mo nakong e tete Maponya ge re ruma re lebeletše bolokologi bja tokologo ya IEC go ikema ga IEC re ka reng ka yona
2: IEC a e tswele pele ka ona mokgwao e bee leoto fashe ge e ka ba ya e bulela e namele e senje democracy le leina la yona go sana motho yo a tla ba kgola go tla re o ke gore le ge go tlilo ba le dikgetho le go go tlilo bala di-vote gape go na le ba bangwe ba na le go tshepo ya gore di-vote ge di balwa ka di abeiwa ka gonne le ya gopola ba MK party ba e le bantšha dipelaelo IEC ra e khopela gore ska batla ya tshikinya ga motabeng ke taba e nyane buruka batla bunji ba batho ba engwa di tshike le yona ANC bolela gore ke maloka a semakae a ile gore ga ba ga ba khona ba ngwa di tshike go sa ne se ba ga genji democracy se pela ta gore a le ketla agre ba ne le dumela o tse chamang ka pamang a ba tlogele taba o tshala taba e morao
0: mo seka seke wa dipolitiki tete ine kuma ponya re a leboga
2: o leboga nna ke leboga le ba theletse
0: ke kotara go itlela mo lotsera ona pile o tswaletse ditaba tsa dikgetho re tlo ba re lebella ditaba tse dingwe gape tsa wa ma gorotseko ya party ela ya DA malishala re tshele pele ka tsone Khorotseko ya selete ya Peter Maritzburg e a tloletse bana ba babedi ba o ba dumetse go polao bophelo ka moka go le go malebana le polao ya kitipedi le masimpedi tharo ya sefepi segolo sa DA maspalengwa umngeni nthlayale nthlala yenza ndlovu masterata monekanon o khoditse gore ga gona mabaka a wa ka dira gore a se fane ka katlholo yeo le ge kha ye le tlhisa balala le Dion Matonzi ba ipone molato tabeng ya gore ba bolaile le go rulagantsha taba ya polao tekano ya dikgwedi tse lesome ore ba bile le nako ye ntšhi ya gore ba ka fetola menagano ya bona opša ba kgetha go tswela pele pego ye re tlhametswe ke Khalisang Kembense a na le mmalešone letswalo
5: Kayeli Shesha Balala le Dion Matonzi ba ipone molato go ditatofatso tsa go loga leano la polao le polao ya ntlala yenza ndlovu kgweding ya June ndlovu thuntshitswe le go bolawa ka legaeng la gagwe pele ga mogatša gwe le bana kgweding ya December ngwa ga 2023 go sengwala sa bona sa maepolelo Shabalala le Matonzi ba re ba tla fa bohlatse legatong la mmušo kgatlhanong le balatofatswa ka bona le ge go le bjalo Masterata Monekanon Orese ga se fetole go tsenelela

ka Afrika Borwa. Le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimusho. Re mo shata wa diyanimoya. Thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: palela maswale bitsire maburuka lena reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: mos ate wa tsebo le boithabiso ka nete meswae me botse meswae le goreng rena re ka ntle re botse ibile go tlo ba bose ka la botlhano ge re tlhano la beke le tsatsing la le gono hey batho ga o nyoko bona lo jeke bolelang ka tsana ntse fa tsa gore wa tla mo re leng gona ke tlo ba go tlhalosetsa gore mo kae mesong ye re ke thome ka go dumedisa mothieletse go tlhe mo ka ba o lo gona ke re hey bosele nna ke lebeletse iga ka mathong ke lebeletse sechisto ke na le yena lo ile go motsweletse hey bona ge ke re ke a lebelela dilo tse dingwe di etla di a mpatamela ke dijo
3: mesong
2: ya lekgono re ka mo polokwane re gasha twi go tswa go melea restaurant
3: lefelo le le kaone kore ke lebeletse ka mo ka mo ke thiba ke dijo tsa mesong wa tsa gore go mo se e jeding jele maroto a ke thoma wa bona gala sitse hey re sa go ntse ke tla tshimela le gore mothele
2: Mutiele chika nete ge ba ka ga Philip Lokwane o ka nete fa tsa gore o ka fitla ka mo Standard Bank Square mo ile gore o tlo gona wa re bona o tlo nompha ha go tsiba a go kwisa tlhoko o nore hello lulu wa ngaka ha ka mo we kofi gona gona le dilo tse ding tshe ile gore ka ipsine ka tsona ya
3: what's up go ke a bona gore ya ke ile
2: ya go ke
3: ya no man
2: Ke tsebadilo ere go botse mo ebe ke lebeletse tsaba ya gore na melea ke na le kgatlhego o etla go maibina beno nketsene mo ka rena melea era goreng go diegeng se ke se khumaneng ka lebitso la more leng gona ba re ke melea ba re e bolela peaceful e bolela le blomo ya fetsa ya bolela le calm go gore go ka o fodile wa tseba re motho ba re wa tseba keng o na le khutso ke mo re leng gona gore re lefelo le wa le bona ba re ke le bitso le ile gore le tswa go Hawaiian ke le bitso le o ka mogolo bolelang gore ya o makatsa mafelo ba re ibile le ka bala bolela le bitso le le ka re Mary
3: o reng
2: Mary
3: Oh ile ka mo go tlhalosang ka gona e bontsha ga botse gore le ditjole le sepelana le a tsere le mo go sona se rutwane bo ha wa ihoka ka lebella ga botsenyana ka kua ke mo ile gore go na le metsi go na le ditlharetse le gore ata me bana ya go para re le bitse le bolela kura ka setlha se se reng ka ga gore tsona
2: go ira gore a se re dire phoso ebile a se ka phoso ge re tlo keteka setlha se se seswa letsatsing la lekgono ka mo melea because ba bolela taba gore ka nnete e bolela ka khutso e bolela ka dilo tse di botse e bolela ka go tshwaga botse ke ka mokgwa e le goreng re thoma letsatsi ka gona mothele jwa thobela fm o dumene o amogetswe
3: agee

0: nalapalela maswale bitsitire maburuka lena reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: o tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or No Deal South Africa ke mo maphelo a fetogago ka pele e ka ba ranta go ba 250,000 ranta sephetho se tee motsotso o tee tsohle di direga ka nako ya nnete sephetho ke Deal or No Deal South Africa matšatši a beke ka moka seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2
3: Yo, ga e ka mokibelo e sa le go sasa, dibedi bo ya go boya. Mmino o llela godimo ka kwa ntle. E se pakete e letla go bone. Malome a tlatswa koloi e sena ditšhila. Mongwe a tlatswa diteke ka toothbrush ya gale ye e baneng ba gana gore re e latlhe. Mongwe ka ntlong o a goelela. O seke wa fetsa sunlight yeo. O bone sesepa sela se se tala se letilwe ke dibjana. E wa shene. Ka botsebotse se letilwe ke botlhe ka ntlong. A shene. Sesepa sela se se tala se re godišitše. Mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso. Sunlight celebrating 135 years raised by the bar.
4: Tupac, Tupac.
5: Software with Prince of Pop, make our Herman's your next stop.
4: Tupac, Tupac.
3: Reka pakana ya ditis tupedi. Kutuwa ka 89.95 fela. Taba na bako di chetaro. Kwea kubami mwage sinyani. Ra Ackerman's fela.
6: Ke di tlale meso o thobele FM le lethabo le joy mathato
7: re tshe nambi tshe lethabo le joy ilaga mathato
6: ka mmogo le iga go she sese
7: iga o na ka mono studio
6: re tshe tsana lwena o ya go sena thobele FM mo shato wa tsebo le boithabiso

0: ye we kwa nga bia le sibelela ke paradise change ke le gore re go fa yona go tshobela FM ditla le meso ke ba some pedi meso zo jo e ri yela ya botshelela mothele jo tshobela FM tshege re la editse gore le tshing la le khono re gasha thwi go tswa go Standard Bank Square mo ile gore nge ke le benkele la melea restaurant ke mo ile gore ngo ka gona go ja dijo tsa meso ge ba o gona mo gausi go tseno re dumedise tle wena ba re di haka ke mahala madume ke mahala a ke tsebe ka di kiss
1: eh ah no ke ha ke ka ba gona ga ka ka ba gona
0: ga bona ke ka ba le mathatsi wa noruru wa haka ra thulana ra
1: eh ra fa fisha di rurube
0: ya ga bona ke ka thata
1: ke se tsase la ke nka thabela siwe
0: eh o ka thabela eng
1: nka thabela di o ga go gakana
0: wa ba mwa
1: e go ba le lethabo
0: mwa
1: go ipstina
0: mwa
1: o le tare bona le ka botlhatsa era ra go bethana ka mathaga
0: mwa mwa tsoma ka sija mo
1: sija go the game
0: Ere ga biele re lebelle gore le tsa tsinla le khono re go tshwaretseng re le ba re boledishana le bona ba gana mo le filong le la bojelo la mele re kwa gore na le fitlhile joang go direleng gore ba thome le filong le sa botlhokwa se sengwe re tla ba re sekwa ke gore na le bitso le le tswa kae ka gore go na le ka mogoile gore rena re setse re ke pietse lona re le biditse ka mogore na re le bitjang re nyoko ko re batla fetolwa go ba re mo nneteng na re go boledishana le ba la home le bona ke ba eng ba rena tshatsing la le khono a ifele mo tourism ya ka mo Limpopo ba tla ba e gona le bona ba boledishana le rena ke tsa boyetse bile ke a tseba gore ba ke yane ntse ba ina le ba yeng ba go tswa kae kae le kae kae ke batla ba re tlhalosetse gore bo go diegang ka mo provinceng ye ye kgolo be ke bone ntate Griva a bolela ka taba ya ka mogwele gore ba amogela ba yeng ba go tswa Africa jaanong ba tla ba re tlhalosetse le gore na ke tse difetse dingwe tse e le gore di lebeletse setlheng se re tseneng go tsona sa go emaema sa boyetse ge re le province ya Limpopo re tlo ba re lebelela gape re boledišana le ba thobela FM ba tlo no re botsa gore na le bona na setlheng se re o diang botsebotse lena le a tseba gore re diang
1: Tourism. Na re se tshe re lebeletse tshe tsa bojelo re lebeletse

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le John Eager a re lotšheng. Magareng a tšeo di ka letelwago ireng ya bosupa go thobela FM ke tša gore maphodisa a re dinyakišo tša malebana le phoko ya thendera difatanaga ya diranta tše dimilione tše lesometshela ka mmasepaleng wa Emfuleni di tšwelang pele. Tona ya toka Mamoloko Kubai ka therišano le molaodi wa bosetšhaba botšhotšhisi wa bosetšhaba Advocate Andy Motsebe o tšwetše Advocate Ntuthuzelo Banara bjalo ka tlhogo ya motšwaoswere ya lekala la dinyakišo tša kgatlhanong le bomanager IDEC ka Boripana. Go letetse gore le kgone kgorotsheko ya masetrata wa Polokwane mo Limpopo e fe katlholo ya kgopelo ya beile ya lephodisa la mmasepala wa Tshwane Peter Gagash nonyane le mosadi wa gagwe e ba gora molao yo a šitšanego le tša mafa Charlotte Tibana. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bosupa go thobela FM. Sejo re swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: Boitshimobere papadi go thobela FM le Vicky Sija Moletša.
3: Mamzuli mutshile tshiki sa botamisha tshe le gore tsantse she di she tshe ke boletse mola iring ya mathomo ke gore re lebeletse tsa tshila go sasa FNB ke mo ile gore balatedi ba tla be ba imetse go tla o bona gore na sthopha sa Africa borwa sa rugby di boge that ma biang kha tlong le sthopha tsa the All Blacks papa ding ya diteko tsa boraro re sa le gona fao ye tantse go shedi ke gore ona le papa di ile gore ke ya magora ditsela Captain Razor mo ile gore sthopha sa basadis di boge ba tla ba kopane Black Fence ke esa pasa New Zealand sa basadi gomme ba tla raloka go sasa ba sna motlhatlhi wa metleng yo le gore o itikolotse ke yena coach Swiss De Bruin itikolotse South African rugby ga se anyaka go ntsha ditse moka go na keng se ile gore se tlotleleditse gore se phetse seo se be gona e fela tsentse go shedi ga bialo ke gore yena laudi le yena fan September ba tla etsa pele setlhopha bobedi ke karolo ya setlhopha sa setekniki sa setlhopha sa basadi sa rugby ge be ba raloka le setlhopha sa Kenya le setlhopha sa Fiji e be ba dutse ba le gona gomme ba tla tswetsa pele mošomo wo wa go gama kgomo ya lefisha re lebeletse gore le mola dipapading tša rugby Africa Women World Cup a kere cup ke mo ile gore le gona fao re bone ba tloga ba dira mošomo wo bobotse go setlhopha sa Africa borwa sa kgwele ya cricket sa basadi papadi go sasa e tla thoma ka seripagare go tswa go iri ya pele pele ga papadi e kgolo ge sethopha sa Africa borwa sa rugby se tlo ba se raloka ye nngwe gape e le gore tsentse shedimotshetso thobela FM ke dipapadi tsela tša mabelo a difatanaga Italian Grand Prix ke e le gore tsentse shedi wa tseba ba bolela gore Lewis Hamilton maabane ge a e tla boitshudulong o tlile ka mokgwa wa go ikgetha a ka kwa Monza a ka sefatanaga se seswa sa Ferrari sa maemo a godimo sa motlhobo o la wa gale ke sa re gale yela ya go tola ba e bitsa gore ke vintage ke tse ile gore ditlogile di ba gona gomme re tla bona gore na ka ba ile gore lebelo le kgono e tla lebelo go sasa tla bala maemo afe re lebeletse gape le motho go tsana le yena ke mi antle re tsara gona fa motheletsi ke le bo
2: o itse le ber papa di go tshwela FM le Vicky Sija Moletša. GPT o di tlhalemiso le go tlisetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lokega mmileng tobele FM o shato wa tsebo le go ithabisho
4: ke nnete bo lokega mmileng gabya le ke timela ka province ya Gauteng re go kagantsha le tao ya moriri o moso mo tshela ke selo maremane gore fa tsa GPT tao ya maremane re tloga ro amogela go di tlhalemiso tsa tobele FM na le kae
5: rona rona le na go sia se butiga e re le go ba tsela ba tsela e mo le go le wa tswaka ba tsela di roboto ga di shume mo khona ya Steve Biko le no dia street ka mo Bonner Boom South go la Pretoria a re shume se ya le ka four way stop marane na le go di go M12 morala di wa bo thabatsa tshi ke ga o sulu four tracker of ram ke ka mo Albertine tlokomela go le ka fao mo tedi re tsoma mala N1 ya rena go tsoma Karaoke Plaza go ba tso fitha ka bo Hartfield mo Pretoria mo ela wa 52 se pla ga botse N14 ya rena re tsoma Centurion re ya Kruger Store le bona moela wa sekeketso o ela ga botse entre ya rena go thoma ga e tlobe fela jebisteri moela wa sekeketso o ela ga botse m1 go thoma Pretoria mola gore yo wa kgosi Mampuru o ba o tlo fitlha ka mo Johannesburg moela wa sekeketso o ela ga botse n4 go thoma Brenda Strait re tla ka mo Pretoria ka mo moela wa sekeketso o setela ga botse r8 ya rena go thoma Soshanguve mo foreign sopo mola o ba o tlo fitlha ka mo Pretoria go la eskiam tele moela wa sekeketso le ona o setela ga botse M3 ya rena go thoma Batu Interchange re ya Jimmyston moela wa sekeketso o elela ga botse r573 ke moloto o ba o tlo fitlha ka mo Pretoria ka mo moela wa sekeketso le ona o elela ga botse bodika re go feletsa ka go lemosa batsheletsi ba rena gore ke phoso ebile ke molato ge motho a šitisa moela wa sekeketso go sepela ka go tšhela baotsedi ka metse a re tlhokomeleng le go bolela le bana ba rena ba seke ba dira seo gore re kgone go bolokega ke leboga bodika le batsheletsi tshwanka botse ka mošape le mafelelong a mabotse a beke ke tsile nna tau ya modulo mosetlhobe
4: ate le wena o tloge e ba le mafelelo a beke a mabotse re a leboga e be e le yena tau ya moriri o moso ke selelo maremane wa lefapha la ja dinamelo a lepolokego ya setšhaba ka mo porofense ya Gauteng
2: ye ke thobele fm ka rangwaga 2020 tsela 2026 thobele fm mošaka wa tsebo le boithabodijo
6: mo ngwageng ye masomenne mphele and associates e bileketsa pele go tswa molao go aga go laetsa bokgoni botshepegi le toka go tloga ngwaga wa 1996 kgweding ya lewedi ba mphele and associates a tenisa ba keteka mengwaga ye masomenne e sa lemola khamphane ye ya tlhongwago moketeko woo kwa go laetseletso leo mphele and associates ba le sepetseng morerong wa go thuša setšhaba ka tša molao moketeko woo o tla swarela grobletzal ka latlhano lewedi thobele femo e tloga hlatswi go tswa grobletzal nakong ya Mphela and Associates ba ketekeletso la bona la mengwaga e masomenne Mphela and Associates attorneys setting the law in motion
2: Jobele FM mošate wa tsebo le boithabišo boipshelo bja mannete bo mo go Thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo Major League Weekend ga Shoprite mo matjing a mararo fela o seketsa go di ntlaka e tebelo ka Championship Butterfors ka 99.99 kilograma 2 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ra ka chapedi ka 149 rand di 2 liter chapedi cha homegrown oil ka 99 rand le value pack ya maleri a Huggies ra ka package chapedi ka 199 rand fela di hotsa la go tloa ka labotlhano di 4 go fitla ka Sontaga di 6 September 2026 ke tika Major League Weekend Arena, Rush Shoprite Fela. Gizare ya gago e be itebene le metse ya go fisha ga nka be batho ba bang ba sa ka ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e e sego molaong o diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bang ba di sentse bakeng sa gore ba humane koporo setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bang ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tša batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumele le dikgokaganyo tšeo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senyetša setšhaba sa geno begang disenyi go escom go 0800112722 goba saps pološa transformer ya gago pološa maphelo
7: ke ditlalemiso go thobele fm le lethabo le joy mathato
8: ogetswe nna mpitse lethabo le joy laga mathato
7: ga mmogo le ega kgoši esese
8: ega ona ka mono studio
7: re etetšana le wena go ya go sela thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo

0: ke lebora ke lebora mogadi motsebe jo tshwela fa mke sa locha re lebeletse papadi ya letjatji la tlhano godi ya October e le papadi ya segware ya boditshaba tshaba mo ile gore South African Football Association ba tsebishitse gore bafana bafana ba tla ba raloka le setlhopha sa naga ya egepeta papadi e ke ile gore tla ralokela ka kua Cairo International Stadium gomme e tla ralokwa ka iri ya bo senyane go le kana go ya ka mogae Afrika Borwa mo ile gore lebeletse gore setlhopha sa Afrika Borwa se tlabe se šomiša papadi e go itukišetša dipapadi tša Africa Cup of Nations se lebale gore bafana bafana ba tlo tla ba raloka le setlhopha sa Austria gape ka tšatši la masomepeditshela kgwedi ya September ba tlo raloka le setlhopha sa naga ya Guinea gomme ba tla šomiša papadi e go itukišetša tsona dipapadi tšeo ka o le lengwe re lebeletse na le tšana ya Tottenham e le go ena Richardson yo le gore o re wa sepela setlhopheng o ya setlhopheng sa Everton se ke se e le gore se tsebišitswe ke motlhatlhi e le go yena coach Roberto yo le gore o netefaditse gore na le tsana ye ya Brazil wa sepela ke ena e le gore o boletse gore o nyaka o sepela o nyaka o bola setlhopheng sa Tottenham mo nakong ya go dumelela baraloki go tswa go tsena lengwe se lebale gore lebeletse ka kua Ellis Park akere ba beke ye re lebeletse ka kua FNB mo e leng gore papadi ke ya diteko tsa boraro ye ke papadi e le gore e letetse go tla go dira histori kudu ka mo lethakoreng la setlhopha sa naga ya the All Blacks re lebeletse gore mo dibekeng tse tharo gore na maemo a ditlhopha di-rankings na e ka ba e le gore di tla fetoga na ge kudu setlhopha sa naga ya the All Blacks ba ka fenya papadi o ka gopola ngwageng wa 2010 setlhopha sa the All Blacks ba ile ba fenya setlhopha sa Afrika Borwa ka dintlha tse masomepedi senyane go tse masomepedipedi mola ka ngwageng wa 2012 le gona ba ile ba fenya papadi ka dintlha tse masometharopedi go tse lesometshela beleputswe ke gore na ya ka ba ile gore go tla diragala eng gore re le gona fao loke ya setlhopha sa the All Blacks e le go yena Sam Jerry o re ke ena yo le gore o ya o ba yo a tlo tlhomolago setlhopha se sa naga ya the All Blacks motlwa re lebeletse kgatlhanong le setlhopha sa papadi ya Afrika Borwa di Springbok re lebeletse gore maemo a tla fetoga la mathomo re lebeletse go tloga ngwageng wa 2003 kgwedi ya October mo dibekeng tse tharo di-rankings di tla go fetoga re sware gona fa motsheletši tse dingwe re tla re kopana nakong e latselago
1: boitshelo bja dipapadi go tobel FM le Vicky Sejamoletša la botlhano le re go tlisetsa lenano la ditlalemiso thwi go tswa Melia Cafe Polokwane e tla boepsine le go itatswa ka dijo tsa mesong le lethabo le jwae mathato ga mmogo le kgosi ya sese ika go tloga ka ira botshelela mo mesong e tla boepsine le bagaši ba gago ba mmamoratwa ba Thobel FM Melia Cafe ba kgwetšagala 49 Hans van Rensburg Polokwane Melia Cafe Polokwane's premium branch destination
2: sekanonganga mzansi marthobele
1: Jake did let me so to an FM, Lily Tabo, Lejoy Matato.
3: Hey, Nambi Jelly Tabo, Lejoy in Lagamatato,
1: come only Iga, Hoshia says,
3: Iga, come on a studio.
1: Rated Janaluena, we are Sela. To an FM, Mushatu, what's the one we tabby show?

0: lenareng
1: thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Right, moshati kwa tsebo le boithabiso nnete ka gore ditlalemiso tsa thobela FM tšatši la lekgono re gaša le ka mo meleo o tseba gore mo nako ye sa fediseng pelo ka morago ga dintlhakgolo tša ditaba re tlabe re ikitimela jalo go one live phadišano ya rena mo e le goreng re go fopha ka mašeleng jale wena dule o tlhaile tsebe dintlhakgolo tša ditaba di tlabe di latela mašhele mdlole ka nnete ke a tshepa ke a gola o eme komana madulo a bapile gana maue o tla ba latela ke sejisto ngwana tla ke re dire jalo o letele mašheleng thobela.
3: Dintlhakgolo tša ditaba tša SABC e boikemego e sa tšego letlhakore.
4: Ke a leboga le John le Eager a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago iring ya senyane go thobela FM ke tša gore morutwana wa grade 7 o tšhokilwe ke motlhagase o fitlhela a neela moya ka meagong ya sekolo sa primary sa Mokutupi ka ntle ga Tzaneen mo Limpopo. Kgopelo ya beela ya motlatsatlhogo ya kgoro ya maphodisa masepolo e kurulweno yo a fegilwe go Julius Mkhwanazi le batho ba bangwe ba batlhano e ya go tswela pele ka kgorontsheko ya masetrato wa Brakpan metsong ya Lekgono. Ramolao wa mokgatlho wa Umkhonto we Sizwe Advocate Darling Mpofu o tlhalositse kgopelo ya Poresidente Cyril Ramaphosa ya tekololeswa ya pego ya setlhopha seo se ikemego sa dinyakišišo ka kgorontsheko ya godimo ya Western Cape belo ka tshenyo ya nako. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya senyane go thobela FMC yo re sware tša dipapadi ke a leboga.
3: Boitshimo ba dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
5: A ke a leboga Mashilo motheletši ke go lotšha ntle le go senya sebaka re amogela Freddy Kiss yo le gore ke mogashi wa dipapadi gona fa go thabela FM le SABC Sports. Re beletse papadi ye kgolo, papadi ya letšatši la go sasa a ka kua lepatlelong la FNB mo e leng gore setlhopha sa Aforika Borwa diboge ba tlabe ba raloka le the All Blacks. Gape se lebale gore go tlo ba le nngwe papadi ye e leng gore ke magora ditsela Curtain Raiser mo e leng gore setlhopha sa diboge sa basadi se tla raloka le the All Blacks fans. Re ba bitsa gore ke the All Black fans. Gape re lebeletse fa le gore Freddy o gona mo mogaleng. Freddy nke ke o dumediše ngwana. Freddy aga motšhitšo thobela FM gape se kwa lebala gore re sa le gona fao re lebeletše na letšana e le go wena Sam Derry yo e leng gore o re bothata yo e leng gore bo gona mo setlhopheng sa New Zealand o lebeletše gore bo tla rarollega tšatšing la go sasa ge ba tlabe ba raloka le sona setlhopha se sa Aforika Borwa mo e leng gore re bolela re lebeletše gore histori e ka tla ya ngwala leswa la mathomo e sa le go tloga kgwedi ya October ngwageng wa 2003 maemo a tlo fetoga dibeke tše tharo ka o latelelana ge setlhopha sa Aforika Borwa se ka fenywa ke setlhopha sa the All Blacks go papadi ye ya letšatši la go sasa. O gopole gore setlhopha se sa the All Blacks ba fentše setlhopha sa Aforika Borwa ka kua FNB ngwageng wa 2010 le ngwageng wa 2012. Ga ke tsebe gore na ka ba e le gore Freddy gona na ge a le gona. Freddy dumela. Aga o ska tshwenyega e o ikwa motlhomongwe ke metša gare gantši ke metša mare gantši re ka fa re a ja re kwa bose re keteka le gore setlhopha sa diboke ba tlo ba raloka tšatši di la go sasa pele ga ge ba ka fenya a ke tsebe go lebeletše ke nyaka gore motlhomongwe ke re lebelele morethetho wa setlhopha sa the All Blacks ke bone maloba ge be ba raloka le setlhopha sa Aforika Borwa ka kua Cape Town setlhopha se sa rena se dumeletše the All Blacks gore ba hwetse morethetho wa bona le go ba fa segoba gore ba tle mo go setlhopha sa Aforika Borwa le ge e le gore re be kgonne go fenya papadi ke eng se e le gore re ka seemela go papadi ya letšatši la go sasa.
6: Sejalo batheletse papadi ya go sasa e tloba papadi e le goreng e tlo thabiša ebile ke papadi e le goreng e tloba papadi e botlhokwa kudu go ditlhopha tse pedi tse nnete o boletse ga botse gore setlhopha sa Aforika Borwa se sile setlhopha sa the All Blacks goba yona New Zealand morethetho wa gore ba ka kgona go tla go bona e le go se lo renge ba le rumba ba batshile tedi papadi tse ke di hatseng tsa di Springbok le nya ke bole ke be ke lla ka gore ga bana pile ba thiba ga botse kwa morago ke se lo re ra sira smart le ba thusi ba gagwe ba sane tsho ka bolela le di papadi tsa bona gore ba gone go ka thiba sepa se sa New Zealand go bana se lo re ba se le mogile ke gore di papadi tsa sepa sa Africa bora ke dinatla ke lo re ga bana na pile ba kitima ka mogomo bjalo ga ba rate go ka kitima ba itsepile kuru di scrum le di line out ke mo e le goreng New Zealand re bona e šomisa lebelo kwa morago gore ba kgone go ka noša ditry e le go se e le goreng se napile se tloa se tlhobaetsa gore setlhopha sa Aforika Borwa ga o lebelela ka mokgwa le ba sentse ka gona ba kgonne go ka fenya ka dintlha tse masometharotharo tse masomepeditshela tsa setlhopha sa New Zealand ge Aforika Borwa e ka tlogela setlhopha sa New Zealand gore ba kgone go ka kitima ka kgwele kwa morago gona go tlo ba boimanyana kwa Ellis Park gore setlhopha sa Aforika Borwa se fenye e fela ka mokgwa setlhopha sa Aforika Borwa se raletsileng ka gona ka kwa Cape Town go tlo ba boimanyana ka kwa FNB gore setlhopha se sa New Zealand se ka ogesa wa tuka
5: ke tloga ke go leboga Freddy Motshetso Thobela FM re sware gona fao
0: Le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho re mo shata wa diane moya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: palela maswale di tshile maburuka le nareng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho.
2: Thobela FM ke le gaela mmino wa setso, goro ya polelo ya letswele, ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Ke ditlalemiso go Thobela FM le Lethabo le Joy Mathato.
3: Retso nna mbitse Lethabo le Joy la ga Mathato.
2: Ga mmogo le Iga kgoši esese.
3: Iga! Ona ka mono studio.
2: Re etetšana le wena go ya go sela. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
4: A ke mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete ka sefofo go sona se re tsena ka ditlanong ya rena ya One Life Changing Lives. Ke masheleng a mantši a e le goreng o mongwe o tlo sepela ka ona tšatšing la lekono o gopola ga botse gore ke la botlhano mo e le goreng re fa masheleng. Policy ya poloko ya One Life e ka fetola sengwe le sengwe. Emela sebaka sa gago sa go thopa karolo ya gago go 50,000 le meputso ya bonus ge re gwetša mogala wa mahala wa Winning at Life with One Life gona mo go ditlalemeso le nna Lethabo le Joy la ga Mathato. Se o tshwanelang ke go se dira ke go ya go www.thobelafm.co.za goba o ka romela SMS wa One Life cover go 45849. Oketša sebaka sa gago ka go thopa 2,000 rand e re humana e le gore o tsenetše code ya mahala ya One Life Funeral Cover. DSMS ke 1 rand 50 fela. Tša mahala nekese a di šome. Gopola ga botse gore ka nnete One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwadišitšego le FSP. Melao le maemo di hwetšagala interneteng. One Life
5: Changing Lives.
4: Ere re go gore na le mang a ye
6: One Life Changing Lives.
4: Salome,
6: Hello.
4: Ke re o ikemišeditše go raloka le rena Winning at Life with Life le tšatšing la lekono.
6: Ke ikemišeditše le Joy.
4: Re ko go botse re na le mabokisi. Lebokisi la mathomo ke 1, la bobedi ke L, la boraro ke I, le lengwe ke F ebile le lengwe ke E. Wena o tshwanela ko go mpotsa gore o kgetha lebokisi le lefe. Le o naganang gore le na le mašeleng a mantši.
6: Ke kgetha L.
4: Ke nna ke nna le Thabo nna nka o kgetha nna.
6: Ke la botlhano se ke le bona botlhano se se le Joy.
4: Ke la botlhano yo nong ya go tsamaya ka.
5: Ya.
6: Ke le go tsamaya le nna.
4: O tsamaya le nna. Ke rata ka mogolo ya re kgetha ele ka lebaka la gore ko wena le Joy ke tsamaya le wena ka la botlhano. Bone mpulele. Woo! 5,000
6: Yeah!
4: Yeah! Ona le maka wena. Ona le maka ba ofile.
6: Ba ntile.
4: Gape o ra hore ko oketsa ka 2000 rand go di mo ga 5000.
6: Ai ye.
4: O tla ga.
6: Ai ye.
4: Gape o ba ga la ro thabile. Mpo botse e o na le bana Salome
6: ke nene
4: o na le bana
6: eh
4: ba ba kae
6: ba ba raro
4: bana ba ba raro
6: eh
4: ba o ba reketse di aparo aparo mo se tlhense se so wena o ba reketseng
7: sa sirutse
6: a tsaka ba rakena se se me joy
4: o rora so ba rakene selo
6: a tsaka ba rakene selo
4: maina bona ke mampheli ina la mawa mathomo ba thomo ke ma
6: ke pabalelo
4: pabalelo
6: eh
4: a wa pabalelo o tshwanetse ke re 5000 wena man
7: A ke
6: ke France.
4: France.
6: Eh.
4: O ne mo re bokae France o ka re ke monna.
6: O ne 27.
4: 27.
6: Eh.
4: O rore e re ka mo fa 5000 le yena a ka ithabela.
7: O re a di ola tsa.
4: Sara le na khumane 5000 mba.
7: Eh eh eh eh tata wanda.
4: Ara kwane. O tsiba di pa. O re ke se go file mashele nga o kana bokae.
6: Ah ke tsebe.
4: Awa, go file 5 ya bana ba ga o ka moka. O re 15 tao e tjwe like. Na milo sa 5 tao ya gao. O re ke 20 plus le 2000.
6: 20
7: Ya cool.
6: A ke go.
4: As tricky fetch. Refile bana o mongolo mongwe 5000 again. O ira
6: 15000.
4: Ke no ena 5000. O ira ke ka
6: 20000.
4: Ra o ka le 2000 ye nngwe gape again.
6: No 22000.
4: O ira ke 22. Eh. Bona o ka re
7: ya
4: sho.
7: Nga isa lenya ya thaile.
4: Tsa tsela botlhano.
7: Ah ya sele ya fela mo pati.
4: Ke oketse.
7: E oketse.
4: E ka
7: fela mo pati.
4: Salome.
7: O bona motho o khumana di dibeng.
4: Ke ronya ka go ketsa na go ba re no go magana mo ngwana gešo.
6: Ah o ketsa se se le joy le malomi ika.
4: E re ke go nya ka bokae ge re go butsisa. Ke o ketse ka bokae.
7: Bolela le moreki.
4: 22 o nya ka bokae wena.
6: O nya ka 10000.
4: O nya ka 10000.
6: Eh.
4: Ke nya ne so.
7: Yo yo
4: Mo
7: go go go go go go go go
4: go
6: go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
4: go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
7: 37,000 rand. Yo.
4: Yo.
7: Yo. I love it.
4: Kalabutano, ke re ke moraki one life.
7: Ten one life.
4: Salome.
6: Yo, ke le mo a sa tlo tsaya malomi ika.
4: One life changing lives.
2: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
8: la botlhano le go taba ya ka le mangkuku baby e tla o itshutse ka ditumelana tse leng re na le tsona tsa gore mohlomongwe go phela ka bosefe o na le mahlatsi o ka khumisa batho ba bang ba batjela maphelo a bona innocentiary e seng ka nna ga ke ne mahlatsi ke ne ba ke phela ka albinism
9: ba ke a gola ke le ngwana o iphitlileng o re o ipatileng but I understand that it's not the same for a lot of people who have albinism in South Africa and across Africa. I had a lot of people who would call me good luck. You know, but when I was there, chelete ke yo ya feta.
2: Tika moka, di hwetse botwa ka ile pele o tla ka ile boraro mosagare mo go thobela FM. Mo tshata wa tsebolo bo ithabisho.

0: Nete ke gore a siweng re topa gomoloko tsa manyalo gomo e wile a ga re sibelela jalo go ba sedibeng re a lo tsa ba sedibeng nna ena re ka mo mmelea ka mo re tloga re ipsina mo leme timi e le kae
1: awa ke rena ba rera lena ke rena ba re a leboga re a tamisa ke kwile gore la ipsina ka moe
0: Botse fela na tshe re di bona nka mo ke mahenya enya fela wa tswa keng yo le a tlhaelwa
1: a batho a o ra le lebogisha le joy ra le lebogisha go se se se ra le lebogisha re di kwele di sepetse ga botse bona ka fawe le ke tsaba gore le simne ka dijo tsa lena tsa mmisong re tamisha ba thaletse go tlhomola ka bale le gona go thoma ka iria senyane go fitla ka iria le so me pedi re ya go no thoma ka go sekaseka maemo a ikonomi re sheditse di-company tsa di-insurance di-company tsa di-policy re tlhola gore na e kabele gore di-company tse di kgata tema mogota mang mo ikonoming ya naga le gore na e kabele gore ka kua go JSE di a bonagala na di ngwadisitse na di a phadima na di gatela pele na ena bile re ya go no boledišana le tate obert phatlhane re šheditse beke e le gore re ka gare ga yona ke beke ya go bjala metlhare na metlhare ye e kgathatemaya mokhuta mang mo tabeng ya phetogo ya leratadima re ne le karolo ya rena ya bogolofadi ga se lepheko ebile re sa lebale gore tšatšing la lekgono ga se letšatši fela ke letšatši le le bitswang casual day le e leng gore re šheditse bagolofadi go kgoboketsa mašheleng go thusa diporojeke tsa bagolofadi pele re a botsiša batheletse mo tameng tsa rena tsa manyalo re a botsiša go nna na e ka ba ge o nyala goba o nyalwa bana ba le gona na go swantse gore go diriwang ga botsebotse go efoga gore go se ka ba le go ngwapa-ngwapana kua pele na bana ba swantse gore ba išiwe ga bo mosadi goba le ge monna e tla le bana ba išiwe ga bo monna gore go be le šhabešhabe ka molapeng na le kgona bjang e taba ye e tla nre tle re e boledišeng gona ge ba re o e gapa le namane ga botse namane ya ntshe e swantse gore e be le mengwage mekae na ke taba tse e le gore todišetsa go thoma ka iria senyane go fitlha ka iria lesomepedi tsele tse dingwe le se ka tlhaelwa nnano la sedibeng le gona metse ya mogako ga kaka a ke le lebogeng bana bešo le be le mafelelo a beke a mabotse le boeng le le fete mo
0: ledibajaka
1: mo re a leboga
0: re tla re a leboga abagole re a leboga ba sedibeng a bagole
2: ye ke thobela FM ka ra ngwaga ke tshepedi masumepedi tsela 2026 thobela FM mošate wa tsebo le boithabodišo
0: hip abagole tšatši lela lekgono nnete ke gore re tlotopa ba babedi ba bararo ba e le gore ba tloga ba godiša letšatši lela lekgono o tseba jalo re dira go ditlalemiso tša thobela FM tšatši ka tšatši nnete ke gore tšatši la lekgono re dira re le ka mo letlhakore le la meleo re bona bo botikamogelo ka keno ga gona le ka bothata ba re tshwere ga botse ke tlo le topa ba melaetša gatišo tseba gore letšatši la lekgono ba ka se kgone go ka ba gona ka lebaka la gašo ile gore re tloga re gaša letšatši le la lekgono se se kajo tla ke re tope wa mathomo a šiweng Matele di dumela?
3: Ntse.
0: Eh le kae na?
3: Kona ra le na bula na le male ba ga le palale ha ke no.
0: Eh batho ba ka nong.
3: Eh monna ntse ka bushu ke di 5 ja September ke re o la khanyeo. Christian ranga pole o nna na go nong kwa.
0: Eh eh.
3: Ke o le bua monna mo hotelele monna o dumela.
0: Ke o le bua ka nete a gola go. Aga a gola go la ipsela ka tshatshila ga e. Matele di dumela?
4: Yena mana me le kae?
0: Re a lotsa
4: le tsile botse ka mo lebelela le mmatlhapelo wa moshaga mo veg dryer ke re
0: a re
4: ke lakaletsa bomalome kwa kebile bang boragolwang wanake khuta ba gola nna se ke re happy
0: ba gole ba itsele ka letšatšile a ba bele ba felelwa beke a makaone a kere

0: pour t'avoir sérénial. Ye ke aka kwande bere ka go. Re ta bi sa batlhale tsi kitok tsa manyalo ga itla gore ina gare uring. Feeling ya lerato. Ala ala.
1: Feeling ya lerato.
0: Feeling ya lerato.
1: Feeling ya lerato ba re ba ba bona. Buswe.
0: Buswe. Re a tabiša batheletse go tlhomole ka bale le gona nnete re a leboga re leboga theletswa lena sa le moesek sa lena le kgono ke la botlhano ke letsatsi la nne ya kgwedi ke ya lewedingwa kwa 2020 sela re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedimoše ba re fileng yona boithabišo bo ba re fileng bjona be re ba kwa ba itokonya ba tsaba go kwagala gore go a lewa e nabile re ba re leboge ditaba tša re di a senyane ka mamblule batheletsi we nne nampitse maitshalo ga mašampitseng karata sasa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena pharephare ke mokgatsi wa matlebjane dikgarebe tša gešo bo mma ba gešo karate o ele tshwareng botse bana ba ka ba gotse
1: bagola le kgone
0: ba gola le kgone ba re hei di tla boa labotlhano
1: mara botsebotse ke nonana gore tšhelete nke ba re fa ka moka ba re feng ka mokare
0: le kgone go gola bana
1: o duo ba le ngwana o duo ba le tšhelete
0: yaoaolofadi
1: a wa ke gang ke a di ikwa re a ba lebogela mara ke no ra goreng ke bane o fa le rena
0: wena wa šomo
1: a ke le rena re ne le bana nka ne bana ba rena bona ba sa tshwanna ba khumana tšhelete
0: ba e ka gore na go gola bokae
1: awa a e bereke a wa re a e duma mmušo we re a e duma ge ka re e duma
0: agore
1: ngwana ke ngwana
0: ngwana ke ngwana
1: ngwana ke ngwana
0: bana go lebogela gore o mo tlisitse
1: leke ko gona o bopa karola kere ga a tlile o tlo bouta o tlo dia dilo tse ka moka tsa lefase le ka moka o tlo mosefatšanaga o tlo balwa le badudi ba naga e motlhomongwe ebile o tlo ba ngwana o mokaone a ba bao mo fetšhelete le ena re bone gore na re ka tlhoba tšhelete a ene bontšhi botse a ka shebetseo tse re kele sebetšharo felang go tša go wena ere kela e ria senyana go sele dumelang go tlhomela ka bale le gona laka leina ke nna mašupsea wa ga monyamane nano ke la gago le le botse lenano la CD Bank dula le rena se ka ba shoota le ga tete ka baka la gore ga re thomile ga bele ka area senyane re tlo fitla ka area le somepedi bo sewe ngwa go fedile ngwa go fedile mekete ke mekete wa tseba go duo ba bose go duo ba botse re a thagala magagese re thabisha ke go bona mabaka a mafela jwale ke thabile gampe tlhabirwa ke tla ke re gane ke botsa batho ke re ratsa re keng batho ba le gore nna ke tsamaya manyalo wa bona ka ba motsamaisi wa modiro a ke re mpitseng a ke dire motsamaisi ba tsamaisi ba modiro a ba tlhalane
0: ba sa swarane
1: ke ne le tlotso
0: halleluja halleluja
1: a ba re ke kgatlha ke eng ke nyaka thegosa taba ya gore batho ba bange ke banyadisitse mengwaga e lesome ko morago kwale ba mpiditse ba re re ka rya mengwaga e lesome nne mašupia ebile re ya ketika
0: batho
1: re a leboga ore ka kwa bosimo bongwe bao tatla ke ba bolela tšatši le lengwe re le mopele mo kere ko pelenyana kwale maka tse dula le rena se ke bela shuta le ga tete le gopolo rolano la rena nano le lebotse la sedibeng ke latšatši la labotlhano re tsaka taba tša ikonomi re ya maatlafatšana mo tabeng tša ikonomi mo e leng gore re rata gore wena o bone o di kwešiša dilo tše tša rena ra tseba gore go ne le dicompany tše dintšhi tše e leng gore go šongwa ka mašeleng mo e leng gore ba bolela tšhelete ba bangwe ba bolela go gola ga tšhelete go ne le ko ngwe ba botša gore go re file 10 hour ka ngwaga o tlang ka kgwedi ya manthulo tlo e humana e le 100 hour ee jale re rata gore re kwešiše gore na tša maleba ke tse di feng gona dilo tseo di diriwa ka mokgwamang re ikgantšha ka lebaka la gore re tlabe re ne le ba ba šomang ka tsona ba e le gore ba tla re tlhalosetša re na le bo taylor re ne le bo mtate Jeremiah Molepo ba go tswa kwa Taylor Financial Services bona ba tla ba re tšea kgopu mabapi le dikgwebo tše di fela jwale tše e leng gore di kgona go ka godišetša batho mašheleng
0: nale le kgone ga se thekgang thekgantlhere kan distika tseuwe dikhipa tseuwe dikepisi tseuwe maikemisetso ke go ka kgoboketsa masheleng go thusa diprojecte tse e le gore bagolofadi ba di thomile gore go kgone go ba le kgatelopele le tlhabologo pele a re thegeng diprojecte tse bjale ka tseo
1: ke nnete Tlhabirwa re bolela re le jwale nna le Tlhabirwa Kgoši Mašwa re rekile ditika ra nna le Mašwa wa tsa re ipoponne wa tsa gore e ngwadilwe e re beat as one rhythm matters ke kgwekgwe ya lenyaga ya rena ya casual day hopola re mmala o mo botse wa hone ke mmala o lo ka reng ke orange e ka reng sorolana e ka re selenyana jwale sorolana e re re sorolana gere e ka re ba itshela mmala o mokhubedi yana ma ntsha mmala nyana o mongwe ka re ba re ke band orange jwale ke mmala gone ge lore ka nnete o nyaka go khumana le gore o tshangkhale kudukudu bontsha gore wena le tshangkhale tsatsile o kana ma o dira fela jwale tlhabere o lotlo o gatlisa go bona gore go a thegona di mafelo a ke reng di company go ba mthe mong di organization tse ka bang tse magolo a tsheletsego tse leng gore masheleng a ke rekile ka mogwano di nama tshelete ya tsama yo thusha di project ke no le bitse di project tsa mogudu ta oho gore di kgone go gola ebile se diporojeke fela seka ka mogobolelang ka gona e le diporojeke tša batho ba ba phelang ka bogolofadi a kere ngwana a ka re a ketimane a thula le botsa a thoma lena re ore e tlatla go fetla dimolongwana tla ko atle o na more mngwa are o re kiss it better baby ne
0: it's ka ba bo malome bale ba go rata go atlana e mishang go atla bana ba ai be ba se ba bokwele ye

0: got to love somebody tonight. Re tsweje sa ruri re tswile
1: kona ri ile
0: tsara sa
1: re bona ona re ka na re ke sa bua ba more ya go
0: re tsa more ya go re tlhagare le boga ba ile lo tshile rena ga bia le go nna lo rena le le bo tshile nana la sidi beng ona ti yena o dile a re ke gopotse gae mora go nya mona re tshe re makhendla se ba re chapela fa si sagela fa si uru sa ka o fetse o ye gae gape uru sa ka o ele ka ga ya tsere le ba ra le ya ga re le botse dilo tse ka boka go re sa tshiro go botse ro sa tshuru o se o saka o bo boele ka gae e ape batho ba gagwe o tla saka la šala le monyaka le le rile amo le tsetsa mogala a gumanege le o gumanega selethekeng se iša kwa ga mosadi wa motho mosweu oa ko šiša o ba motho mose nke tse gore na ke motho mosweu o ba ke motho mose wa bolela mmolana e o tse re go lebale mona ke re le sedidifati se kare sa tlala kgogo kgomo kolobe dilo tse ka moka o ka se ije o fetse o ipotsiša gore
1: namotho
0: o kae re botho a ona khubana ipsile go feta ebile a tlhobotse le ka dieta a sabaka a se fela ka maoto ma ka se dula le rena a seke bala shuta le ga tete mo nako ya safarishe go pele re rata go tsena karolwaneng ya rena nka relwana ya bogolofadi ga se le pheko le ga tete ye re tloga re ikgantšha ka diporojeke tse di botse ebile re a dithega rena re le ba lenaneo la sedibeng tse e leng gore di a direga di eteletse pele goba di dirwa ke bona batho ba go phela ka bogolofadi re kole gore go ne le taba ye nngwe go ne le mokolokotswane o mongwe o tlang o ne le phadišano e nngwe e tlang ya batho ba ba phelang ka bogolofadi re tlabe re ekwa ka ga yona mo go tseneletseng re ne le ba ba dietileng pele ba re ke DJ Bambo go mo tlabe a re tsaya gopi a re botsa gore na ga botsebotse go tlabe go direga eng a re rate gore ba shute Khabirwa le wena re kwele motheletso mo mabane mo lenanong la ntshirugele ke rape ka fumana monna le mosadi ola ba tshwere bothata a re kerekere Khabirwa kere o bona fela ga le ena ka mobue ga a jola ka ntle kona yang sefofuna ga modimo ga monna o phela
1: kaewhats aba rekeng re ke le mo ke tlile mosomongmo ke tlile
0: mosomongebile
1: batho ba bantšhinyana ba bolele na tabe ba re gape wena o gašwa ke o ka re matlhonyana a gago a bulegile kekereawa ke mosomong kua ebile sa go kgatlhisa kore batho ba ke šomang le bona kgausi le bona ke ne le go lebala gore etse ke seemong se se feng ee ka baka la gore ke kgwetsa tlhokomelo ebile le nna ke a itsweletsa bo nna ka mokgokeleng kago gane gore a ke bone ke shwantse gore ke shotshobane
0: ke a bona swantse o etopopola balemo Khabirwa a phopole magora ga sepela balemo Khabirwa ga sepela o yo sepela
1: gane ke swantse gore ke kwaga le moyeng gore ka nnete a ke bone batho ba baa ba fela ba re motho o phuriwe wa ponte ke bolela ka sisimane ba re wa iponagatsa wa itsweletsa bo yena
0: kudubut aba o marabile le mojeng ba ile go lebele motho le ditse maba no o gapeleditse kudu ba re kerekerekere ba re o tla re tla o bolela le wena re tla dira eng e ya ba gore wa bolela ka rawa malume Khabirwa o tla ikarabela go sata ra leboga buti ra leboga re tle moshomong re a shoma
1: ke le moshomong
0: aga ke le re ga se ke bala shoot ya le gati
2: ga gona supermarket ye o itshipileng go phala usave seo se ra gore o kwetsa ditsheketso tse dikgolo di tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa ditlhokwa tsetsetse ka jatsi le tse dingwe tse dinge

0: gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele general ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Golofadi a se le pheko. Tlelela ditoro tsa gago ga botse ntle le tshitiso ya bogolofadi.
2: Re le setlhopha sa sedibeng re re bagolofadi ba kgona.
3: Bogolofadi ga se lepheko.
1: Tlheletša gago botswa ke kgodi e tswa go lerotseng fela mo go sedibeng.
4: Wa ye kwankere
5: hey.
4: Le nna ke nna kgodi e tswang lerotseng ke nna kgodi e tswang lerotseng le lengwe la marotse ke nna. Le le la khodu ke nna.
5: No ya ga kere. Ah ora ratswa na nna lona peng kere na nna a penne ke apara di gala se tsama.
4: Kere gape lo wena le khadu.
5: Eh nna ke apara di gala se tsama
4: ke tsatsa. Kere gore wena le khadu ke ga ka ile re malemitime bona bona mo gore jo etse a re mo gale DJ Bambo gone le tiragalo e le gore ya diragala tsa tsila le khono le go pole gore tsa tsila le khono ga se le tsa difela ke le tsa tsila casual day DJ Bambo ba tla re tsopolela gore na go diregang kae DJ Bambo
5: DJ Bambo
4: Are you ready for DJ Bambo?
6: In the mix.
4: Lala, DJ Bambo, ra go tamisha ra go amogela.
6: Ke a leboga sebaka se le re sileng, ke rata lo dumedisa batheletse ka moka ba thobela fe.
4: Nage, DJ Bambo, re leboga. Nko tlhalosetse batheletse gore ka boripana fela re no kwa gore na DJ Bambo ke mang ga botse.
6: Oh DJ Bambo ke le tsogana le le botse botse le handsome.
4: Ah ba tsiba ithata bana.
5: Re fitlile jwa mmo.
4: Ja, ke a tla ya ng putsi shoshe.
6: A ke le tsoga ka lo gore le nna ke tsitsitsitse. Ke le tsogana la o ya maga botse la o se la ka skilo sa go thetha. Go leng gore ke modula stilo wa organization ya batho ba phela ka bogolofadi e bitswa o beyond disability. O tsogana ka mogola tshishe.
4: Na re ra le boga DJ Bambo. DJ Bambo le rulaga ntshi moletlo tsa tinda le khono re tlhalosetse ka yona.
6: Mo tsabo ke tshile le golo la rena batho ba ba golofadi di casual day ke le ja jila rena le leng gore ra le keteka rena re le keteka ka moletlo o re o bitsang gore ke Talent on Wheels Musical Festival. Ke moletlo o leng gore batho ba ka moka ba tlo ba ba diragatsa mo sefaleng e tlo ba ile batho ba go sepela ka ditulo tsa go thetha e ka ba ba le di-district tsa rena ke 5 ba opela ba re ne le ona ka mo Limpopo le go performa tse di
4: ditiragalo tse e le gore di tlabe di diragala go tla bo go diregang ba tlabe ba dirang ke mmino wa dance go tlabe go diregang go opela re tlhalosetse ka ditiragalo ka moka
6: re tlo ba re ne le di-DJ re tlo ba re ne le ba o opela ka ge ke setse ke boletse medino ya go fapafapana bo lekompo bo bolo music le tse dingwe tse di leng gona ba tlo ba ba dia ba performa gana ka motho
4: le ya go diragatsa kae
6: re ka mo pleke ba bitsang gore ke Association for Persons with Disability APD kana ka mo Polokwane
4: APD kwa tlase kwa
6: la mo fase ka
4: etse ke kae ke magahlano ga mbile efe
6: ba ke number 1 Bafur Street mo Benina Park
4: e na mile motho mang le mang o memilwe go ba ke lena fela le bagolofadi
5: Bambo
4: DJ Bambo
6: hello
4: ke ra gore le memile mang le mang go ba eno le nya ka lena le nnoshi le bagolofadi
6: re memile dikolo tsa

Candy Thelman Jebele ba re zoma lo ba re apere tshela tsha maba ne mola ba re le re bona re di bela re apere di folosha makarapa wa tsene folosha makarapa ke ntlhabira ke tlo tlhaloseja e ya para ke ba sa di ntongwe ka mo morao ene di phetsa tse di botsana ka mo morao folosha makara hey nkhatseleng ke khopela ba utswa ka ngaye bo ka re ke bo pedi ka mo ngaye nkhatseleng se folosha makarapa ke eng ke se khatsela sa basadi sa se folosha makarapa se sa ba nna ke sa basadi fela ke go bala le ntshusheng ka maele re a rutana ke godi ya bogwa ere ke ya lesome ke nako ya gore re ye go boma mdluli re o kwa ditabatsa ere ye

0: Lisa Stansfield, the real thing, ga bala menso se le se so ifela go tswa go iriela ya le somere a leboga le na batho ba ile re ditse le rena le ditse le nena la sidibe mara wa jana mola re tshele koxe e bo se ile ruri me re tshetho ya mafelo a beke mo e leng re re a thaba re a thagala ba ile go re go sasana go tshetle ba re a watswe na motho ma go tshe be na go tshe e sa ntse ba a tshwile e bo se ma go tshwa ga nako mangang go ntlhabiro ka se nale le bolo
1: Mola, Iria Somi Kikon.
0: Kina go nena go maliba. Maraba, Abanuel Maraba, Abasanya Tamu.
1: Aba to ka Iria Somi Pedi. Mola.
0: Annual watch anger. Anyanya Tatama or Mamola, Kulonia, Yael, or Alana Gamora, Gamu, Abusha, and Akara Motoro, Aba, Awaya, Catin Ting. Nara Satsibalus, Lorna, did you do it? Oh, very little level of my lordly vigilary, Naskamala Shitalakati, Moses. Is M Chamanyano yena re gae ga mahlako tlhole rena o se kwa shuta ge re bua mo tla be re tla le botate Obert Phahlane ke agrometeorologist re tla be re lebella taba ya go jwala mehlare go pula re kgwedi ya lewedi ge e thoma ka lapele ge ke sa foshe ke mo eleng re o swentse go jwadiwa mehlare bo le re tlo no ithuta ka mehlare ye ra bolela ka yona go dikuruka baka la gore ka ra dipolelo tsa mehlare ba bolela gore go nele mehlare ye leng gore e gona go ka lukisha maemo a tsa boso maemo a lrata di me jwale le jwale re tlo no kwa gore na ke di filhlare tseo ba ruta ka ga tsona skala shuta re a bua
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Birthday ya ShopRite e maemong a yona e noshi. O meriketeka ka go fa megwa ye mentsi ya go seketsa. Ka dintšhola ka jebelo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour. Di hoje ka mokana ga tsona tše tharo ka 299 rand. Di hoje gala go fitlha ka di 6 tša September 2026. Ga ShopRite fela.
4: Karolwana ya go rutusha ka tlhokomelo ya lefase le tukulugo ya rena ha mmogo le tsa temo mo go sedibeng Thobela FM mo setšhaba wa tsebo le boithabišo
1: ke moka re tsene batheletse re tsebišitse gore re tlo boleletsa tse Obert Phahlane jo ile gore ke agrometeorologist re sheditse mehlare beke ye le gore ka gare ga yona ke beke ya go bjala mehlare na ke mehlare e mefeng ye le gore e loketse go šireletsa phetogo ya lerata dima tate Phahlane ra letabiša re lamogele
5: tšhimiti le Na ke botse o se ndate masha o e bolela me share e ba pala karolo e kgolo ke se sa matomo mo economy le ma farahlatseng amang a tsa tikologo go re ndaro economy le di ka blonje ding tsa tikologo mo economy mo re na le makala go tsena le agriculture tsa timo tsa energy tsa boeti le gagologolo mo tsa kalafing health care a ke lebelele mo go tsa timo ra tseba gore ge mehlare e tswetse re lebelela ka mo mafelong a go tshwana le bo kazanine re na le mehlare ela e ba e tswetseng e ba kgonang go e dira gore ba tsweletsa dikota ka yona gape le mehlare e mengwe re fepa diphoofolo ka yona e mengwe gape re mehlare gona moo ka mo masimong ka moithutelo gore mobu se kwa go golega se seng gape se mehlare e thusang ka sona e thusa gore mehlare o re fa oxygen wa hlatswa carbon dioxide jale ge re na le mehlare e mentsi re ba le oxygen e ntsi mo tikologong eo gotse ba bangwe ba sepela mafelong a bangwe ba ke nyaka go betswa ke moya ke yona gantsi moya o re o nyakang o mosana o mo fresh o ke ona o tlisang ke mehlare gape mo go tsa energy le bioeconomy re bolela ka mehlare e leng gore re kgona go šomiša dikota go ithutetsa e nngwe gape ra šomiša le gore o ka lebelela mehlare malatlhe a tswa mehlareng re kgona go tsweletsa yona motlhagase ka yona mehlare se se gape mo go tsa boeti batho ge re tswela ka montle ka mo re ya bodizu re ya kae-kae re lebeletse yona gantsi ke yona mehlare eo e leng gore e ba gona go ya ka Kruger National Park ke sethogwa setletse mehlare diphoofolo di gona moo e ba mo go bose and then le economy ya gola se sengwe gape mo re lebelela go tsa maphelo meriana e ka moka e mentsi e tla mehlareng e ka ba motlhomong e ka ba medu ya mehlare e ka ba dikutu tsa mehlare goba dikgamatshi tsa mehlare goba ona matlakala a mehlare a ke yona le ona a kgona go thusa gore go be le meriana e fodisang di-cancer e fodisang malwetse a disukiri ka moka ka go fapa-fapana ka moka moo so mehlare mo go ikonomi e tloge e bapala karolo e kgolo mo ikonoming se tsengwe gape mo re lebeletse botlhokwa jwa ditikologo re lebelela mehuta ya ditikologo go na le ditikologo tse e leng gore go tse e le gore e no ba setlhoka fela ka sekoa re di bitsa di-temperate forest gwa ba le di-savana mo e leng gore e no ba mehlare e mengwe ya dikgopana re lebelela ka mosaete ya Polokwane mehlare ya meshwane e mentsi e ya e bitsa savana then gwa ba le mongwe e leng gore e mela mo e leng gore go a tonya e mengwe ya mela magana teng ka moka le ga yona ka mokgwa o tikologo le yona ka bo yona e na le khuetso ya le gore mehlare e swantse e mmele moo ke mehlare ya mokhutamang o lebelela mehlare ya ka legana teng ga e tshwane le mehlare ya ka botsanini mo e leng gore go na le metsi a mantsi mehlare ya go tshwana le re lebelela province ya rona ya Eastern Cape go na le mabloma e leng gore le mehlare e leng gore e go etsagala mafelong a ikeng gona mo lefelong la Eastern Cape so tikologo le yona e na le kabo e kgolo le gore ana ke mehlare ya mokhuta mang yo o santse o iswale mo ka baka la pula e leng gore e ba gona mobu o leng gore o gona le ka mokgwa e tlhokometseng ka gona ke rena batho
6: re akaretsa metlhare ka moka goba gone le metlhare e re kareng ye ga ya lokela tikologo nka go fa motlhala tate tate moruti go ne le metlhare e mengwe ra tseba kua ga bo rena ba tla re botsa ba re ye ga e rengwe ye ga e besiwe go ne le lebaka gona fao
5: go na le e leng gore ga ke seke boletse ka dikologo ke supa gona ka mokgwa o dudumelana le wena ka sona seo tabeng ya gore go na le metlhare e mengwe gore e mmela mafelong a itseng a kere motlhomong ka kua ga mašwa go ne le metlhale eleng gore e mela re e kgwetsa ka ga mašwa fela e mengwe ra e kgwetsa ka garagwadi fela e mengwe ra e kgwetsa ka botokwa fela engora ho tsa Giani fela engora ho tsa Venda fela so me tikologo ina le karo e kgolo e leng gore ya e bapala wa ba le mehlare meng gape e leng gore ga ya loka o botse o hlalosa e ja metsi e shimisha metsi a mantsi go utswetse mo go sa le mehlare la mpogolola o ja metsi a mantsi mo e leng gore go utswetse mo o ja metsi a mantsi wa ba le meng gape e leng gore ga ya nyakega ga e tlhokege gore e be mo e gola ka bontšhi ya šitiša mehlare e meng gore e meke so nako nngwe e na le gore e be gabotse go itswetse nako nngwe e be e le gore e na le ka mokgwa e šitišang dimela tse dingwe gore di mele ka gona e meng gape e re fa meriti e meng meriti yantse go tsele gore e tsaledija mehlare e meng ka baka la gore mehlare e meng ga e kgone go jaletjatsi
6: tate phatlhane nke re retologe re tsee le manoga le lengwe re shetse maemo a boso re a kwa go thome mabane e be re kwa phefonyana ya go tlhabatlhaba ebile le legono re sa tsogile ka yona phefo ya go tlhabatlhaba e ka ba mo mafelong a beke go tla babang ka baka la gore re kwele go thwe dipula di a bolelwa ka kua bo province ya kwa Zulu Natal bo Eastern Cape bjalo le bjalo go diragang
5: Mashibo o khotile beka go fetara na phatlane ke go fentela mafelo e ya go ba go ba go se se na ba se le no re yo gore e re le ba gore mo mo ba mafelo e ya go na le go fentela gore ya tla e kopantse le cut off flow ke ne le gore e gona gore fa ka pele ga yona e re fa pula ka morago ga yona e dira gore go be le phišo ya kgonagalo ya melelo e mentši ya tlhaba o ka lebelela mafelo a go tshwana le bo Cape Town
6: e re re tshwarenyana re tla kwa diruma a re ketibeleng ka kwa dintlheng tsa ditaba mmerwa o re letetse ngwana kgoši ratamiša dintlha tsa ditaba
7: ka kholo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakong
8: Timmy Thomas le Bradwin ka le leboga motheletse re lo tshitse tseo ka go di letela ka iri ya le somete di ya karata tsa gore tona ya khoro ya tlhabolo ya le ya go dina pule o sotse ka boga le tlhakatlhakano ye o e tlotsego lekhu la motho khoro ya dinamelo ka Limpopo e re kotsi ya go thulana ka ditlhogo ga lori le sefatana ga sa mokhuta wa Sudan tseleng ya N1 ka leboga la Polokwane e fitile ka bophelo bja motledi Motheletse le pholisa la mengwaga e masome nne nne la go šomela ka sekunda le go legilwe ditaba ka botlalo ka iri ya lesomete e thobela.

0: και ένα μηχανάλο για να ρεβόνα ουε, μπορεί να κινιέσαι μας τράτα ουε, πάρε ούτε σαν τσάκα, α, ε, να μου τουάλι, να είναι να κάσω μου χώνει.
1: Κύριε και κύριε, και να βάκα, είπα, λόγω, πάνε τσίτσι μαγαδί, χαδί, πάλι ουίλε, σαλέ, ουντσίτσι μαγαδί, νίνιγα πάταν τσά μαγαδί, ουντσίτσι ρακαί, ούτα από να καί. Ee ya ga mo kharebe o khoetse tata go to re ke tlo tsa magadi o tla re dula mo ke a bo o tla dula
0: rare e ba re dula mo ke a bo wena o ka emela wa sepela
1: o nna nka ema ka sepela
0: a ba kere ga lu mo sentse sa poso o rile a go rile ke tlo go le ke tlo go pela magadi a lebe nna re a palelwa motho o nna le ena re kwane botse
1: e ema mo ketla
0: A gare ma mo keto.
1: Ah, nna ke a sepele. Nna ke a sepele. Mo gala ba tsena ka ntlong a ke tsebo roje ya.
0: Olivia, nna ke a sepele. La nwema. A gare se ke ruwe motho. Eh, ke le re koko rumule ke ba masha. Ba le re tlo go pela diphasela ja bona. Eh, motho la ba re a gone.
1: Oi, e ma mo keto.
0: Ke ho nna.
1: Na mile re tsena ka moraleng ba thiretse. Re tsena ka moradeng ke la botlhano go sa se tlabe le mediro kwa le kwa mediro ya go fapana ge re ya medirong ye mengwe go thwalwa le lena beng mediro bolelang le ge e le gore le ile la ba le mediro bolelang le thwala batho ba e le gore ba tlo le apeela ba re utswa lentswisile ba re ke catering na batho ba re ka ba reta kae goba re ka ba sola kae gantsi ke diphoso tsa mohutamante ba di dirago gantsi ke difitse le gore ba di dira tse e le gore re ka re ya ra ba lebogisa wa tseba moo ba somile mosomo mo botse e ka no ba e se medirong ya ka mogae ka mo fela ae le mediro ya setšhaba gona mola le dikopanong tsa setšhaba gona mola goba le ba e le gore ba bitsa catering le dikopano tsa mmuso le bona eng le bona eng a re nong ro bolela nna ke nyako bolela gone bele ke tšhaba gore o mongwe o tla gata mo ke gatilego nomoro ke 086 00 0 2 4 5 2 086 00 0 2 4 5 2
0: a setšhaba baletša ipe mararenya kwa gore na e ka ba e le gore na le ke le bona jwang ka batho ba ba bitswang gore ke batho ba ba catering ke batho ba ba lokišitseng dijwa kere re nyaka one kwa megwa ya bona gore na ke a o amogelega o ba e amogelege na ge re rata re rete ge e le gore re a lokiša re lokiše ka baka la gore go sasa ge re lebale ba bangwe ba ipeile ka ntle ya dinomoro ba tlabe ba ile fepa batho mo dirong wa kaekae fele re a re nyake mašaete mola re le gona mošate thobele fm
2: le bodi team
0: muruti
2: ngwa go moswa
0: ona epi
2: na wa ka nna batho ba le ke ba reta ge ba etla kae ba gona go tseba lenane o la batho ba ba beng gona ba re diela dijo tsa go lekanela ebile ditaba di jega o pepe batho ba borena ba feleletsa go ra thakantshe bopi le floor le di-swikere for go senya ke bona mo babe botlhokwa e le bana moo go ata dijo tse re botse le mokgwa o mongwe wa gore re ba epile dijo tsa sešhale ga sebele tshenyagalelo magoa
0: modimosuremosiotatsemagoarealeboga mošhate thobela fm re alocha
3: Halo chaka mushate le ka ina
0: ro bona le ka
3: ina awara ra le ka estuve esta pegesele
0: dare
3: le mbado aga
0: ba ka ka ka
1: Eh ba go ka batla re o reng o re a tswafa re go kwela radio
3: o na le ba tswafa ba tso tso mana ba go rula kwa o bereka go la go le ba catering ba go le yo ja tsongwe le go ba le diela tsona ka mokana tsona and then mela tsengwe a bona o na le ruile o na ma uile mo latu a tsore na wang kwa o na o a ke a se ga utora
1: eh
3: ntwa bo rero
1: eh
3: ya ntwa eh go tsaka bona wa o bina o khetsu o tsibana ba o tswafa di yo a ema mo la bola kumana cha uja na mina uwa aona botata bile bete tauta me zupi se mundi wale kete arna che kete ashe arna che wo awo da no felta uya mlatu
1: kutu nale antana realitwa
3: kile mosa nite padi ati ali padi chali mito bari ya nemu uwe mwana mnyamane anama hile
1: kore chaba sonase
4: Gram President Metro Cheese ka 119.99 o buluka 49 rand. Di jole jo je di wotsa ka lo fitla ka di 7 September ga stoko sa salogona. Ga spa fela. Go ne le dipielo.
5: Ka matsatsi a 90 ya go thopa le metsotso a 90 ya tarama go SABC 1 bogela Skeem Saam ka 7:30 o sala ka 8 le Generations Legacy ka 8:30 le bela code ya lena neola le tjaji yo e bontsha go TV go mme o tsanele ka WhatsApp go ba ka USSD e ka ba wena khotsa a time le data le tjaji le lengwe le lengwe 10,000 rand beke ngwe lengwe go ba o thupe mo phutso go mogolo go 100,000 rand tsola le milawana le dipielo bogela o fenye le SABC 1
6: Raleng mo se dibeng re fela ke ka moraleng wa gago go mme re ele jane Thobela FM mo shata wa tsebo le go ithabisho
1: e kwa malepola

0: and ba ke ba folang ke fola ba le ba gore ge re ba ditse gore ba tle ba re a pele
1: mm
0: ba di ma ba tshidiwe gore di tsane ba tsama ile tsone
2: ba we
0: ke ba ke ba folang ba we
2: yeah
0: ke mo ka le gore me ke tlhini ya ba tshatsi lenshi le tlhini ke bana ba ba go a pele
1: mm
0: na mala ba ke tsane nne ke ka party ka mo mongwane a me mo wan rutile
1: mm
0: catering ela ke iretile ba khona go a pele
1: yeah
0: ela ba fara tshidi jo ka nna nengwe
2: Mm.
0: Ko bolela dire a utswa mongare na ena wa mpona a ke go ya ke ne go tsenya motho wa motho wa ka.
1: Mm.
0: Ka mo go di bedi le go feka wona. Ka re ba tla tshe go batho ba bona. E ba ne ba nko ba khona wa tsela.
2: Ao se se gadi. Re le boga se.
0: Ke le boga.
1: Re le boga. Re le boga. Mo sha tsho bela FM re lo cha.
3: Re lo cha.
1: A re. A re.
3: Ni ga ne go foko.
2: I come in Johnny.
3: Awa ina ipukile.
1: Bubafunzi. Tata rurute. Ka ka sepedi monna a re ya lo tsha re thobela. Re na re le basadi ba re ya lo tsha. Re na re le basadi ba re ya lo tsha. Mara wa le ka muruti re la mogala ba tsompegi. Re la mogela.
3: Ke a leboa tseba ke ithutile o tswa ma motlha ke phela ke re ya lotsha aowa a sekate di a jwalo a sekate di a jwalo pelepele keeletsang le tsa batho ba ba o catera ke a ba rata ne gore ande ba apea botse a kere ba mo kgwebong ba apea botse botse and e ba apea ba tse gore ga nako ba re kešitsang gona dijo tsona ke tsa bona ba sa nyaka gape business gore rina ri jang di jokela ri kwa uri di botse ri ba bitse ape ape buthata u bono bore akere di jotsa bona di ba tshedi nyane nna ri tlo itse o buela e ke feta ka buela feta ka ya ape ape ya le di ba tshedi nyane ka re ba re ba di le mara bona ba ape ha botse ka baka la re aba ti u tshwana le he ba ape ka kwa di kitchen tsa bona ka kwa maaye ya le ka mo ba ke a botile le to ka se le kwe di le ke di ba di le alright botse botse di ba di le monnati ka baka la gore batho ba ba mereko uno gore ke tere nyane
2: nao ba funtse re le go
3: amen
2: ka
1: re le bo funtse re le bo ga mo sha totho bela FM lo cha
3: sa biri le makako
1: e mo sha ke
3: le gaina
1: re go nna ka ena
3: rona a ke be ke ithutela ditsa botlhatlha e re tsena tlelaseng ka iria le a seswae ke moka ka iria ya lesomepedi bogone a le catering e ba ba ehirile ba le go bone ba re fang dijo bona go tloga cose e thoma go fitlha le bili fela a gone dilo ka kwa a re malaka a re ore mongwe ba tshwale a gone gore ka tlhalosa itia ba sa re aowa kgabetšhaya a utswa ke ra ebe ba le 12 re emelela re fola life re tseba re kry-a dijo di riemeke re a ja ga botse ga monate re a ka moswana gape re tseba diaka go fitlha le bile kgoso e fela bona go sena re go letswaile ka mologomi ke le le ka o gore ba tshetseng nnyane aowa batho ba le batho ba mmere kwa bona
2: a tate motlhatlhe
1: okay le kwele tate motlhatlhe tlhabirwa re santse re tla re tlogele gona mo tlhogopolešano ebe mara re a rata yo ka baka la gore setse mogadi o kgwathile temana e leng gore e nngwe e ratang go e ruta ke taba ya batho ba go ganela batho ka dijo mola ba kgethile gore ba fe batho dijo ka lebaka la gore motlho mongwe a ke tse borena go diege enye go ba gona ba bantšintšintšintšintšintši ba e leng gore go khumana a gana ka dilo ka moka a gana ebe mare lelwetse yo ba rile ke tšao jewa di o ja ke batho ka moka o khumana bo sa motho a sa ko batho diswikere wa tsewa utla utlega e ba re bulang le jeng go jiwenye motho ona a tshwara kwa tlogela a lebelela ka matlho bona gore ka re motlho mongwe ka re o nyaka ba gage o nyaka batho ba e leng gore ke ba gage o nyaka o tla tlo ba fa dijo tsela ba di tlisitse le go tla morago ga
4: nakomorago
1: ga nako o khumana batho ka edia boraro e le gona ba itla bare ikwa batho ba tla palelwa tlhabirwa a re gana se ba jikwa bo bona lena
2: keitara
1: emishang mekgowe emishang taba tsa mokhutho weng
2: wa bona ke bona mo dikgorong tsa mmuso ge re ile gadi ankere re a tswa ge re ile kwa ba ne le go tla morago ga nako e namile ba bang ba ngala ba re a re tlo jang batla ge ba itla e namile eno ba go tlala seatla ba ba jago tsela tse dingwe o goma le tsone oa gae le tsone
1: ka re mongwe wa khamphani ya ke re a ka sae le tsona ka gae nagane le pole le photse le botsise ka moka ga lona le tletse

0: packet e kgolo o tla le ja o tla le gone eh o tla mo fa bona re bo fa bala mmala ba bona jole le na batho le o re bile tswa go apea mirong ya batho ke le fem batho di jo ba ashe kala sinyele tsa batho me ke te me botse ya bona ba ithulaganye go yona o tlo re eh ba tle ba tlo rekela batho motho mangwe le mangwe swantse aye o khumana yena o gana gana ka dilo na re dire jwale
1: ba re bele muruti ure ba re ba re ke ke ya di jote nyane eh batho ke ba motho mongwe ba re a ile modiro ena mile ba ba re eh buti wena ba ipushele tsa gantsi a bona gore a e re ke a ya fetole skipper a bo ya re sa mala o mongwe a thomela ina gape
0: ba ga la ro tsaba re ba tsaru ya
1: gantsi eh ba ra wa wena wena
0: a ga ya ga tshiki phosho tabirwa a se phosho a ke gane re go tshwantse re go shishe gore a se ba meme rena fela ba ga masha mara motho a ija a tshwane le ga latlha ga ile ru di nyaka ka lebaka la gore a o dija a re mofe
1: Yeah.
0: Mara ga di nyaka ka lebaka la gore a o re latlha a re a o di latlha a re motse re sa emetse baeng ba bantsi le ona baeng ba beakantse ba beakanyetswa o ngatha tse dingwadi fa bangwe ba tsona tse dingwadi beela kwa batsi ba tsa re ke batho ko rulaganya banna imagination bana ba re shubi shubi da ba dule dua

0: Deja mokwele ka kwa ga selekare wo tla bo bawari. Are le re tsentsha di fomo. Na mmendo wa se rena o bo sibudu. Jale re le mantho nngwe ka mokale ya gona. Ke mo bo se mino. Mino o rentsha bo rena le bogwari bo re leng ka ra bona tlhabirwa. Ibile re a kwa le ka mogole fapanang ka gona. Wo mo re tshwetsa o kwa re kwa o tswa kwa makhuditsa maga. Kapile tate doko litsitse o re opeletse yena ga bo se le gona kwa kwa re tsheke tsa sibitsela wa dikwa re di tupa tupa ka mogomong o dikwela ka
1: go ne le mo di fapa
0: ke go se ka moka mara hi man le re go sha bose ka ba le mesese re ke le sebetse nyana fela go tsha go yena iri la iri ya le sementis ka la shoota go ba re tsana ka lona rena ya mafelelo ya le nolo la rena la sidibe
1: la re re tsena pokarlo ya rena ya tsa manyalo mo ile gore re a botšiša batheledi re a botšiša gore na ge mosadi ga a nyalwa goba ge monna ga a nyala mola bana ba le gona ka gare e seng a re bolele ka bana ba ile gore ba bile gona ka molenyalong ka mo re re na ga botse go ya ka semolao go swantse gore go diriwe eng go dirwe eng go ya ka semolao nke re boleleng boragadi bo malome taba tse le a di rera re kgone go ka bontšhana re a thušana fa re fana maele gore ka moso re se ka tla ra fatlhiwa nomoro 086002452 re se ka tla ra fatlhwa ke be botse jalo nomoro ke 086002452 nke re thušaneng re faneng maele go dirwang gona mo ehe
2: Hyperland e go tshwaretse special sa mmakgonthe tseno kgwetse 1kg 7am conflix ka 29.99 10kg testy grass 127.99 beef stew 89.99 per kg 400 ml clay body lotion 19.99 always question 9 ka 12.99 fela ke Hyperland re gona polokwane gause di city center taxi rank mokopane plaza e lephalele marula mile Hyperland the best price guaranteed in your land
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: Mzanzi Letela Powerball Jackpot draws la botlhano wo o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a Powerball Jackpot ao a akanyeditswego go 28 million ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng bogela draw 2 ka la botlhano wo ka iri ya senyane mantšua go SABC o ka ba ra dimilione-milione wo moso wa Afrika Borwa eng ke ra wena the national lottery more plays more chances more millions baraloki ba swanetse go ba le mengwaga e le semeseswai go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetswa ke Sizekhaya
1: Hore bele betso tsuke ma somi pedi pedi ri tjo irinya le somete nomoro rena ke 0600002452 nke re kwe mba ikutlwa lena re a botšiša fa gore na ge mosadi a tsena ka gara ga lenyalo bana ba le gona le ge monna a tsena ka gara ga lenyalo bana ba le gona e seng bana e se bana ba ka mo lenyalong lona le na go dirwa eng re no fela go ne le polelo ba re re gapa le dinamane go ba re gapa le namane na gona moe go dirwang nke re rono e letsana re bontshaneng nomoro 086002452
0: ke mo re le tshiang gona motho le tshiang matha masho yena mshatere a locha
4: o tsola tlo go di a go bedi ngwa ka moka
0: malume a bana
4: papa ele bolela ka semolao na semolao ka se o lera fa manje manje o ba lera se sagale sagale sa o se a borena
1: eh
4: o mo ele ga ya ga pala re isa a masha la sia di nambane e ka se go e ka se go batla
0: mm
4: e tloga di mamorao e tlo tshwata masha ka e tsoga rape ke sile di nambane kwa
0: mm
4: ga lo go a go eta tjiwe ke pe ka ngwa so e ke tjia monyamane ba ba monyamane ka moka le morwao la o thoma go bitsa mogale kwa mogale wana re gratitude mai ee a e sale wa mamang kwa mogale kambile ka moka tse ke tekang kwaso ke se ya borena ka mo go nna ke tsebang ka gona ke ka se ya borena ke tse ke mosadi a shia bana morago
1: aga re le kwele malome re le kwele marona rena aga
0: re a leboga malome malome hlako moshato thobela FM realo cha
5: ee le ga thimi le brede ka mogashu
0: rona le ga
1: lena
5: lola le masengo a se okoba
1: a re la mora la morete
5: a dire o raga radio wa pali pikara
1: eh
5: eh ga le di do ba usela le ba usela le ba na mora
1: eh
5: pero o raga radio di ola
0: mara mara buji apo ka ska na mo tsarisha o tsantsa dilo le batho
1: eh eh
0: batho le dilo ba fa bana kholo kholo ka ska tsantsa dilo le batho ke mona
1: eh
0: re bolela ka tsaba ja nnete mo gape mona
5: a pedi ja nnete le jona jona jeo
0: mara ba tshwenye ba thudilo ke dilo
5: o tsaje re o tsiye le bona bana ba ba sala lama
1: eh
5: bo sala lama
1: anke
5: ba tsaje la bo tsuka pele o ka tswa tsa khala ke re ba le go la ka ba
1: oh
5: eh pele re ga re di le mo pele fika
1: bo tsiwe
0: le bo tsi mara bo tsi mara bo tsi gane mara o re
1: eh
0: hey
1: o tsiye di pikara mara
0: o di pikara ke bana ba ke tsang ka bona ka momotsi
1: eh eh
0: ke di pikara na jaga ya ga di pikara cha jaga di o e di la ka mo di o tsena go tlhemo
1: eh ha mana mesu
0: ha be mara ngire di pikara le tsona ke di ne le moditsena mo ditsena ga bo tsona a tsamri
1: na ga
0: mo sa tsebe le FM
6: mo ka ntse la rale mme ara
0: ka ntse diri
6: ba ka ba o ratwa ke nna ke
0: la
6: le
0: wa
6: se ke ta ke le bo tse nnete
1: mm
6: na na ka se aesho ba re go mo ya piwa le namane motho wa le go tsa motho re botsa ka dipika ra e wa tse wa mplas ke yo hata go re go teka nkwaso wa tsare ke ya
0: ka moka
1: eh
6: wa ba se aesho o tsia go mo ya piwa le namane na he she di re o ringe ke di dia ke ba ma tse tsia ke ya bona ba o tswa fa ba o ba le tshele mo o tsia go mo tsia le namane ka yona ka o ringe ho nwele na ana ka e fena ke tsena ba tswadi monna ba ma sha ba re ba ntjia ke moka ke sia di namane kwa mara ke ba sia le mangwa le luko ka la ka la o ringe na ke na ba tswadi mara ba ka ke tsona di wele ke tsone ke ba ba pale ke mang mara ba tlo ntho ya pe ba tlo hola mo ba tse ba re nna gale ke ba ema emisha ke ba supa mo maluko mo le o ringe a bile a wa tsanela
1: bele mane ira bile ge o la ka kwa gore gape namane ya ka ya gapiwa ka mothukotse e a tla re e a e khone ge e khone ga jang
6: awa sorry ke a tla ke motho e lo re a sa ke mishetse ke ra na re nga no lisa di sa tuwa ka baka la re nge se tshela nna ena ka se a ifu e a piwa le namane batho ba ifu
1: are mane re le kwedi
6: e a piwa le namane
0: manse le o sa khathele gore na ke namane e ka kang go ne petition mo ya gore na namane e ga pa ile ka kang namane ba namane o fithangwa ga mang
6: ke kolele o ke kolele le ya le ka size ya namane size ya namane se tshala ke namane ya ka le ka bang ke size e go lunyana
0: namane ke namane
1: a go nne gore
6: namane yo ba namane ke diwa le mo na ke namane ya pe ngwana he o le so ma sha di le ngwana ya le so le ka ba ngwana a tshe tsana le 30 years ba re ke ngwana a masha ba re ke mogala bo a masha
1: re le kwe
0: ga ba ya ntse fela man mse so ye masume perishi pa fela ngo tsha go yena iriela iriela sume tle tlhare tshe mo tshe mo ngo shwe na mshate re halo cha ma
1: ma awi ba sobeletse
0: haro
1: oh
0: oh mshate tshebele FM
7: tabela le kae ka khashong
0: re go na le kae
7: ke tama ka go lebega ka khonne go tsena ka mo khashong tsa tsinna le hono
1: a re
0: ra go le ba maotu ngwana bo mma o gae
1: le go re tsha ke gae
7: ke tsela ma kofana ga ma kofana
0: ra wa mo gela ngwana mme
7: eh na ka sa ga ke shire ga pa le namane
0: mm
7: a rena go tsara namane ke kae
0: mm
8: ba re fitla re isa magadi ba re tla re go mme ka mokgwa ha pere na le maamani shiya kwe tere awa le rena re kwele re tlika ona ke mka go le batho ba ba to go botsa re awa a re a tshatse maamani re go pela phepo le a sepeng
0: ba
8: na se a se ka go a se ka tsake nna lena
1: Arre.
0: Ke dibile bo tsofeta mo go bona. Re a leboga.
1: Mm. Re lebogile.
0: Ngora kwa. Eh, mela tlo re ra botse. A ka re wa ka re no reng?
1: Eh.
0: Re gopela phepo. Lena. Mm. So nke ba thonge re ithute dilo tse di botse bana. Ke re tsi ba go reta ka mopelong ka mo. E mashali ywa la tlo re tlhatlola ngwana wa rena o wa go lo ba le bana le ana ka mo ane le bana ba ba tlhano ka moka support e le mitente ya rena e re mashaga a tlile a re ke tlonyala wa se ba re keng re le bogele masha re le masha re a leboga aga
9: yes
1: yeah
0: mo shato tobele fm
9: tobele le kae
0: re bona le kae
9: bona
0: mm
9: e nna ke rapile le dinamane
0: Mohanya, no way.
9: Ke mafatse ke mafolo.
0: Re a leboga le nna re na gana jwale.
1: Eh.
9: Jamre.
0: Re a leboga. O tlo mo kwa.
1: Eh.
0: Se se yo maso per sinya ne fela ngo cha go e riale so meti. Ke nako ya gore re re o kwa dintlhagolo tsa ditaba, re o kwa rena mira o di fetola ge a itlakae.

0: FM. Mushato wa tsebo le boithabiso.
1: Are re kharitleleng nomoro ke 086 00 0245 2 086 00 0245 2. Ke nomoro
2: ka e shumisago. Motelechana
1: le rena. Ra tamisa tobela.
3: Ya ka khoseng dumela.
1: Are ra tamisa.
2: Ra lo re.
3: Ya tsoga.
2: Re tsoga. Ka mogile, ka le ka le re le lo ditse di tsheli khupile bogobe ka masweng.
3: Eh, ga di le ba ka khoseng dumela. Nako ya fita.
2: Are.
3: Le a fita ba thuba ka tremi ya ntshia.
2: A wi.
1: Bravo.
3: Eh. Ba di rera tsone ka rere ga ke.
2: Eh
3: la bontshana ba bangwe ba re ke gale re re godise ka bana re le bo ba bangwe ba re le bo go re fukele ditse picha eh di ta lor family tsona di bontshana ya ya le ona bo sa ba le se se la go mora ka re ge bolela ba di rera ba di rera ga botse ka re ya le ba pa musule kwa o tsala tsiya bana ba ba sana le ding le di go di tse 60 ba tsana le mengwa e le bitse o ya ka gore ya tsheko re yena ba mogane ka ke bana bana ba hae di butsore o ha ne ja ke mang ka re yena na kwa ba shile o ba a la tsheti to u la rena ka sa bana ka sepela
1: gona fa o re mokwedi a itla go ba bona ka ga mang ka ga masha eh aita
3: eh unaka o ba bona ka ha masha bola abashile kwa ka bukuni
1: oh
3: ya le ke tsame ni sinyang ditaba tsa horera gore go tsasa ge ba re le ha pa le namane munne mwa re ai na petho a tsaba gore o mongwe o tswelela nimming ya re ke gopela bona bana ke ona e le re ya matsatsi ya re tsena ka gore Kere rara se ga borena ya dumela mara o mongwa tle ka ka semolao ka sekgwa are ba hana ke bona banake
2: mara re mokwele ge se je motlhomong ka bakala hore namane ba re yo bana mane le ge se tshine le mengwa ge masome pedite o isha ka kwa ke namane ge namane o e ka tla ya re masha nko ngemelenyana e mapele monna ke tse ba mokwele le papa monna ba le go ra tsa go le ka kitimela o tla thusha
3: a gre a ba na ba na ba o ke ba motho a ya khorong ya tsheko o na ka gore o tlisa go tlhang mara a le lata le go le le
2: na o tlisa go tlhano go gore le lwe gore botsebotse motho le bana ba se rwa banyaka o nya ka ntwa
3: o na ka ntwa ka re na go ba ba dikwa
2: a
3: o ba shile
2: ba go
3: le ntwa go tla Eh agriwa ne a smot sa khotla bana
2: eh
3: mo ba bangwe ba le re bo tlhella ka hore kwa ona le dinamane ore dinamane ke wa ke dinya ke ho di tsa mo bo papa ba bona ba tlotla ka tlo re le sa tshwana le bo mamma ke le bana ke bo thata ba re na ba wa pa ma ro gore re tsena ka metsi ya batho mola batho bana le khutso ba re ride ditaba ga botse ke a lebo
2: o tsena ka mo Atlisha gotlhano
1: a
2: Atlisha gotlhano
1: nna go tsheba le kae nna go tsheka mka
2: o tla gotlhana le mabota nna ga se gotlhana le rena
1: eh
2: o tla gotlhana le magora le tshedingwe nna ga se gotlhana le rena bua
1: a
2: mushato thobela FM
4: thobela le kae
2: re bona le kae na
4: o tla tabeya ngwaya ngwaya ba ga le ke nya go tsena mane ya ngwaya ngwaya mane
1: a ge ra go lebogisha o tsene
4: eh nna ke dumela gore ngwana ke namane ke ne bana ba bararo ke kgagalle motsadi re kgagalle motsadi ke re bana ba ka ba tlo ga pa ke munu ba re ke namane ke batla ka ga masha ke tlo go bala bona bana ba ka masha o dumela na gore nna di ntogela ke me ga botse masha o wala 10000 ke romela msaya masha 20000 ke se tsapela ka la ate tabe wima bana ke nna ke le monna ke ile ke kopanya mfala ne bana sa ke kopanya papa go bana re bo le shane nna le bona re kwana re noma bana shiba ke ba tie ke le nna mane go ba wana go ba tlokomela kwa taba re bana ke nna mane ba no ga tiwa bana ba tla shiwa ka montle ka nna ke nna mane ke ile mme speech papa be ile na antering ile na manu speaker van rata le ke samrata mara kwa ba shetsi ba tla ka isa bana ba ali mara ne ba ra ke na mani
1: gape
4: ke le go ke a tlo ku
1: eh let
4: go mela gona
1: awa e tsha na wa tsore ke reng ke re ga ile gore wena bo ba tlokometse o ba tlokometse rena re tla e boledi tshana ra re awa ba ba ka sesepele ba sa tlokometse tata go bona o ba tlokometse e bile dilo di sepela ga botse awa ke tla tlhanyela mosadula a go ne botata wena o tla tshala o tlokometse bana ba wo
4: e re ke e kwisenta le masha ke kwisenta tata masha re ke go fela ke go bona mosadula ga di mamorao mosadula ga di mamorao a go putse bana ba mara tabore o tie bana o fetsa ma tsamo tsa ho ditse masha a sepele le mphakela sepe ba ba ba sitile di di khaete di tsamasha ba re bona ba ba ba tsaba ba buitsa ba ba le ba tsene di na mana ba tsene fetsa masha ba tsala ba tlaishe nna ke bona ke go itse le rotseng ke tse ba ntate masha mm eh ka ntwe anjering ile na mana o ga andra ka kakudu ke mo rata kakudu no speech mo khala bona speech o se di le khaete di tsela Family le rata a ntse ba go bona o sa le fila o hopola ka o pula o le go mora go la go tsela king mara le ne ke mang ke namane le no ra wa go tsere fane ke aka go
2: jale abagane ari o ba ba gane ba bo dinamane tse o ba re o ka se ba khone go ka tla tlo gape pele ga bona bo shala ba sokola ba shala ba tlhaka
4: a ga inyang hey nna ke ilelo ke mosadi ke tlogela le mosadi masha kry le mosadi ola masha santse a re no monne mosadi ke dikago ke mara papa o bana ba o kae ke mokae le fatshe le papa o bana ba ape o bile re phela nakong ya poledišanaa
2: re koeng a direng le wena e ba kopane ba dira
4: ba boledišana
2: a bolela ka eng
4: ka bana
2: ba dirang
4: ke baapa ke a ba gapa goba ba tlhokomela
2: o santse o kwa ka yena o ratse bana ba gage ba ba tlhokomela
4: a sa mo go tawe ra ke nne nyago ka muso o di sire
2: a wa
4: tsa bre dira ke di eso o bone o yala le masha na ke mo mo di tinge bre di ne ke tsaka wana ba ka ke di tinya o masha
2: a
4: ga se ke di go di tso le rotseng ke se ba go tse
1: wa tsa ba buti ka nna be kere ge ile go ro ba tlokometse o ba swere ga botse a go botsa ba bona e tsha ga ile gore tsalano tloga e khale tsalano ya a wa ke ga pa le namane ga gone botsa felo mo
4: e a wa wa o o o tsuding di treni o tsuding di treni ya go tsala o tsuding di treni
2: are
4: ma wa le presenti
1: e
2: re go kwela botu le wena o ke taba e bolela ngwana bo mmare le bogana kwa gago
4: a wa le le ga le bo ga le se ke le botsa ke
2: re le le le go
1: be bialo
2: o bolela monnoki o bolela taba ipe mara ke bona o kare ge ke ka mono wa ka wa thupopo ke bona o kare le rena re shaetsa dilo re sa le batswa di buti e bang khapetse le namane a re direng gore ngwana wa rena ba bana ba rena ba kushishe gore ka moga masha ke dinamane ge o ka diraga jwale e ba ka no shala ba batshwere ga botse ba ka no shala se ba batshwere ga botse re be re lokisha gore na ge ba sa batshwere ga botse go diegeng gore bana se ka tla ba bona o ka re go gapiwa ga o bose go gapiwa go bose ge batho ba ne le maikarabelo
5: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mekaniki wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mushumo boramolao ba rena ba emetse go go thega di iritse masomepedi nne ka letjaji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke the SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo
6: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase go baneng go bane batho ba bantši ba go batswa ke tshumiso mpe ya mohlagase go thoma ka didirishwa moratiwa ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega ke nako bjale ya gore o di lokise ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokisa aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetsa di-extenšene a ke re o tlhoile ditrake tsa go tlala kudu hore dikotsi byale hore mo imetsa di plaka dula o bulokegile le tlisetswa ke Eskom
1: ba ba thele tshele boga motjoletse wa rena ke ne pharapare ke mokgatjo ga matapi ya le moredi ya tsao hore ya lo ri de matatinga mabedi matatja mai khutjo re go ile le shasha taba go lushiwe ke gona ri le
7: Molotsana wa go botsa gore ke nako ya todi ke nako ya mahlakung tshwantshetsotsweledi ya gago ya mmamoratwa legonole re go beakantšheditse kgaolo ya boketetse nne magolo pedi masometshela nne kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke Ratabeng Mike Modiba motsweletse metšhining ke amogetse Modibe motsweletse le motlhagisa moyeng moleboga lebza lady madira motsweletse mogolo ke Isaac Asilo Mashila ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya legono ya boketetse nne ne magolo pedi masometsela nne 4264
8: Hello
9: Kwangwa
8: e ya hongwa ya hongwa
9: ke nna go wa raba phone go rwatsa you are too busy ke go pela kopane ke nyaka go bolela le wena
8: ah wa mabatho go sanela kwa kopana
9: bona
8: bona bene bo busy le bo robert ba ntishi jebela ka khomi ya bona mo ke yang bona ba ntibeletse
9: oh so ka mantjwa mangonya ka mpotsa gore nna le wena re ka sa bonana that's what you are telling me
8: yeah o ka sa khonega ha ke nyaka go thubega la ka la pa mabatho
9: gore go nyaka le la pa la ka le thubega petola because jonjoni yo yo pa tsa
8: tileje wena so so ntjo se dira gore o ya go thega monna wa gago
9: ke tsho spetlele ba roka ICU bile hanya ke ka go mpona o nyaka gore mbotse botse
8: eish mara mabatho a kere mara dile ya rena re repetile ntho o nyaka go nna ke humane
9: petula di o ka tsompotsa ka deal o ka tsompotsa ka deal please we need to meet as soon as possible because o sharakane oh okay fine because ke imile
8: agree challenge challenge mabato agree ke yona ntwana lwana re kwane je a pina lwana be re saratana o kile go nna wa re gopela thuso ke go imisho be lengwana ka ba ka re jonjone wa pale ke dirile bjalo a re thank you re bolela kaeng re bolela kaeng a kere o imile re fedi tsena le wena bona lokisa tsa lapa la gago le nna ke lokisa tsa lapa laka o seka lebala gape le ke bolela le wena so ke rakilwe ka gae
9: phetola we re ke go botse
8: ee
9: wena wa ntlwaela wena ke tlo go bontsha mo dipala dinwa metsi

0: Amen.
1: Amen.
2: Hey. Motetea. E shiriwe mona ditapelo. Re di shije go yo go di modimo a re kholofele gore modimo tla o thusa wa phafoga.
1: Ke ene go ga moruti.
2: Hallelujah.
1: Na ke re modimo era a ka le thusa ka nnete.
2: Amen. Hey. Go mme ba loye. Ke o bona mana ke tloga ke no e thwala. Ka re ke tle mo wena. Ke be ke nyaka gore ke tle ke popote ka gore ke le molato monna le a e ka tlhola mane ke bona o kare ke nna motlhodi wa lotse ka moka
1: moruti ga seletelegantse ebile ke nna ke swanetse go le leboga moruti
2: o ntebogelang tsontsone monna ka gore pipibisa ke yena a ne gore ke ituletsana maraka tea tsontsone a ye go bona keo mogatsa wa di diago
1: ke a leboga e napile le polese le napisa a tlampone
2: eya
1: ee moruti
2: ka ke tlepe monna tsontsone ba ka se mo dumelele a tsena gape ge le nna ge ke ilalo ba ne o dumela gore ke tle ke go bone ka ge ba tseba gore ke moruti ke tlo re go fitlha ka go bea matsogo ga ba dumelele batho ba tlo go bona
1: aa moruti
2: ee ke ilalo ka gore le maabane a mabola a podi ntaputana a gago mme a ne mma batho o tlile mo a re o tlo go tšhela ntaka bana mogare a wa o ba moganetse a tsena
1: oe ena a ka re lebeke tlhanga ba ka no moganetse a ke jake le go mmona moruti
2: malopi a ntswetse nna o tla nteng monna tsontsone o ka se bolele ka mokgwa o molang mma batho e le moga jago ee le gona ga ka go kobolola ka mokgwa o tlo o kwa botlhoko le go feta
1: moruti a ke na taba le maikutlo agwe
2: hai wa mane
1: motetea
2: nkobe monna ba monna mane o sekwa di aka mogowe ee mma batho ke moga jago ebile wa bona kuduka gore seemo sela sa gagwe wa se bona le wena nkere ke motho a gobe o tla go batsa le namane ele e le go ka popelong
1: namadi ama moruti
2: e
1: ke namadi ama ke nako nnete moruti ba gore ke motetea
2: ai wa mane tlogela go tlho o bolela dilo tse dintsi wa kwa le go gotlhola ga ntsi jwa o tlo bo oketsa le bolwetse mola re rapedi wena o tshwanetse o ne o tseba gore sepedi se re ngwana ge a tlile ka lapeng o le gona wena o le monna o tatagwe jalo ka go ilale namane ela e re wena o ee
3: exe o e bojwang pheto la bantwana
4: ya wena kwana ma o thoma lo bolela matšhila le nnana
3: ke re gane o tla re ankele ankele sone ore matšhila
4: ankele ya mangwena e mona wa tora nka dira affidavit ya kgolo ya rena gane jalo ke tlo tse gore kwana ma ka go tshwara akataka go gatantse
3: ee bana o le gatla wena na bona ye kennes bat ke fraiza gore o buse zaka ya ankele ka o fela ga yona ya epantitetšeng ne
4: emona ke re kwena mang mane o ke a tseba bjalo gore kwena mang tshwananyana sa bisa ke re
3: ee wena ee sekampitša mfana wena ko o fetla ka ncondo mane
4: ye wena ye wena robert o bone nka o humana mfana o talatela mmago
3: e re ko o tšhaele da braka ne di-mafia tše di-serius romo mafia ma serius ba bodile ba lwela zaka wena cause o bari o tlo boda o lwela basadi mane
4: e wena robert wantwaela ke re mfane o ta šhala ngwago morago yo
3: lesteriso phetola ke swere medi a gago no wa bone ke fakile face mask ore a se ka ntseba anytime stay time nka mo bodiša no
4: e wena o lejalo mo kae re kopane ko bontsha gore mfana ngwana monna mane
3: lesteriso wena phetola ke naka go tshwara masedi 3 months ka o fela ke mo kidnap ke mo imiše go tshwana le wena ge o imišitše mmabaka

0: bolokane ko re wa tsuba o tsena malapa ka mo o botse botse go batla go ka se bolokane
1: ke botse ke ya o kwa bolela ka thoba ba be di re tsuba ba kwana
0: ah wa wena o tsuba dilo tsa gale man ba be ke bolela bia lene ah don don go bokelo ke lu ya asa ya o ya ka di trip hi ke re ke rena o ka ba jwa monna re ishu man please na na ka yona wena ntiki ke se fatana sa gao ana bile tsi tabi
1: ko rikshe tsi fatana ga saka
0: wena ha ping tu jika jika bi ale ne se fatana sela sa u tona pa vilu yona ya fasu o bo bona ka wucha ne o tata o se rikisha ka 1000 wena di 100 rand ta che 10 vela ka u fana na le ka tswa mo wena
2: hey robert
3: yeah
2: hello robert
3: yebo
2: no man o le tsa o le kae ka bakala gore ke khale go founela o sa rabe phone
3: Eish, a ke lewe na go ntshela taba tse gore ka re ke na go bodishiwa e ka phela ka le pipe man.
2: No, mara wa sonela go phela ka go khuta-khuta ka gore ditaba tsa mokete di a ema monna yo.
3: Ya, mara wa di tsama thaga le wena go mpolaya na, eh?
2: Baby, baby. Batho ba le ba ka se go bolaye, a ke re gane jolo ke ba bonetse. Ba ka se dira ka gore ba tseba gore ke a ba tsebela jwale.
3: Eish, re thabile bona ntwana, ne? O bona kana kwa mokete mana go safe mana di jo batho go tlhakatlhakana ba ka no ntshuntsha anytime
2: jalo baby ka mantswe a mangwe ne ka gompotsa gore mokete wa ema
3: ne man eish ke nagana motho o mongwe a re ka dira plan mara ke sure ba geno ba ka kry-a le yona na
2: ke eng jalo plan ya eng o bo gopotse jona
3: ne man re o chata samoenyana man dikgonewa bona
2: Oh, somewhere, kae ka gore ke bekenya ka gore go mpotsa motho mongwe ke.
3: Ne, bon. Ho ka ba tsena, ba tlo nya ka mana ba re fa ke la poise ne ka di jo wa bon.
2: And then ka mantjo mangwe ra gore go ka sebile motinyana, lo tiwa ga Robert.
3: Yeah, man, ka di date in tona man, eish. Ka se khone re go tshela ro chata kae man.
2: No mara mpuche ke ra go ya ka wena go nagana Robert la grilli ya gone ga gore rena re no shata go tlhokega bageno go balle le bagesho la grilli no re ke be re bontsha bomang gore na re ya chata nna le wena

0: Tyler, wa mo ka re we bone di bomso ka.
1: Ngo tswalle batile ga botsimane. Ne re o lega tlaganye.
0: Ah, di. Tyler, a kire o kae?
1: Ma.
0: Ma lady.
1: O, ma o ile o matogane. O ile re o shugula le khono o tlala la theogetse o tswarela mogwera goe mmiane. Matseko.
2: Oi, kwang Tyler. Ya khone. Nna se ya tswarela doctor.
1: A ke nna ke go botsa sa mbolije gore na bona ba shoma jang go a dia se nako mang na ke tsene
2: a ba kwa gabotse gore mara ga re vare mara e vare doctor Letebe o bona mawaza ka dai cherry
1: no bula la wena na
2: ke bula ka mmabatho gore gore e wena time e bile ntshaele o thoma neng wena o spanela biza ke ra re bile wa mo drivela wena
1: ke shoma la biza na o nogana ge maloba mo a ile go nnea mmiane
2: ee a re wena o late tsontson gore tsontson a fitlhe a weta a bedising
1: tlhapišadi ga botse bothata jwa gago ke nna
2: no
1: o ne o tla ka mogae bosigo ka mogo o tlela go tle go ne o ntshola
2: obviouse time ke fault ya gago
1: yama
2: ga nke bo se ka lata tsontson o baka se faint because it was obvious gore o tlo faint wena nke be sete wena time o fitlha o kry-e demilese a disasters ore o ka se faint
1: ka bjalo o thoma ompota di
2: no hard because se ke ne o rare o e bone ka leitlho la gaufi
1: wena o itebala kudu wa tseba o ne go lebala gore ke nna tatago
2: hard time
1: ke dilo mang tsone tse o di bolela
2: se ke ne o ra gore shem tsontson wa modimo
1: shem tsontson wa modimo ya dilomang ka gore le wena o amega o roga mmeane mogatša goe mmabatho
2: ebile o eng sa le dinyane ona ke nke sa mmeile steep healing so wa bona ya ke se nyako deala ka madala ke frostan ore entle o ba tsene keng wa bona after that ke mo khwela mabatho
1: wa diang
2: wena
1: ka o swara tlhapiane
2: tshwarwa time wena e ba stand by sa go tloboloka motho
3: ee robert o botsa phetola gore o se re mosadi wa gagwe o mmotsa gore o apere sešhira sefatlhego gore a se ka mo tseba o re nako efe goba efe a ka fediša bophelo bja gagwe nna robert o tlhatlhaeng ka se gona o tla etlhadia ya butswa pitse ya iyape yago
4: thobela sesilebja ka mahlakong nte robert a nyakang go e dira ka se kgona go

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona e noshi. O me rikiteka ka go fa megwa ye mentsi ya go sekeja. Ka dintlo la ka jebelo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mokana ga jona ke tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 ya September 2026. Ga Shoprite fela.
1: Chomi, ntoli ya go ya tala ya go falala wena. O dira byang?
2: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi go di ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
1: Ore my way insurance.
2: Eh, gore bile ke na le tshate ka potleng. Ke ri le papa bana le ena o fetole tshe go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
1: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
2: Re phela serena so.
1: Ke go se ke tsa go sa pelego ne?
3: Ha. Batho ba mahonte di koloi tsa ma khonte ditsekejo ja mahonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium e ya ka risk profile ga go bona le dipielano
4: ge ba o hleke go kwa tshedingwe tsa ditaba le bona tshele tshele na ne o latsa ba go khumme o khube ke tshedimusho tshobele fm mushati wa tsebo le boithabisho
5: re sa tla pele magagesho malobanyana more amogetse ditaba tsa go galaka tsa gore monamedi wa mathomo wa dipere wa motho mosi yo gape ebe go a ina letsebo ye feleletsego ya go tlokomela le go ruta batho ka tlokomelo le kgodišo ye botsea dipere marena Enos Mafokateng o ithoba letseboroko yo bogolo a ina le mengwaga ye masome a seswai taba ya go tlhokagala ga marena Enos Mafokateng e tiišeleditswe ke morwa wa gagwe wa motsebalegi e le go Arthur Mafokateng tshepidišo ya kgorotsheko ya godimo ka Pretoria e sa tswela pele le lekgone magagešo moo go theletšo ya go dingangišano tšeo di tswelago pele tša tatelano ya bogosi bja balobedu Royal Council ba baišanego kgorong ya tsheko le kantoro ya moporesidente yeo ilego ya tsebiša tatelano ya bogosi bja ga motšatši ntle le go boledišana pele le balobedu Royal Council tsheko ye we le dingangišano tšeo we di tsene letšatšing la boraro le lekgono leng ona ya khoro ya metse le kelela tshila maemong a bosetshaba mepe mi majodina ga mogolo tona go le ya province ya Limpopo Dr. Popila Matuba motlatsa tona wa khoro ya metse le kelela tshila mrena David Makobo motlatsa tona wa khoro ya pusho tirishana le merero ya magosi maemong a bosetshaba Dr. Dixon Masemola le molokhota petition yo moso wa Kokta mona province ya rena Puleshai ba ya go neeletsa seshego water treatment plant go mmasepala wa Polokwane le kgono le ka labotlhano mo gae e le go mera petiši wa mmasepala wo wa Polokwane John Mpe e tla ba e le moamogedi wa projeke ye le baeng ba ke fetsang go bolela ka bona ka ngwakura matodi sports complex ka motseng wa seshego motlatsamolaodi wa crime intelligence Firoz Khan o rakilwe mošomo morago ga gore a palelwe ke go tsenela dikopano tša kgalemo ya ka gare Khan gape o paletswe ke go tswelela pele ga komišene ya matlanka morago ga gore a boeboe gape ka bookelong monna wa mengwaga ye 53 o tsweletse pele ga kgoro ya tsheo ka Cullinan morago ga gore a tlhabele go bolaya mosimanyana ka morago ga gore a motšhele ka metse nakong ya meketeko ya go amogela kgwedi ya lewedi e le go Spring Day tlhogo ya maloba ya lekala la The Hawks ka nageng Lieutenant General Dr. Godfrey Lewiam o tsweletse pele ga komišene ya matlang ka malobanyana mo bekeng mo na ke tsebo nna wena o kwele bjang botlhatsi bjo a bego a bofa ge e le ga bjale matheletsi ta kelebotseng kgorotsheko ya ka Western Cape le yona e sa tswela pele ka kgopelo ya Presidente Ramaphosa ya gore pego ya go ikema ya karolo ya 89 e sekasekwe ka leswa o ikwele
4: sehla se ke sa lethabo le lerato ipsine ka tshedimošo le mmino wa go fiša go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
6: Oh
5: Realiona, Mchete, Realiona, Cotta, Mizuki, and Sumin Nebuzim, which are Ila Sumi Pedi, Marimisha was Musha Magari, Shilukon, Kilabutan, Yelagaini Zima, Kilabutan Lama Tomo, Kagara, Quidian Sansam, Yabu, Kamagari, Shogumin, Repilet, Relisa, Lumaya, Mandi Mangwar, Tilagangamitam, Hutala Pilotompa, Wuha, Ya Africa, Le Africa Borakape, Lokota Fatagori. Re ruta bana ba rena ditjo tsa rena bogwa bya rena dipolelo tsa rena dikosa tsa rena ditaba tsa rena ka go amana le rena bya la ka bogwa bya rena kulukuluma leme re sa le fa o magage tshile khone re nya ka go no le bisa shedi ya rena go lena bya la ka batheletsi ba rena gore lena e be lena le re tlhalosetsa go gore na ka botlalo ke difite o le bone go ditantse shedi mo bekeng ye ka mokama ga re lebele le fela ditaba tsa ditlhogopolitano di rileng ra di atlatlha mo bekeng empa le lena re lebeletse lena gore ka moka lena le lena go na le tse le dikwelego go na le tse di boneo le go mmeletsa re botsa nna ka baka laeng le re e di gogile shedi ge ne le jo yala gae ke sa tsofetsa go bolela makae re nyaka gore re lokwa gore na ke taba efe eo e gogile go shedi ya gago gomme o re tlhalosetse ga botse ona ka lebaka laeng o bona taba eo eo gathile goba motlho mongwe ile yao tshwenyanya re ka tlhaba kudu magagešo e le ka fa ka mabaka kudu-kudu gobane a re tsebe ka baka la gore ba etsa pele ba rena ba re thare re bolela ka bona ba re theeletsa le bona ba kgane gore re kwele le mo radiong ba ile ba re boledi ka yona gomme sebaka ke sa lena magagešo re nyaka go lefa motlho mongwe re ne le gopotsa ba bangwe ba le sa kang la kgona gone gore theeletsa ka metlha ka mosupologo re be re bolela ka taba ya kabo ya metsi re bolela ka taba ya kabo ya metsi tswela pele go ba gona e bothata jo bogologolo e fela rena re ile ra shetsa mathata a province ya Limpopo le modulasetulo wa motswa o swere wa komiti ya parlamente ya portfolio ya metsi le kelela tšhila ke morena Sello Dithebe le ra re boledišane le ena a le molelanong le ka la bobedi re ile ra bolela ka ra bolela le batho ba go fapana-fapana kudu re lebeletse bogolofadi e fela re sheditse bogolofadi bja go se kgone go bolela go kwa gape le ditlhotlho tse dingwe tsa batho bao ba phelago ka bogolofadi yo ba kopanago le bjona re be re le ka kua the ranch hotel ka mo go dutse motsweletsi wa lenaneo nna ke le ka kua the ranch re boledišana le bao re be go re boledišana le bona le molekgotla petiši re ile ra re boledišane le ena le tlhogo ya lefapha re ile ra re boledišane le ena le baga sita re ile ra re boledišane le bona ka la boraro re boletse le mokgato wa South African Union of Spaza Shops gomme ra boledišana le morena Teboho Reginald Selelane re be re lebelela taba tsa gore go na le batho ba bangwe re reka kudu ka dikarata re lemogile na gore karata ka nako ngwe e šomiša ba na le go goga ditšhelete tse e le goreng a se le dikwanele o nomagala gore papa re wa khumana gore e ba nape tšhelete e ba e gogile mo ke ntšhi se se tla ka morago ga gore ba le ba National Consumer Commission NCC ba lemoše beng dispasa shop kgatlhanong le go oketsa ditefelo ka baka la gore batho ba reka ka dikarata taba ya uwe e namehile ya feta le go lena re lefile yona le ka mokgwa le lena le kwelego ka gona bagešo le sa tšheletse thobela FM ya lekgotla gatsho la Aforika Borwa ntumeleleng ke tse ba papatso ge boemo re ya go yona thwina le lena
0: birthday ya rena e maemong a yona e noši ka di-major birthday deals tše bjelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 500 g ya Rama Original 70% Fat Spread ka $27.99 e fela dintlola ka tše di kgotšela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fihla ka di-6 tša September 2026 ga Shoprite fela
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
7: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za gammogo le ka app ya SABC.
5: Tswela pele magagešo, ke na le kgolofelo ya gore ka labotlhane le a tswala labotlhane le ketimele ka maatla. Ba bantšhi le taba le ya dikerekeng tsa lena tsa go fapana-fapana magagešo, le nyaka gore go lokiše go e sa bonala ka baka la gore wa tseba ditaba tsa go tsena mo tseleng ka nakwana e tee ka nakwana e nnyane ke tsona di dirang gore ditsela tsa rena di pitlagane le go feta. Kgolofelo ke ya gore bao le taba ba gore ya dikere ke magešo nna ke ile ka lebotsa nakong e e fetileng gore kereke ga e shuti mo e leng gona o tsana e hwetsa sa o ketima ke taba e le sa go dira e nna batheletše a re boledišaneng bolelang le rena bagešo le re botse tseo le bonago di kgonne go tanya šedi go ya ka lena mo bekeng ye re duma kudu go kwa maikutlo a lena magagešo kudu ka tseo motho mongwe di ile tsa tanya šedi go ya ka lena motheletše wa mathomošo re ya le ena moye motheletše rao amogela tlhobela
8: Okay.
5: Arlo che mrana mekwa.
8: Tamisha ora tile ke kana ka fa gore tiri mekwa tamisha.
5: Ha o kwile monagesho.
8: Ka khake che tsa ba ye lo go tsa ba ye lo gore fa fa e khone go fihlelela sephetho sa go appointa tike mo shu tike mo simane ga le ka mo tlhatlho ba fana ba fana.
5: O ya.
8: Taba ye la ke khono ka kudu ka ka la gore ba re tshipa e tsa ga mo shabeng wa ga yona. Ena ga re tshere pitso mo simane re nwa pele ba mo appointile as a coach as a head coach go ira gore fa tlo bona dikgolo ka baka la gore ga a tlo di thuta di player ke tsa masoga ba gore na o ba tsela left and right e bile mo tlhahlo a mamelo di sundowns
5: wa tlo bona tsa bengwe kgolo phiri ka baka la gore ke kule le ba le ba safa ba re ro fataelo ya gore ka re inyakela gore motlatsa motlhatlhi wa gago o ikgethele yena ka bo wena
8: wa bona ga nka pele gore tso mo stone sana le maatla ka kopano ba re ba bedi ke re tso bona ni shole ni tsalo go bere re tsalo go rebele ga re saka go re bona
5: a phiri go le bogile monna ke so e ba le mafelo a beke a mabotse man
8: mo e ne tokha go bidiwa le mo go ene ska wa jwa ke nna ke sa tsate go ka re wa tsara ke le jana so
5: phiri phiri me wa ke go kwela monna ke ya amogela mo tsheletse amogela lo wena dumela
9: Okay, doctor.
5: Rona ralena.
9: Matsimela re di phahla monna ka phasha skra.
5: Banna we re bi dumela monna.
9: Ke khotso le ba mo rutiya.
5: Khotso buti.
9: Eh, a wana enta ke go sedi ke ana mogala jela a tsoko fetse o ka taba go nwa mogala sama. Eish.
5: Oh, banna we.
9: Eh, a taba jela di khashisha mkonu.
5: Batswa ke na lo makala. Ke nna ke bone engwe busy e kholo a e bona.
9: Eh.
5: Ba re misha ba bula le batla driver ba motšhela ka metsi ka mopela ya ona le koloi cha ba uthula koloi ye ba motšhela ka metsi tlo ke lebele tshe re bana ke ka mogodi lo tsanjwe ba ka gona na
9: ene ka motho re batho so re laptop le ke jingwa no tshela ka mara le koloi
5: ka mo re re na metsi
9: a go ba sina ga
5: ka mo re re bi re na metsi na ke tsone ya le re di ela inta ba jo di packet le jeri di rueleng ka metsi re tlo di tsiya kae metsi re tlo a tsiya kae nka ne re raloka ka ona e bile re loba maphelo a batho ka ona banna
9: nna ke re masipala o tswala le metsi ka nako ya go amagala sana
5: o ya ha
9: e go bona ba go tlo wa karolo
5: le mbe le tlhoke metsi
9: amen
5: go kwile re bi o tlo tshebela FM mo tlo dilo ra o amogela dumela ke se se go rileng tshedi mo go wena
10: and that the masana e te ke itere tshedi fase ke re tshena o ya ga di ga tsho
5: thobela ra le boga thobela
10: ke na di allo ke a tamago that the masana e te na e ke kula go bohloko ke a taba go amogela ka tshila mathomela go ja bo senyane le go September case that the masana e te ba na ba tshwa le ba gape ba la e ke hlompo je ba jiliane
5: o ra bana ba fela
10: bana ba ba amgala le jajila go ya mathome
5: o ya tabe ya wenye go tsana le ya ribi ya gore batho ba tshela batho ka metsi bangwe ba tshela na ka tsela e sa tshwanelang
10: nga go botsa ka re ka mo west mo ntonyela mo maseko ba buti ambulance ba ne tshela metsi ka magare go le ya ka ba men na ke bolela ka mogoki ba no dispela go le ba no o mong a tshela ka mo o mong a tshela ka mo a ke re papara founu ka gare ga metsi
5: ao banna
10: go no no mboja gore ga botse mmusho o no emisa tabe ya ntunyela ya tsatsi leki
5: ese ba tloba idirang ese ba re ba idira ka lethabo la wa moela setla
10: ke lethabo mara yela ga ba aba ba ke tike ga botse ke ba ga no di tshela bona ele bona ele thage sese ka mogolo wa palanga gore ele ba shimanyana ba banyana e be go le kaone e se ba no re motho mogolo a putle ba bana mo tshela ka bona ga ba tse gore ya kae
5: ke le kwele nda tedi ale ke le kwele ke a le boga ke a le boga mo campaign o tshetse tshabela ya FM le go taga tshola Afrika Borwa o ka bana taba taba e buya buya mo tshabeng o tsebo re o nala ka mogho batho ba e solang ka ona nka no e ka tsela yeno e ri lo tshe ga ntshe na di dia makation ko magae tompo isa le kgolo kudu ya hore etse ka studio re mo khalabe bo ba mogekula feta mola wa motshela ka metsi lo motsela ibile o sa motsebe ei a petla ba nete tai makaja ona gane nka ne batho di ya ka tsela yeno o tshetse tshebela FM le go tlhagatswa la Afrika Borwa e reng ke die ka mogoma ga gešo e tse ke la botlhano kere Coco Baby
11: taba ya ka le mangkoko baby la botlhano le go e ba le nna
12: la botlhano le go taba ya ka le mangkoko baby e tla o ithutse ka ditumelano tse e leng re na le tsona tsa gore motlhomongwe go phela ka bosefe o na le matlhatse o ka gomisa batho ba bangwe ba ba tseela maphelo a bona innocentiar e seng ka nna ga ke ne matlhatse ke ne ba ke phela ka albinism
13: ba ke a gola ke le ngwana o iphitlhileng ore o ipatileng but I understand that it's not the same for a lot of people who have albinism in South Africa and across Africa. I had a lot of people who would call me good luck. You know, but when I was born, chelete ke yo ya feta.
11: Tika moka, di hwetse go tloga ka ira pele go tlhaka ira boraro mo sagare mo go tlhobela FM. Mo shato wa tsebolo mo ithabisho.
14: Re se di tshisa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setlentse, re tsebaga ka thuto le tshedimusho. Re mo shato wa di a moya. Tlhobela FM.
5: I want to tell you that flama tshini le bona yana ile ya e bus ya di engine tshe pedi ge tshelela o busa tsebelo re yeta o e libi o e bona e ta libi le stadium na milo yela gona ma motho re fedile bangwa lo fufa bakalle ka fufa ba tshaba yela ba tla ba tsena jeng ke tsena ile ja tshwenya batho ba bantsi re na bana nka ne go ba batho ba le ba di le bushaedi e le fela go bo sna bushaedi ba re batho ba bona ba tlo ba rutilwe ga botse motho le jisho re a mogela dumela
15: tobana tata ma tsamaite ka mo khasho
5: re a lo chame
15: ke Lydia ke kana ra talk.
5: Dumela Lydia.
15: Ai dada mashama ite nene ke wa sala keng ke le boga khudu khudu ge ba khatile. Pitso mosimane gore atla a etele ba fana ba fana.
5: O ya.
15: Ka gore a kere bele rena re makhosi.
5: Ya.
15: Re no le rena tsama ka ntle ga ntse re ke go ikogele pitso mosimane. O tla phela go pula gore kana ba khosi. Ba gona ba phela.
5: Oh, kuri wena sesi Lydia o lebele ke gore le motho a khetsa stopa sa naga. A tsebe gore le makhosi ba gona.
15: as long as you are going to be able to get the money, you are going to be able to get the money. That's why you are going to be able to get the money.
5: I agree with you. I agree with you. I agree with you. I agree with you. I agree with you. I agree with you. I agree with you. I agree with you.
15: E maratlapa ga go ntse ma tsama yete e ka no swa hlisa kere mara wa kra gore wena motlape wa bona gala ke wa bona gore mara mothoki thinke be ile gore a ka ba le o mongwe go mo support
5: ya
15: a ka dia ntso
5: o ya
15: e ntse ma tsama nakere bogele go dikunu ntse ma tsama yete
5: ke le kwile se se lidi ke kwile ke le boga go dile be le mafelo a be ke a botsela gale
15: danki
5: ke le ke tsabela FM ya le go tla ga shola Africa borwa ya mara wa ke go ba bantsi ba bolela ka taba ya Pitso Msimane. Na o ka mbutsa na o boneng na nka nore ke bone tona kgolo ya province ya rena a fetusa cabinet ya gagwe a lokela ba bangwe ba baswa a shutusa ba bangwe theletsa mo kamara wa ga ditaba re do ba re ntse re tswela pele na le wena

0: na munna ire akanya la basadi ba ba be di buisha o ba bararo di luma gore bonyane munna o a be le bana ba ba kae
1: lo ga le go go go go sa ba tsamo go la ba ndrusa ke taba thari mo bone se se a tsenya ke mo go bone makenka be le nna mo bone ka ke go bona ke mali 6 ya bana mo bone ke se gona ke mali matla a phepo era ra nka go tsena le go tsena sa di ka ba ra mo bone era di go tsoba le 18 ya bana thobela a nka le mali matla a phepo
2: Fete Stepe, le Dr. Moloko Mashamaite, le nanao na mekholo kwane, Moto Bela FM.
0: O sa o lokile ke tsa go tsasa tseo magage tsa le khono kitchen. Dumela motheletsa o amogela thobela. Mm ka mo la tontolo ka mo. Motheletsa dumela. Thobela.
3: Ke mo go.
0: Ronald ga ena tau.
3: Tsorana di mise o ratile ka mo. Rumisha rumisha oji ka mo.
0: Oh oji oji ke kan. Oji ba dumela.
3: Ya na se ntenge o tshiki ke appointment ya minister o ha se ka mo ga bona ka mo Limpopo ka mo.
0: O ya.
3: Ke re ga botse.
0: Le mothele jo mo se jo bolela ka yena gone bya le ra bua. Ke taba e botse ya o kgetwa ga ba etsa pele ba rena e bile o tsha a e tete mafelo nya na a mmalo gore a bona nna dilo di sepela botse na.
3: A wa e motho mo ne wa di pele tsa ba tsheng go ni. Mo khala jela o fetse feta go mutu batse. Go ra rana gore ya tsa mapelo tsona ka Limpopo na o tlo ka mara o tlo ka.
0: Mo fense ba ga le bana rona o shuma bya. Sekala di hore motho a sa jo tsena la mofosha ga maswika bana. Ba kane le nale batho ba mokhuta ma. Ke ba se tshwele u la fasa di la fasa.
3: Ha wa mokoni mara fita go mutu go tsiya. Gape go ka re ke ma tsala ma fele mo Afrika borwa.
0: Ga o lukile ke a go re no se kwane le tsa ga go monna ke se fela. Mo fe nako. Re bone hore na go direga eng. Ke se re se kgopelang. Ke le bogile monna gešo bana motho ga jona sa dula fase ba re wena se ka ba dula fase e mana mo weme ke nnete ke gore batho ga re tshwane batho re bona dilo fapana ba gešo batho ga re tshwane le ga tete ba bangwe ba di bona ka tsela engwe ba di bona ka tsela engwe nke ke o mmošo dumela motheletsela o amogela thobela thobela ao wa re tse ema re tse o mošo dumela motheletsela o amogela ka mo go thobela FM
4: thobela
0: re lositse mma
4: le kae Dr. Mashamaite
0: rona ra le na me
4: rona Jeanie Tumogadi Mosia ke nna
0: a re ke o amogela Jeanie
4: Malome Mashamaite taba e gogile e fedile re kwešitše botlhoko ke taba ya di-one ya bana ba rena ba o tshela batho ba bagolo ka metsi eo a sa ka ka kwa botlhoko so o lebeletše papa o mogolo ba mothela ka metsi ba mmetha ka di-bucket na Dr. Mashamaite yo
0: e namele ya o tshwenya le o fete ke bone batho ba boyaboya go godimo ga yona o tlabe a ya loka bagešo le wena ka gae Jeanette ke na le kolofelo ya gore bo mmao ba bokoko ao ba bosese yago o ka se yo ba tšhela ka metsi botsene
4: Dr. Mashamaite rena be re e dira mara be re sa tshele batho ba baolo ka metsi le one ebile be re lebelela gore metsi mo re beng ona a gona na be re tshelela rena ka bo rena e sego gore ke late motho o mogolo a kitsamaela ka sekuta sa gage o mo tshele ka metsi dikoloi tsa batho di a namelwa ba di bula kore yo ma 2000 o ya fase kwa yo ae tlhomphoikae Dr. Mashamaite re le bana tlhomphoikae batswadi bona ba reng e bana ba bona ba dira so e ngwana a gobetse motsatsi ore ngwana ka be a yo raloka e ngwana a yo raloka mogale motse ore batho ba bagolo ba tlhomphiwe e seng ore batho ba bagolo ba tšhedi Malome Mashamaite nna ke koloi ke nyamile kutu
0: Ke le bogile bolesana le wena Jeanette o theletse thobela FM le go tla kgatlho la Aforika Borwa tsheko ya Julius Mkhwanazi le ba bangwe ba section le bone magešo e santse e tswela pele le lekgono gona ka mola Johannesburg mongwe ebile ba re ke ka baka la taba ela ya polao ya Emmanuel Mbenze ditaba ga di fele ke tse dintšhi kudu-kudu-kudu ka baka le gore re wena o bone eng o ka re gogile šedi dumela motheletse re amogela
5: mokoni
0: a re lotse
5: ke seana go jana ke mo mosetsana ga mmalepetlele
0: ke amogela seane mathomothomothomo ke bolelela seaneo bana dumela seaneo
5: mokoni e nkgogileng šedi mogalabe ke ya bana ba le ba spring day
0: ya
5: ya spring day mkoni o ne le ngwana shule mola o ba cheche mogala bo mo shule o itsamela ka baesekele nge ya ngore mogala bo la re kere ke ba bontsha re a ke mo motlaleng wa rena ke tswang mere ko ngwa tsa ntwe ba mo dirileng yona mkoni nna ena ske rate bana ba rena ba re tlhapalaza
0: ya
5: ba ntse me kwa ile nga nete ka mogaya re ba ruta yona mara ge ba boya fela ba go betse rena ba tswa dire re bana ba ile ora loka wa ile bana ba sa tshele rena ba tswa di ba bona re
0: kgone ba ile ora loka le bo manga re shiba o gare ba ra loka le batho ba bagolo ba ile ora ba ima ke mishetjong a ora loka
5: lo gona mokoni nge tseng ngwana kana mara ka le ntate wa le ka ngwa 50 something years
0: ke se buchang wena se yana gore na bana ga ne ora loka ke ntwe ya nna batho ba mo
5: a shiba le bana tsela batho di molo ba tshela metsi ka ra dikolo ba tshela di laptop tsa batho le tse di turang motho o bitsa mmereko ka laptop e tsore information ya mmereko mara ga re feta rena batswa di re emela bana bana ba le ronke ba rena re tswa mekgwa a bona re itswile le ka mogae mara ga re o ba emela mo le bile re ke ditlong o re ngwana ba ile o raloka e ba mo go ba tsa ile o raloka mo go ne ke ba kgopela o ka re bo botle ba ba re tsheleditseng o ba re ke ba ga itse ba itse le kopti o rena ngwana wa me kgwe lo nga se yona a re mo monitoring ga ga e skara mo emeletse
0: ke go kwela monna ke go kwela ba tsa dilong kgopotsa tiragalo engwe na ke ile ga e bona ka gaka ga re bele tati la happy birthday yaka ba di ntlalela bana ba iketsana ka mogae ba re ba tlo ntšhela ka metsi e ka ba bontšha ka pela gore latse gore ke helen ya go fapana le nna se ke la ntšhela ka metsi diense sengwe nte lo ntšhela ka metsi a letse go nna ko tsuruga jale ya kwa ka ba kitimetša le ba bontšha gore le se ke la diantwe ke sa enyakego tatlimore ka tara diantwe ngwe yana mo ya o se kgone
6: ntšho bokgwari ba gago bjele ka sapei le spa kwetše 80% off ka dišomišwa tša Nutrifresh kitchen essentials ge o reke ditšweletšo tša go swana le 2kg tastic long grain parboiled rice ka 29.99 o boloke 8 rand goba 2-ply twin saver toilet rolls 350 sheets pakete ya 18 ka 109.99 o boloke 40 rand ditšweletšo tše di wetšagale go fihla ka di 7 september ge setoko se sa le gona ge spa fela go ne le dipeelo
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
8: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
9: o ya
8: theeletša dr molokomašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela

motho wa mogosi wa mosegare ka mowe eban ora ba re bona oh ba re tlatla puke ba sa go bula tlatla puke mathobela ke go botho ka moswa yo a tlokofetse go mo spring day thobela ka mo mokopane gae ke go ka motsetsana le bona tabane le bolelang ke kwela le nna ke bonisa na meet ya botse bona gone le batho ba ba biakanya ja lego ka baka la taba ya go duo amogela setla sangwaga o mo shuke Gladys re ba ga mashamaitele o ratile ka mo dumelang khotso mokone seo se go kgile go shedi ya ka ke bana ba rena ba go tlhoka molao ba go tlhoka megwa ba go kitima ka metse ba tshela batho ba bagolo le go batseba ba sa batsebe ka mokhalinene a di a sepela ga botse ka baka la re motho lo bolokwa ka baka la mathata ana ao amana le taba e ya go notšhelana le batho ka metse le ba le sa ba tsebego o mošo ke mmatšhweni joe mana a thobela dr mashamaete le o ratile ka moo le batheledi ka moka ka kakaretso ke nna johannes mofamadi nna ke tantšwe šedi ke taba ya tiragalo ya go bolawa ya go bolawa bolagwa a batho ka letšatši la pele la go gopotša batho ka suruthwano ya bona tabe gore boya ga ntšhintši e ngwadile mo ke johannes mofamadi a le ka ivory park kwa kwa midrand ga gabo ke mola moletši mola motintim a le le mabotse a thobela dr moloko mashamaitele o ratile ka mowe e kekana taba ya pitso mosimane ge e le motlhatlhe yo moswa wa bafana bafana ke tloga ke molebogiša ebile ke na le tshepo ya gore a o tla tšea setlhopha sa naga a se iša moo ka moka re nyakang gona e le go mafulong a matala o mošo ke Gabriel Mapea a re thobela dr mashamaitele o ratile ka mowe nna ke gogile šedi ke taba ya go amogela setlha sa seruthwane re bone baswa ba tshela batšhela batho ka metsi ebile ba sa kgethe gorena o mang e ke bone ke bošaedinyana ne e le ya ono gre o kgethe batho ka metsi o tšhele batho ka metsi keta ke le boje engwe kile yang kgatha kudu yane ya olo tšhelatšhelana batho ka metsi Orlando Pirates o kare e be winebe e thupile sefoka bjale ba tshwere kapo la mathomo ke be ke bona Ivan Khoza ka lepatelong a yena a o amogela sefoka mola yale bašimane ba banye ko motšhela ka champagne o dua fa luku go lebelela ka leitho le lengwe o ka se mmatame ela ke tsona bana rena re o di a jwang ba bangwe ba re senang luku ya o kgona go kgala motho o mošo ke ne le seo molepa re thobela dr mashamaitele o ratile ka mowe taba ye gogile bošedi ke taba ya e re be gore amogela setlha ka yona sa seruthwane lapa la ganyathi le tshwere megono ka ge ba latlhegetswe ke morwa wa bona wa e bona tabane ya boyaboya bageso le le ene ramabele le sufi sho o ngwala le ka kua seokodibeng a re thobela kgotsong dr mashamaete ye gogile bošedi ke taba ya lephodisa le swere ka lebaka la go utswa traka ya diesel mola re re ke bona balwedi ba rena ke mmone ba molokela ka moaravene ba le ntwe tse fela re nya ka mo wena ke sithunya se o tshwere tsena ga mo veneng ka mo a tshwere di haka tsana jela tsa haya tshwere dilo ka moka tsa mereko le di phone tsa go ya nemela vene ya nela a go tela go ba tsena ka mo monna ga sho o tla di sela ka mantla o mongwe sho ngwa dile mo ke phuti mabotsa a thobela dr mashamaite le o ratile ka kana ga mo ga sho nna ke tonte shedi ke go gana go tswelela pele ga commission ya matlanga e le go monna ba re ke Feroz Khan ka bomo le go bolela maka gore ke a lwala ka sedie bjang bja he ke thunditswe kaekaekaekae mamotlha sho o lobile mošomo e fela ke kwele baemedi ba ye ba semolao ba re ba itloleka ka mokgoba ka kgona ka gona gore a bošitse mošomo wa gago a ke tsona ba tla e kgona na Baxman phatlhamotlha ka sho o ngwadile le ena mo o re tameng dr mashamaitele batheletse ka moka nna yena e ke bona go e gokile šedi ke taba ya go tlhabja le go bolawa ga moswa ka Cullinan ka Pretoria ka taba tsa go amoela setlha o mošo ke tšhutišang Osman Motlhala a thobela dr moloko mashamaite le sese o ratile ka moo ye tsantse go šedi ke mo mokone ke taba ya go bona mokgato wa wo o bušago the African National Congress o latelwa go iša maina a batho ka kua go Independent Electoral Commission pele ga ge ba ka tswalela ka ge ba balela ka taba ya gore online be sa šome ga botse mola e le gore IEC yona re ona dilo tsa rena di be di sepela botse ka moka Stanley Lasmalatši šole ena ngwadile mo thobela taba ya tshepanyathi ya go bolawa ka baka la go

galela taba ya letsatsi la Sorutwane. Ke bona Matomi Charles Monyala le ena o re ngwaletse mo e re ke thome ka Jack ka ga odimo ga Matomi ke bona Jack Rakoma a re thobela mašamaite a bokone ya go ntanya shedi ke ya ngwana wa sekolo wa go bolawa ke mothagase o mongwe o setse a re boditse ka yona. Matomi Charles Monyala ena o re bokone we legadi ya matebele ka moue seo se tlantse go shedi yaka ke go rakwa ga Feroz Khan kgorong ya maphodisa morago ga go se ipona gatse le ditabeng tša tsela tša kgalemo gore bona re nyaka bolela le wena a se be gona le ba bangwe ba bangwadileng mo sebo bonong sa Mašifane Ruben Mabotsa Mantšadi Mokgopo Pharane Gift Mogadi Maria Mpho Radimbanyika Michael Leckerman Tshepo Nkadimeng Rudolf Makua Papago Boiketlo Tlong Raga Gabe BK Maimela ke ba bangwe ba bathiletse ba rena ba bangwadilego ke bona o kare le ge re ka se ba lemela tsa lena ka moka ba re ra netefatsa gore re ikhumane bo Joyce Mabula bo Tinashe ka moka se ba ke ba bona bo Mathatse Mota le thiletse thobela FM ya lekgotlakgatlho la Aforika Borwa re romela gona mo bagešo re a leboga le gatlhile tema le rena le re boledišitše ba bangwe le re leleditše le re ngwaletše tabe re leboga kudu ke la botlhano ba gešo modula thoko a ipoloke ga re o dule dikokotlo ke bontšhitše taba e ngwe pijana mo kare le tsebo gore ba bangwe le taba le ya dikerekeng ke mafelo a le a beke a gore le ye dikerekeng le amogele setlha sa ngwaga o moswa wa kereke tša lena ja go fapana-fapana sepela mouwe ba gešo le tlhokomele kudu-kudu lena lo tabang le otlela išang diphutheo tseo dikerekeng ga botse le ba fetiše ga botse le be le ba bušetše magae ga botse le ifite le thieletše thero le ba etapele ba lena ge ba bolela le lena le name le itlhokomele modula thoko ipoloke ga re o dula dikokota tau ya ledumaedi e laletše mofeta ka tsela e nyaka wa ka dira diphošo ke moka ya feta le yena ra šala re itshwere magono re lela re re banna a sa ka ra ba botsa batho ba na gore ke ile nna ke namele ke a e fologa magageso ge ke e fologa mo ketse ga e fa monna ba mmetša mirwa matlho a mabjangbjang ba re o se ka motelela motho o le kakile le tee ruri o kata wa re kganthang mmira o tee o sepela ga e tee wa re o ka mothasela yo o tlo bona batho ba etswa gara lekhwiliri ba tlo o apara ore ba thuše mmira bo bona ke tiragalo wa gagoa ke ena te gore ba la ditaba tša ere ya pele magagešoele gae a ile a re tshepiša o tla re ga feditše ra theeletša lenaneo la rena le le botse la e ba le nna le o tlelwa ke mmankoko baby ke moka ke tse nama motlha o tsweletsa ke mama ga ke tse nama motlha o tsweletsa ke mama ga bane ke bona a tsweletsa ke moruti e fela go lokile e re lebakela bjale re re theeletše kgaswa nna ke kopana gape le lena go sasa

0: bona disco makoya. Ah, ya ba yang khopotsa mogophong tle bana. Yo yo yo. Koko ne le o ga mlobi. Holo yo ya mo mogophong isa le mo netting a kere. Ya o botse ba hore dilo tse ka mo ka di be di diragala mola. Di baskopo, mabose ya ka moka. Ya re re bona mola di shopo. Ba benkele, re re kefi. Ona mo ileng go di diragala gona. Ke mo sepe pedi re tshela go irele ya pele ye ke ya mathomo ya Spencer Mane. Pela ga re tsenelela. Ere rena re go tlisetsetse leng re ka tlatsa go dira re mafelelong o tlo ipone le wena o tsene ka legotlagashola Afrika Borwa. Ai ka bo mo sa weleng re mo Afrika Borwa o nyakana le sepoka sa go ka ikhweletsa maitemogelo le fasting la moshomo gore o be le tlhatlhotse tabentsa moshomo o ileng re wena o ithutetse yona. Ditaba tsa go thabisa kitse. SABC na le dibaka tse le kgolo masome pedi tse leng gore ke tsa moshomo tsa wa lebakanyana. Dikgwedi tse le some pedi. Ge le gore wena o na le mangolo a maleba NQF 6 goba 7. Se ke sepaka sa gago sa go ikhumanela maitemogelo a go aga tsela ya gago ya maitemogelo a makaonekano wa moshomo wa sammaruri. A na o na le kgatlhego go tsa technology, tsa bogashi, tsa borekisi Rayona Sales, tsebo ya ditaba televisione, radio le mafapha a mangwe a legotlagashola Afrika Borwa. O se fetwe ke sebaka se. Dikgopelo tsa moshomo. Kitse leng gore ke tsa internship. Di butswe. Etela website ya SABC o ye fa go tlo SABC internship opportunity 2026 go pola le tjela mafelo la go romela di gopelo ke la le 10 September 2026 viale ge o ke mshiritse go ithuta gore gone go tsena lefatseng la moshomo se ke sebaka sa gago romela gopelo ya gago le khono
1: tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso. FM ke le gaela mmino wa setso goro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Tobel FM.

0: ditaba tsa SABC ye weekend ho isa tshego le tlhakolo
1: bo mama setana ke go leboga ya le mo lona o nkgopotsa motso mongwe ba re ka mangkhodi tikolong ba re ke takalane ba betha tsona jeo ke go leboga mo theletserelo tshitse tseo ka go letela ka iri ya bobedi di akaretsa tsa gore le police la mmasepala mogolo wa Tshwane Peter Gagas no nyane le mogatsagwe wa ramolao ba kunwe ka beila mo speaker wa parliament Thoko Didiza o phaetse thoko boipiletso bja umkhondo wesizwe party motheletše advocate Dali Mpofu ngangile ka gore kgorotsheko ya godimo ya Western Cape ga ena maatla go lekola le go beela thoko pego ya karolo ya bo masomeseswai senyane ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi thobena
2: tiragalo go wareleboga kore ba bona morutse ge tiragalo re di mogopotsa ga kae kgoši ss wa tsebe ke kwa bosejwang wa tsebe go bosebjang go theletsana le bašimi mmo o tla nagana gore a re theletse ditle le mosere a theletse a kebe ke baduma meso monna ba ja dikrusanti kry-a ke eng igamara o sa nong šadišetsa yana aish gona bele o theleditše e ba le nna a re di mogopotsa ga mateke le ga matimba a Spencer man ai di a boa e re ne ke dira se ke tle ke go botsa gore ka ba le gore Spencer man o kae ka se sebaka gona go diragalang
3: Mene, Mpele and Associates e bile ketapele go tsa molao go aga go laetsa bokgoni botshepegi le toka go tloga ngwaga wa 1996. Kgweding ya lewedi, ba Mpele and Associates attorneys ba keteka ngwaga wa 40 e sa le mola khamphani ya tlhongwago. Moketeko woo kwa go laetseletso leo Mpele and Associates ba le sepetšeng morerong wa go thusa setšhaba ka tsa molao. Moketeko woo o tla swarela Groblersdal ka Latlhano lewedi. Thobela FM e tla gaša twi go tswa Groblersdal nakong ya ge Mpele and Associates setting the law in motion.
2: Jale re go bo sa tsebe Spencer Man ke saka. Kore Spencer Man ke saka, Spencer Man ke matlhodi wa ga madivana. Spencer Man o leng gore bele ka 1968. Yo bana. Ga o se le bolobolo. Bolobolo, wa tsore tsobele fa mebile ya bolobolo. E be ile ha se namba mamanga ka bolobolo, gore go a sharakana go a tlhafurukana, gana ke kwa se namba rona. Go pula gore ke Spencer Man ko mongwe batho ba leng gore ba ba re ge thobele fa ya kae. Re be re tseba gore gona gore Spencer Man a se ka ba gona. Ke ngwana wa mathomo ka kwa gabo, ke ngwana o leng gore ke wa Mathale Solomon Madibana. O tsene sekolo ka kwa mana ka school. Ya. Ivan, maleng kwane. Vertrai. Bona se tsene gona muruti. Apo kana ba tsene le pele Spencer Man o tsepish. A ke khopela go iromela mo. Ke khopela go iromela mo. Digo se tsere go bile go tsona tsa Spencer Man, di go buritse batho mo di ba go putsang gona. Mo jakala longe ke mo leng re ba bantsi ba ya gona mo mafelong a beke. Wrong button ke yone leng re feleditse ka yona gona biale. Dumela Spencer Man, o go ka itle bana. Ke duma go kwa lentjulela Spencer Man mo leng re go rometse voice note. Re ba go se re o sa le gona. Spencer Man o a ratega wa a o tsore ke melaetse me kae e leng gore ke ikgweditse mona ra bapalang mmino wa gago moruti ke a leboga ka baka la gore o kgonne go monyaka ba bolela le ene e re re koše batho re Spencer Man o sa le gona
4: 3-2-1
2: ka 1984 ra o nna Gideon
4: ra nna Gideon ya ka morata ba jang maleboko Gideon ya
2: Gideon e ke la bo Dr. Peter Mabula ba opelang ka yone. Okay. Hey botho ba go tswaka mo senoborona bona le talent ka re ba tshwana le ba go tswaka mo mmoledi. Ba thamoletse a nthoma mo ileng re thamuruti. Muruti motsweletsi waka.

0: burning up. Yvonne Chaka-Chaka. Ay, ay. Lam tlani le le dira se le se sengwe ke skushish. Geng ka taka thoma motheletsi yone o theletsong gone bela kare ke bala maina batho ba ile ngore ba lahletse melaetsa. Sella taking saka go ba sella taking sa muruti le sudi. Gore a ke tsebe ka Spencer man gona yo. Batho ba ntse ba tsaba ba sa tsebe Spencer man kae. Se le moya sa show ma ke a leboga muruti ke a leboga le wena ke ke du ke leboga le ba bia ka nyi ba mmino. Tshumishane ga go le bona le tshumishane rena ka moka ke a leboga. Kore bo Dr. Mopoto. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Mona o tsaka mo ga matamanyane mo tswang ntate sa tsho re shumang le yena. Ga matamanyane o tswa bana ba batelle. A ke tsebe gore reng ene.
1: Metsotso e mehlano fela e ka fetola tsela yeo o tlhatswago ka yona. Ka Omo Super Soak hand washing powder, dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mehlano fela. E šoma ka lebelo gore o šoge ga nnyane. Gape Omo Super Soak hand washing powder e tsosološa diaparo tsa gago tša šweu tša taga twa tša mebala tša kganya e leke le golo. Omo Super Soak hand washing powder se tloša dipatso seo se sa tlholwego gona bjale ka lebelo.
0: Labohlanong le o ka ba le sebaka sa go ka ithopela mašheleng a Powerball jackpot e leng gore ya kanyeditswe go 28 million rand. Ao ke mašheleng e leng gore a ka re wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng. Bogela draw 2 labohlanong le ka 9 pm go SABC. O ka ba radi milione o moso wa Aforika Borwa. Ee, wena the National Notary. More place, more chances, more millions. Para le kwesentswa ba le mengwe le semetseng go ba go feta. Ra loka ka maikarabelo. The National Notary e sepetswa ke Size Khaya.
2: Sehlase ke sa le thabo le lerato itsine ka tshedimosho le mmine wa ofisha go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso.

0: bona 6 mabone aye ye ye ye wa bona gore go pula dilo tsa di amplifier re speaker re motho wa neng ke tshonetse gore bo malome ba tlile bore gadi ba tlile bo mmane ba tlile gore re satse gore foil king ke tsa tshile leng rotlo ja go ka gae e ba iphuthetse ka pampitshane ya go phadima go ba ka faituku ba itse re di kitcheneng ka magoe go ba tle di koromola gore no khumana koromona gone na le selonyana se sengwe se sentse so sa go sebe bose e fela ka baka la rausti gore ba sebitsa eng e bile ba storitse borothong o sejela yona ntwe gore yo ba nna re gotse di komla ai di fetsa bedri ai 6 mo bone ke leng gore fetsa go e kgone bele go e bale nna ya thobela fem Lulu Masilela ai emtheletse o ne leng gore go gona re tshetsa gona bele dumela tle tshobela re a lotsa mone ke leng gore ga ifetse pilo tle re ya go tsena go taba ya ka le manko go baby
1: tshobela limpopo kgwebo ye nngwe le nngwe ye nyane e thoma ka toro bo ikhafo le maikemisetso the Hollywood Foundation 2026 limpopo bambelela business awards dikete ka boragwebo le di MSME bao ba tlhola go menyetla ba matlafatsa badudi gape ba tlisa golo ge e le gore o shumile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba batlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa o ka kgwetsa thego ya masheleng a go feta 1 million rand gomme difokatse di ka thusa dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026 etela websaete ya Hollywood Foundation o kgwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgono bambelela business awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso
2: Ntshobo kwa ribaga go biele ka sapei le spa kwetse 80% off ke dishumishwa ja Nutrifresh kitchen essentials lo re ke ditjoletjo tja go swana le 200 gram Nescafe classic coffee jar go ba 230 gram refill kantle ga decaf ka 119.99 o bolke 29 randa go ba 750 gram cross and blackwell tangy mayonnaise ka 39.99 fela o bolke 10 randa ditjoletjo tje di hoja ga lo fitla ka di 7 September ga stoko sa salogona go spa fela go ne le dipelo
3: Rato ke tsagetse bjang ke tla khumana chelete go tswa go insurance yaka ke nakane go retse re betse ke moya go ba re tshamise bana
4: gore re tla humana chelete go tswa go insurance yaka
3: eya ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di premium tjaka ja khwedi ka khwedi ba keng sa go dula ke sa claim mengwaga e mebedi ke tla go tswa 5680 rand
4: cashback mo mengwaga e mebedi ya khatlisa rato
3: do love
5: batho ba mmagonte dikolo tsa mmagonte miputso ya mmagonte go humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholego go ditjoletsa tsa maswanedi mo patela go sa ka wa claim mengwa re mebedi me di tefela tsa di premium tsa go di sa shalla morao my way ke mo wa simola wa di tiro tsa di chalete wa go se insure bo pelo di premium di a ka risk profile ya gago bona le dipelano
0: ai ka bo mo so mo Afrika bra wena ngoro nyakana le sebaka sa go ka ikholetsa maitemogelo le fatseng la moshomo gore o be le tlhatlhotabeng ya moshomo o ithutetse go ona ditaba tsa go kgatlisa ke tse SABC e na le dibaka tse legolo le masomepedi tsa di-internship sebaka sa gore tse lesomepedi fela ge e le gore o na le mangwalo a maleba NQF 6-7 se ke sebaka sa gago sa go ka ikhumanela maitemogelo a gago ka tsela ye e leng gore wena ke a maleba gore o tsenelelefatsheng le e leng gore ke la mosomo sa maruri a na o na le kgatlhogo ya go ka tsena go tsa thekenoloji bogashi borekishi tsebo ya ditama thelebišene goba radio le mafapha mangwe o seke wa fetwa ke sebaka se dikgopelo tsa mošomo tsa di-internship di butswe etela websaete ya SABC o ye fa o gothogo SABC internship opportunities 2026 gopola letšatši le mafolo la go romela dikgopelo tše ke la lesome setemere 2026 bjale ge o ikhwetsa e le gore wena o nyaka go ithuta ke yone no ke gore o ithute gone beelo tsene lefatsheng la mošomo sebaka ke sona se romela kgopelo ya gago le kgono

0: A Black Five, Cause I Love You. Ke go tsara nalona re tsholago e riele ya bobedi. Pela ga re tlotsana go taba ya ka le mangoko ke nyaka gore nna le wena re go botsana gore godingwe re le mo go yona godi ya bogwa ke godi le go iketela o itse gore ka bele gore ke wena mang ka bakala gore re phela re bolela gore o ka tsebe gore o ya kae o sa tsebe mo tswang. Bia le le ngore ke nyaka gore re tshware gona bele ke. O ka gare ga kamano le motho. Gomo o re mo go wena o re wa tsebakeng motho wa ka ke nagana gore nako e ka moka ke be ke e nyaka ke e khwetsa a kirisa mathomo ba re ge o le mosadi ge o nyalwa se se dirwang ka kwa bogadi o tla fitlha o se dira ge e le gore ke tumelo ye itseng o tla šhalana le yona morago o phethile ka yona tsela eo wa dira ka yona tsela eo e fela nako ya fitlha mo e leng gore wa e khwetsa gore ke wena mang ge o fitlha ka kwa o dirile o feditse go fitlha nako o kwang gore a re re motlhomongwe ke ka lapeng le e leng gore ke la bokeresete ba tsena kereke go sa kgathalege gore ke efe e fela ke bakeresete o tsene kereke o dumetse mo go bona wa fitlha tšatši le goreng motho wa ka ke kgopela re dule fase re bolele wa tseba ke nagana gore e ke nyaka gore jalo gona ke ye ke ye ke ikuse gore ke nna mang ke nyaka go yo phetha tšaka gae motho a re ke a botsiša gore ei nna ka kwa gaya ke re wa tseba gore awa re a phasa re a thwasa re dira dilo tse ka moka ke be ke re ke se ka go nyatsa ke nore ore re tla no tswela pele a ke tlale e fela ke nore ke kgopela go yo dira jaaka gae tsela re beng re dira ke mo banyakang gona o no reng ge o ikgwetse le ka maemong a bjalo goba ya ba monna a botsa wena a ditlhe ka mosadi fela goba ya ba monna a botsa wena gore ei motho wa ka a ke gane ke nna ke re le mo go wena ka re a re tse tsela e e fela ke bona kare ei a e sa re somela man nna ge ke itebeletse ke rile ke nyaka ke nyakešiša ba re nna ke le mamamamang ga botse bo papa ba tswa mo ke ka fao sele se se sa re rolokeleng nke re buele medung ya rena o reng go fetola tumelo ka baka la mabaka a a tlang ka molekani wa gago e le mabaka a gagwe a nnete a go kwešišega o a tlhanama wa re aowa a ke sa dia goba gore a gona bothata ke tla go thekga ge o dira tša geno le nna ka dira tša gešo e fela ra tswela pele ra phedišana nke ke ko gore ka bele gore o ka e rarolola ka sebopego se sefe ka baka la gore go na le ba bantši ba e leng gore ba ka gare ga maemo a bjalo ba re a re tsebe gore re e boledišane bjang a ke tsebe gore ge monna wa ka a ya kua nna ke ya kua gore ge mosadi a ka ya kua nna ke ya kua re tlo feletsa re e bone bjang 086 000 2452 nna ke ko gore ka bele gore ge o ka ikhwetsa lo semong se bjalo o ka feleletsa o dirileng thobela re a lotšha
1: Manko kunana.
0: Hello.
1: Likai baby.
0: Ke gona likai.
1: Nna ke teng.
0: Wow, nna ke bulela le mang?
1: Me di sang wana. Mara ke mang? Wana ratsala le matsala.
0: O tla dumela.
1: O le mtshana mara
0: go lokile.
1: Go lokile mara ha wa loka ka taba ya ha o ile la ngwe.
0: Re ra ro la biang tle bana.
1: Eish, a mainthahetsi, inthahetsi boss.
0: Eh?
1: Ya, ka mo hetho le go bontata te.
0: Okay, go diregileng.
1: Nna ke ipotsa hore ba re ba kreste re rapela Jehova. Then motseleng ke bona tlhakatlhaka so nna moya wa ka wa tsumele go emelana le tlhakatlhakano e
0: okay
1: bakwana ba nnoši family ya ka le ya ntatotlhe gore ka gore ke ga e nyako tsetse rena re dira a re mo emeleng ka maoto re seketlhele re sa utlwana le ena re mo dire dilo tse mpe
0: yo
1: Yes, ya no nna ka bona re ke tsika tswang tselo ho ke nne le bana ba ka.
0: Wa tsho mo go bona le gona bele o tswile.
1: Ke tswile se se mang go go gore wa itse ke me ke nya ka pila pila re bolele go sa itse me tse di phone tsaka and then ga khona bolela.
0: Okay, ke tla go pela motjoletsi wa ka dire ka yena tsela eo. O bona ba shitse skresteng wena wa tswela pele ka tsa setso.
1: Kreste, ke kreste, mara ba re ke ba kreste, mara dilo tse ba dirang.
0: Hey, ke go kwele, ya. Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
2: Dumelo ya loan ya Kempfin e pakisha go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga se la kwa rena. Re tshopola ganyane seo morodi a sengwadilego.
3: Go bile bonolo kudu. Ke ile lebenkeleng la Pep. Bašomana le dipampiri jaaka. Ka amogela SMS lona tšatši leo. Mme tšatši le letelago ke re tšhelete e tsena ka akhaontong yaka.
2: Apply online o bone gore ke ka lebaka la di-custom ja go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Kempfin ke moo wa simolao wa mokitlana go na le dipeelano. Plan smart. Think Kempfin.
4: E kholo e buile ke big red sale ya OK Furniture e buile gape e buile e kholo go feta tsa dikile o tsa ba gona kwetsa twin tub washing machine ya 20 kg ya Hisense ta 4490 o sekecha 700 o we o sekecha 3000 ka Nebraska queen base set emsa ya sili kabele ke 5990 big red sale ha OK Furniture fela ka lebenkeleng le online go fitla ka di 6 September go latela mabaka di pielano.
5: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjini khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mushumo boramolao ba rena ba emetse go thega di iritse masome pedi nne ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, get a speed moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
6: Tshele tshe manane wa rena a o fisha mo setlengseng.

0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Eya ba le gore ka nnete mafelong a beke re tlabe re re thobela morena go iwa kerekeng bana ba kgomo ba tlabe ba theoga re no gopela fela gore re hlomphaneng mo tseleng rotleleng ga botse rotleleng ka hlompho re goroge re phela je re yang go di gopela re yang go di rapella ka moka diphethagale 086 000 2452 nna le wena re ke gore ke bele gore ge molekani wa gagwe ka no go botsa gore aowa a ke gane e be re sepela tsela ke ya tumela go menna ke bona ka re ke ye ke yo phetha merero ele ya gešo o no reng Realo cha tobela.
2: Ke ga.
1: Re gona le kae?
2: A wa ke le gore ga.
1: Re a le bogatlhe.
2: Ke gona ka mo ra sente.
1: Okay.
2: Na ke kontraka ke ma thoma mmane mongko.
1: Kontraka ke ma thoma.
2: A yi tlang ka mara ka 2 years or 3 years, a tsaliyo. Ke go tsena go itlwa o tsena ka le nyalo le ngwana ba to. Wa mo tlo re wele ka mo go ile ka mo go ile so. Wa ka mara ka 3 years. Wa tomo ono wa tsentse mo dorno ka mo wa go riya so. Ha ona re o tshitela ngwane mo.
1: A ke re mo hlomongwe o bosa ka mmengwa ge ka moka o gotse wa ba wa ba monna o tseba o le wa ga mamang. Ge e fela gona selo se seng se sa sepele ga botso sa kwishishe gore le baka keng. Go fitla mo reng ka mora ga mmengwa ge o e ye le some o nyetse ba ra o wa bo papa go ba go nyaka kae kae ba nyaka rotlo o diretse.
2: A na mara ke bona re o tshitela ngwane mo because ba re How ya mo ya go bara ga ba lo ya le bona.
1: Ke
2: tla ba go di bara ka mara le.
1: Ei.
2: Wa tama lo ya le bona. Yo le ke mka ka mara ga dire se ba go di bara. Hai na ka mara sa le go re.
1: Lo wena o sone tso fetore.
2: O fundo fetore ba ndi wala hai.
1: Se lo ka ro fetse go e bolela ga botse re kontraka ke a mathomo. La bobedile ne pele re direng wa tlhana ma ora a giditseni tseo.
2: Ma go se tla ngwane mo. Ha go se tla motho. Ba mo se tla o mora gore o tswa wena gore na o ja respect.
1: Wa tsaba ke go kwele ke go kwele ka nete ka bakala gore go ra re lena o tlotla be ga gore o tshe gate mo huta mang nge re tshe wena re bona gore ka se bo wa mafelelo na pele re tsana go taba ya ka thobela re lotsa a go iba le nna ya thobela fm re lotsa
3: tsabela le kae man kuku
1: re gona le kae
3: a ke tsene ke tsene ke tsela makofana a makofana
1: bona o tsene o tsene
3: ya ke tsene ke tsene pele
1: e tla na tshotlhe
3: Eh, ga re tsene tabeng nna ka mmono wa ka.
1: Eh.
3: Ke nagana gore ge ntse re dirisitse ka babedi re tirele ka motseng. Ba rena. Re tsantse re dirisitse se se wane. A sa lebella tsa batho ka bana re nna re batswa ka magare ga motse rena na le bana ba rena.
1: E fela botheta ke bio ke botlhalosang gore le dumellane le direlo tse di tee le a ratana ebile ga lweshe gore lena gona se se le lweshang e fela ge wena goba monna wa gago a tlo dula le wena fa sa go botsa tlo go botsa gore yela e re tshwenyang ka gae goba re ke fe motlhala ka ngwana go ka no ba gona le ngwana mongwe o na le bothata bo bongwe kore le lekile go mema mmiša le rile le dirang a go loke a tla go botsa gore wa tseba ngwano gore a loke ba re ke ka lebaka la gore nna ke sone tse ke gore ke o phetha tsa gešo ye re beng re sepela tsela a e sa le yona e ka ba e le gore motlhomong le dira tsa setso o nye ko tlogela tsa setso ya sekresteng goba o tswa sekresteng ya setso le dumelana ka yona le be le sa lwe ke shebe-shebe ka gae e fela bothata shebolele le bane labo le a botsebe
3: bona baby
1: ee
3: ga ke re tsheba re tsamaya mmogo ka moka re lokisa ngwana
1: aga
3: ba re botsa re le ka moka ke re
1: ka moka
3: ba gore go a kgonagala gore ke motsi ke mosi ka kwa go batsadi ba gagwe ke le ba se ke kole ke nana le nna gore ga re ka re dira se mwana tlo pholo go tsang go tsara a wa nana nna gore a tswa ka gore ba re tsendire ke phete morero ka kwa gae gore mwana tla pholo ke se le re se se kwa netse mwana wa lwala re a mo ri yang ba re botsa ka moka then re tsendire o se phete se mara ga se tirele ka moka ka mo gae se ke tsara nna ke se tsara nna ka lateng na rena
1: e fela o dumelana le yona ge ile gore go na le tshe le tshwantseng lo di diretsa go pholosa ngwana o tla thegana le yena la o pholosa ngwana la boela tjola pele ka se
3: thank you ke dumelana le yona mankoko
1: ke go kwele ke a leboga
3: ke a leboga
1: latse ba di gopolotsa lena ka moka ke a di leboga ke a di hlompha sephetho se leng re wena o se tsere ka gagago ke a se leboga ke a se hlompha a gona tharolo ye kaone ya go feta ya o mong go lena ka moka ke a leboga ke a leboga ke a leboga
4: Lentšu ke bophelo. Re botšišetša dithero go tšwa diphuthegong tša go fapafapana.
5: Nna morena leng kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa Phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kwa Camel Drift go la Pretoria se fetwa ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bosego lentsu ke bophe
6: nakoela wa mosela re beneng gona ke fedintše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lucky
4: Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo
7: re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošato wa dialemoya Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo

nna le wena a re go botsane gore bobedi bjo William Paul le bona batjwa ka fa sa gatlhotlheletse o ile ngore bile ya ba motjoletsi wa Steve Kekana Tom Vuma Willie and Paul go tsone ka mo Limpopo province ka mokopane 1982 o bole kae ka bakala gore bona e be ile bona go bolelwang ka bona ka bakala gore e be ile ba bang ba diragatse ba ile ngore ba be ba diragatse ba sa bone ba re nna ke a lakatsa a ke tsere bona o lakatsa eng nna ke lakatsa gore diragalo go wa a re botsa gore ka ira boraro re theletse dife.

0: Dumelang Matuka.
1: Dumelang botlhale le morao ka mo phapusing ga so lena. Re sa lebale go dumedisa ba gore ba rena kwa gae.
0: Nna Matuka ke thabo jo go bona.
1: Ke a tseba. Le nna ke tloga ke thaba ka metlha ke le bona. Dulang fase re itsineng ka kanegelo ya rena.
0: Yay! Story time.

0: kgale kgale go ile go aba le gabo bana ba mmatoka gabo ye e be e dula ka gare ga sethogwa se se tala sa go pitlagana ee e be e na le bagwera ba bantšhi e fela ka gore e be e dula e rumulana bagwera ba ile ba ikgogela morago gona fao gabo ye e ile ya nyama kudu-kudu-kudu
1: ai ke ile go tloga mo setsogeng se ka ya ka bona lefase ka bophara ke tla dira bagwera ba basa gona moo
0: ile ya rialo he ya nama ya wela tsela e rwele dipanana ka mokokotlong wa yona matlho a yona a be a ketima kudu-kudu a lebelela kua le kua ge e seno fetsa go feta ka sethogweng seo hai ya re kua molaleng pelo ya yona ya thoma go kiba ka maatla a e kiba ka lebelo
1: yo ga le ke sa tsebe gore lefase ke le legole ka tselae yo ke ikwang ke ga ke selo le gona ke tshogile ke romele morago
0: e ipotsiša bjalo eupša pele e tla tšea sephetho selo sa go tshoša se ile sa direga bana baka napile lenong la re palakata aa la rwala gaboela la ikuka la ya le yona kua godimo awi gaboela gape e be e tshogile e bona lefase e lemetša lenong le la lona le be le tiile kudu-kudu-kudu gomme le a fofa ka lebelo le le gare le ya kua godimo-dimo go tlogela lefase le sethogwa seo
2: aha motswana ka tla ipshina ka wena legolo ga o seo ka se dirang a re tolo go tlhaba lešhato
0: lenong le ile la rialo le be le tloga le itumela le go itshepa ka seo aa ga ba gareng yo le be le sa tlhokomele gore moya wa

0: napa wa tsutla le nonglela la thoma go se sa gona go laola maphego a lona moya wa le tshukutse wa isa maphego a lona ka moleka mo gona mo maruwa ile a thoma go gobokana bana ba matoka magadima lona a thoma go ratha a duma ka matla
1: yo ke tle direng bialo yo
0: pele le nongle tla tsiya sepeto selo sa go makatsa se ile sa direga le ga dimala betha le phego la lona go mmile nong lena la tshoga la tlogela ga boela awi ke mo ga boela le yona e thoma go goelela gape e boela fase e sena taolo mokotla ola wa dipanana le yona o ile wa bulega go mmetsa go wela fase di ya kua le kua gona fao ga bosile bana ba ka e lebile fase e fela pele e tla tsea sephetho selo sa go makatsa se ile sa direga ebile se kgatlhisa pele ga o e ka betha fase matsogo a yona a ile a swara selo sa go gwatlha sa bothata peleng ga bo be e nagana gore ke motlhare e fela selo seo se be se se magwagwa se be se le boreledi se na le maboya ga bo ya tomola matlho e le gare e theogela lefelo leo la boreledi
2: ga botse ke wetse godimo ga eng e
0: ga bo ile a iputsisa bjalo e tshwareletse e leya leya ge e re phaphara ya bona leleme le letala le thoma go latswa tlhoo ya yona ga bo le mophološi wa yona ba rialo ka nako e tee
1: ke gabo lebe ke re kgane kwana dijo tse di bose kudu-kudu-kudu
2: ka sena dijo tsa dibose ka sena dijo tsa gago go batsa lenong ke wena mang
0: ile ya rialo e tletse pelo ka gore botlhe ba e bona e le dijo tsa bona mophološi wa yona o ile a raba ka boleta a re
1: ke nna tutlwa e ba le nna gomme ke go laetse lefase
0: mme morago ga go rialo bobedi bja bona bo ile bja wela tsela bo sepela le aforika ge e le matlho a ga bona a be a ya kua le kua morago ga nako ga bo ya gogela moya ka gare le ka ntle ya re
2: ke dumela ge nka ralala le lefase le wena e fela ke dumela gore ga go ya mpona go bela ka dijo go thoma le gono
0: sesewe sa mosele a seripa bana ba mmatoka re tla ra itshina ka kanagelo ya rena le gono na pja le mpotseng na go diragetseng ka gabo gona gona ile ya phološwa ke mang ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepe le batlhokomedi ba bana ba anege le bana kanegelo ka tsela yo bana ba tla golae le bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong ya o e tlago
3: bye bye.

0: re tabile tsa ena ragadi ya gago Dr. T ana le ma GP ragadi go ntshirugela ya tsobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso re go jogala go 87.6 or 92.1 www.fm.co.za JCB channel 815 gape le voice VC plus app ya rena ra le tabisa ka nnete ba theletse ke stopa sa ntshirugela go thoma gabele o fitla ka iri ya botselela setlhopha sa Mankuku baby ke e ba lena setlhopha sa e ba lena Mankuku baby le Dr. Bzen ba tla ba le lena gape gape mushibuluro gabele ke na kwela o a tseba re fitlile ke
1: Friday yeah freaky friday
0: oh yes go di sa le a bo kwa wa tseba nna ke manana di porompeta manana shipikara on a point of order baby
1: bara
0: Mujole, whatever. Aubrey the Great wa gapega Constance Machipa go tsa dipapadi. Ari. No, ya ya ya ya ya ya. Ya ga ba ka ritse ba di fofane. Ria. Ria.
2: Re tsama moyeng, ni famba moyeng.
0: Ni famba moyeng, ni logo ba itsona. Hi ta lo famba kuna inyana wo, kuna ndlela inwani.
2: Yeah, ne, mamuka.
0: Kumbuzo. Ah bona, eish. Makale ini committee washini.
2: Committee washini.
0: Hai man. Ain khomi kahle makale.
2: Ukhona isikhumbuzo.
0: Ukhona.
2: Umuntu.
1: Eh, ukhola akaya.
0: No man.
1: Barazera.
0: Mhm.
1: Zararara zigi. Awa dilo kamuka di aparo cheke toko fera. Lusume wadima lusume kima ikuto. Ke labo tlano dilo kamuka di sipela kabuz. Kante fela le pifonya nersa zon rechwa kai. Enor puh. Ya, wana mosuba kaba keng. Fela gulukile ke uyama wabuso. Bare selo sefeto gajwalo kabo yama wabuso. Kona lo molelo anu riyalo. Araskama kachwan kiseo. Fela ya, nagi tatela gero fisha fela. Kikwelo karga mkhobole la muneta. Wara taba keng. Arrebele chini misa chemelo rukare. Khatlego ya batho ka mona Afrika Borwa taba ya gago ke eng ka baka la gore ke akwa mo mading ke akwa re go ne taba taba ke eng
0: papadi ya go sasa
1: yeah
0: ya the All Blacks khatlanong le the Springboks
1: yeah
0: e taba gona re tlo ipsina ka yona papadi e fela ponchela re ipsine ka yona beke ya go feta ya difofane ye
1: ga botsotsi batho ba ipsine ka ponchela ke bomang ke batho ba wa le stadium go batho ba bogela mo ka televisioneng go ba ke rena ba re bone go ka morago ge go lelwa ka yona
0: nna ke tla bolela le hlakoreng la ba ile ba e bona televisioneng na ile yang khatla ebe ile tshela tsa gore ebe ile mathomo nna ke ibona ebe imakatsa
1: ebe ile wow ke tsena kwe kae
0: o ma 3 to 5 minutes
1: ah stadium selects se nyane kudu go ka tsa 3 minutes go feta sfofane
0: skumbuzo
1: se ke ka go tsobolela
0: ne sasa ba ga nne gore go pelo ile ya bona ene ke nna ga nore ke taba ya dinyakishisho tsa beke ya go feta le ka mogho ke na gana ngore le boradita ba ba ka kwante o ba dinaga di shile ka mogho ba boletseng ka mogho re dileng dilo tsa rena ka gona gore a ke tse bi skombuzo Afrika borwa mona ke naga ya o se tshwenyane le motho a re gore e re dia dilone e bile a re gopele batho re dira re tseba gore e tlo re gola byang
1: yeah bona se ke se ba o gore President Donald Trump o United States of America tlo ga khahlilwe ke se ya se bonego
0: eh
1: o ke kwela ga ba bolela a re bona se bontshitse bokgoni jo botseneletse go jwa go fufisha di fofane ba bang ba a tswe ba tseno keng go ba ke bona go ba ke tseba go ba keng ya mohuta mang gona mo etswang gona a re phetla ga ntshentwe
0: fela
1: geba go ne le taba ya gore motlhomongwe tshipidisho ya pabalego e be e salatelwa yo ke taba yengwe
0: skombuzo a ke re ba re ba dirile dilo tse pele ga le tjatjila poncho ya difofane tseo
1: yeah
0: ba ile ba magama ba diwa a mararo ba ile o netefatsa gore bona gana mo stadium se fellang gona re netefatsa gore re to thula o ba ga o tlo ba le dikotsi batho ba tla ba bulukegile
1: yeah
0: ba netefaditse e fela ka morao ga seo he gona le dipolelo tsa gore ha o a reng ro lebele di shisha video yela re lebele di shisha re nya ke shisha re khonti shisha re ka nnete ba latetse melao yeo ka mo
1: ke no ba tsatse bo gore melao ya aviation ring a ke tsebe ge ba ere mo ebe no re gona le di landmark
0: yeah
1: okay ke khaus ke bogole jo bokae mo ebe no sfofane se ka fofa gona o no tsana le meago ke khausi ga ka kang le meago mo ebe no sfofane se lokela go fofa ke ba ke molao ya go fofishwa ya go fofishwa ga di fofane e bolela jo le go pelo re na re bolela re ga ka mogodimo ga rena pere tseba ka go tsenella gore melao yeo e reng okay fela ge re be re boledishana le bona mabane nna lo yena re fele ditere re a re gone go kwisa gore reng due diligence e diriwa morao go bana go bonagala go ka re gona lengwe gape ya bobedi e diriwa morao ga ge go dirilwe seo ba se dirilwe dirileo fela ke kusha ora ga selo se bene ore ka skushisha ka metsotsunya ne metlano go ile somo ka bokala mo ba ne re boletse le bona ka tla sa metsotso ele somo fela ya go kusha botloko gore e fedile kudu ba bene ore ba banya ka go e bona gape bo ba ba ya stadium ba nya ka go e bona
0: ke tshwenye
1: ya fela ya ke ka tsela go le go ka gona
0: papadi fela e tla ba gona so ya
1: ke sona selo se botloko go bana di fonte di tla di ba gona go bana gona le papadi papadi ha e be gona go bana gona le di fofane tshe di ka fofa go fa sa ke ya re tla tere le bella gore na e ka ba chaching la lhono go wena o reng dm jwang ke politishano ya rena ya labohlano hloya tsebe go bane go botlhokwa go kwa ditshwaelo tsa lena se re tla go botsa sona re tla go pela sona gore ake o thelle go dm ya rena ke se komo zombata le poelano mo kantse go Facebook ya station ke tobela fm yaka ya arbeng ba bantsi re beng la paleteng
3: e ka ba tshupetso ya ccma botata le mechanic wa mathula tsatsing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao Merero ya rena ke a tsheko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Boramolao ba rena ba emetse go gothega di iritse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
4: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantši ba go batswa ke tshumišo mpe ya mohlagase. Go thoma ka didirishwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokise. Ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokisa. Wa selo tape ga se karabo le gona o tlogele go imetsa di extension a ke re o hloile di track tsa go tlala kudu ka hore di kotse bjale o re mo imetsa di plaka dula o bolokegile le tlisetswa ke Eskom
5: tshele tsa manane o arena a o fi

0: Black Box Gonchirogelo Thobela FM Moshati what's up with Tavi show everybody everybody yeah baba tele di teng re le boga go ne di kgetha se sate so pa sa ibele na ba re ba itswakile le gone o bo sa tsweletse Dr. Tebson go bo go tsweletsa Moruti le Sudi Moruti
1: shout out yes yes
0: ibile re le boga tsweletso ya ga go bo go ebale na re ga tseleng pele re lebeletse wena o rengele gone motheletse lukisha se la tsekeng sa ga re tlo go tlhoka go tlhogopledishana wa rena skipa sama wa at school
2: yeah bona man ar bo le leng gape ka tsela ye
0: re le ntjula ga go le
2: tsare re o tlelang ka gona ne
0: tabe bo tlhokwa ye ke kwa ka mo
2: ntjula ga bo le dilo je bo tlhokwa na go engwe leng
0: a ke ga ne fela hey ma mo tla hey watong o ka ronyo kwa khalas engwe
2: wa tswa ke le mo ga eng poelana
0: yeah
2: ra sha e ja di me bileng ka go tlela
0: yeah yeah
2: re ya sha echa re sha echa di go di yield sign o ka re batho ba kushiro go dira ga eng go di four way stop batho ba khone go kushiro go dira ga eng
1: sekele yona skobuso
2: go di sekele batho ba khone go kushiro go dira ga eng re otlela ka mabelo a go dimo
0: yeah
2: re tsela melao ya tsela na go tshohle
0: mhm
2: go ka lebella ka mogoro o tlela o ka ona ka pushoro na motho yo o khonne go ka tshwelela ga ba ngwala lengwalo la gagwe la wotlela ga ba dira lengwalo la wotlela
0: yeah
2: go ba ba nore okay le na ba ebile tlile go last week tsha mangwala le na sia le go go di magatafola
0: nna ke di putse tsere fela re iputsang tsona ba o tledi ba re kopanang le bona e batho
2: ke a bona se ke se ba go kore
0: yeah
2: ka na geng tshedingwe ne
0: mhm
2: melao ya tsela ya hlokomelo
0: mhm
2: Afrika borwa ga ke no ba ke sa tsebe ka dipalo palo gore re eme kae
0: ga
2: re lebeletse dinaga tshe be le re ditshela melao ya go tlela
0: mhm
2: okay guduje e be le re digatetse pele Afrika borwa ke engwe ya dinaga tshe digatetse go pele re bapetswa le dinaga jaaka Europa ge re lebeletse ditsela tsa rena a ke bolele ka ba ditsela tsa go hloka tsa go se bona go di Google Map
0: okay yeah
2: go na le ditsela tse di o nageng tse di go khona go kusha gore ba o tlela ka tsela ba o tlela go ka gona motho o tlela dutse go di maga packet a ke yeah a ke bolele ka tsela ka dilo tsa motho
0: ke
2: bolela ka di naga tse beno re ditse pele Afrika borwa go ya ka mogobeno re le mogile ka ona nna ke na ga nore e lokela go ba e le go dimo go dina ge re lebeletse dina ga tshebe nore di gata ka melao ya tsela bosinyo bo bogolo
0: yeah
2: thoma ka dilo tse nyane ge di sa lukishwe dilo tse nyane tshebe nore lokela go di lukisha di sa lukishwe di hlola tshenyo ye kgolo se tshabe re feletse re bana ga ebe nore ga ena taba ge re sna taba le dilo tse nyane ke maatla a na le go bonete ba rata re ba le taba le dilo tse di kgolo kana ar lebelle tshe dingwe tsa tshe wena o di lemogilego mo mebileng le gona re ka dira eng go fokotsa bona bo sholo pudi bo re bo bona go ditseleng o mongwe o mongaka bolela sa se kwao a gona motho e bile re ga sanka a ntshetswa monwana wa gare motseleng ke motho yo mongwe go bane a motletse bo shaidi ba bang ba re go fetse go gotlela bo shaidi a be a go roga o mongwe ga no re o rugile ka gore eng ka go ntsha monwana he go ntsha monwana ke le sap e re motho go ntshetse monwana o
0: mputso
2: wena o go tsofetsena wa mogare fela a re boleleng ka tsona ke eng tshe dingwe tsa dilo tshe ke tse re ba go tloba le selo ba re ke demerit system
0: o ya
2: ke neng re image gore ka mokare thoma ka legolo 100% tselo ya molao yengwe lengwe e diregago ba dira ba fukotsa go fihlela o sa tlhelona le ona le di merits o sa tlhelona le dintla
0: o taba o sentse
2: ke mka o thoma gape ka leso a tsere o ile o thoma gape ka leso nya kana le license ka mo go ebene re go ka gona ke ipitse re ba bang ba batho ba ka yola ta di license ba tlatla ba di hwetjana re sa le bello go bona ka ba ka la ro ka re go bona ba ntsha le bone ena le nya go apara di specs
1: ena ba nya
2: ka le nya go apara di specs ena le bone
1: no
2: o go motare na bushu ga ke drive
1: ke bone
2: ha wa bo le no ra ke fatla ke dikolo ya ona dikolo tsa go fatla motho bushu
1: o do bo sa
2: bone
1: finish and line
2: ena le mo tsagare wa otlela o ntse o sa bone le scratcha dikolo tsa batho ba ngla di go gele reverse nako le nako o sonetse re go hleko lo ya motho
1: ene ba di go tla yong
2: aparang di for eyes tsa lena ke moka tshedinga re tla di bona re bolala ga dilo tshe beno ra le ke le di dira ga botse ya a re tella ga ga dm ya rena me re bolela gore ke dilo tshe di feng tshe re ka dira eng go thusa ke go le re mapodisa a tele di tshe lona
0: ya
2: a re bolela leng le hono jwa le ka tshaba
0: telelang
2: ke botlhano
0: et skumbuzo mbathele et bola nomkansi ke matlakala rena facebook ka ntle faro shaleng morago go etobla fm ya ka 086 000 2452 ke nomara rena ya mogala a rena pere go rena di ke ba di fitse go le jwang sripeng se

0: metsotsogabele ke lesome tshela go iring ya bone go ntshiroge le thobola FM mo shate wa tsebolo boithabiso eruption ana le la vista le black camera. Yeah, cha-cha, kilina la kosa.
1: Wa tswa tshedinga tsa dilo tshe menore, ke be ke tsheledi tshe mo iso mo, a ke tsebe ba o shuma go di customs, wa shuma go di raeng di border ring.
0: Okay.
1: Go di tracking fela a ke sa opela gabotse. Se ke tsebe gore o bona batho ba batshela go ka Afrika borwa, ba tshelela ka nageng tsa nageng mabapi. Se ba go se bolela motho gore o re o le mo le gore ka letlhakoreng la Afrika borwa. Di koloi tse dintsi. Le tsona di traka di tshela melao ya tsela. Okay. Fela ge ba fetsa go tshela bordera ba ya ka thukwela ya Mozambique go ba ya ka thukwela ya Zimbabwe ba thoma go latela melao. Hona le sengwe se re sa se direng ga botse. Hona le sengwe se re sa se dire go ga botse jwalo kana. A ke nyaka go dumela gore ke batho bao re atella fela gore re tella ka mogae ge re tshela kana gentse nngwe re bona galo ka re ga botse
0: dikotlo tsa ka mogae mohlomongwe a re tsebe a re a di tshoshi man a di never vavum se ba se dirang dinageng tse dingwe mohlomongwe re swantse o di tlisa ka mo gore ka re go baneng bona ba tshela di border ka kua go gona mo ba obela melao ye leng ka fao le palla ko hlompa melao ile nka mogae ke eng na.
1: Okay, are tele che chenwe cha di voice note go gore na ikaba ke tsela efeng ile bona go kare motlongwe re ka tloba broko ye re ka ifedisha are tele che chenwe cha di khatisho che le di rometse go
2: wa modi mo tlhapa san tshirwela le dumela ke Vincent Seko. Thanks God is Friday
0: ya le mo modi.
2: Taba ile bolelang hey ke botse kudu wa tsama mo tlhantle ka topic ye botse kudu rata o etsana ka tsela re ka dira gore batho ba ba o dira di phosho tse lo reng mo tseleng a dingake ba tshele mangwalo a hotela especially motho ya face on coming officer traffic on coming so ke bona lo re nambile ba traffic ba thakatlhakano e batho mo khudwe ba ka tshele mangwalo a hotela a wa ke bona o ka loka ke senya ke real ke Vincent Seko a re mafelong a
1: beke. Thank you Vincent Vincent we lo tla ka tharollo gore ke eng se se ka dirwang ke sona se re tshwetse gore re ka dira eng gare ga tseding o ka bolela tseo di lemogile go fela ke eng se re ka se dirang wa tseba ye ya dikolo ya go lebana le dikoloi go nonya ke ga tlatla se ste fela ga ka notjwa a thoma mothala di o moswa ke gona go tlhakatlhakane ke gona go senyegile. Okay, ka moka re lo moshala morago ka moka
0: can it is go
1: a tsela tsengwe pele re to tsema gala nomora re nae magala ke 0860002452 re bolela ka bushilo bo re bona go mebileng
3: skeng ke se tsela ne pele ne di bele
1: why
0: hello
3: tsela
0: yeah
3: no se ke se le mile ke o di tsile go tsa le phefo go di guru entry ke le mogile gore ope ba di taxi ka di pisana ba ile le ina ke go tsotsa go re ke a bona. Pali sepela ka mokgwa o ka rata ka gona mo letsileng ane ka loo tsena le bophelo ya mapodisa kare bape mapodisa ba ba fa tšheletse gape mo gona mo
1: ke nagana gore a nyaka gore batho ba mo tsebe fela ntlha ka ge kwaketse no santse go tšhaba batho ba bangwe bona o shoro ka montle wa bone madlanga go tlisa mapodisa fela a ye gore gore mapodisa ke mo ka ba molate ba re o kwele sa mele
4: thobela ba ntshiruele timi ye kgolo ya letšatši nna eno ntlabang kudukudu ke ge motho a ya south o mongwe a ya north ba tsebana ba bethelana mabone ebile ba ema mo are a pata a sa kgathale gore ka morago motho o ye tla o ba atle o duo ema yare o bloka sphetephete ba bangwe ba ema kamo ba bangwe ba ema kamo ke yone e nongkgatšhang e nkgakantšhang kudukudu mara re nogore ba molao ba tla e rarolola ke a leboa ke makuka mapele a mošate
1: nako ngwe hwetsa e le motho a emelele lepodisa fela go na le mo kileng ka bona batho ba dira jwalone e le lepodisa ke rile ke sa re ke re ke leletša lepodisa bele gore le tloge lepodisa gantse le be le omanya o la kare lepodisa le be le moomanya gore ke eng dilo tseo di dirang kana le moomantse sebaka se se telele lepodisa ba dira dilo tsa go tshela molao bobedi yena le mogotse wa lepodisa gantse no mothakolo ba moomanya ke rile ka ke batamela lepodisa le a re tshwarela mare ke be ke sa moomanya mothakolo kare yaano na go etlang ka mo manya fela a ye tronko mo motho
0: a ba tshe ka mogala re kurna bona ba re go tlhogopledisa na 086 000 2452 ke no mara na ya mogala 086 000 2452 ke ntshirele
5: tobela pela na le school
0: a re
5: le kae
0: rona le kae
5: a rona na ke bona ntse kholo ke ba dirile diposo ka mogolo e be le bakala gore motho ba ntsha go le ya ba ntsha tsele
1: oh
5: itse tsele ska sa tla e tsamaya
1: yeah ora ora ka mogolo ka sebe botsata are motho mo yo otlela le mogatsago yena a dire dilo tsa go sona le tsa gago tsa bushi o otlela ga botse bana re ntsha kolo e tseleng re bolae batho ba bantsi are no re yena re tloshe yena tseleng
0: modiri wa ditabaji
1: yeah re ra sa otlela o e bona re ka ba jwang
5: eh ano mara e ka ba ra etsko
1: eh ano e ka ba ka one jwa le ke dumela
0: ba jele
1: ya musi
5: Joseph manana ka mothembi
1: thank you Joe musi ibe yena arna ko ngo na le ba bonga gae ba ba fela go ba otlela ko she ko e sfatana se ga ba dire dilo tsa bushilo tsa go swana le tsa gabo bana le bona ya ba tla arche mo ga pere go mela go ntshirogela ka la botlhano dumela
0: tobela
6: madam speaker le school dumela gore go jo
0: a re le ka
6: go tloga le na ya tsara tsara la ka mo la Pretoria
1: ya le ka mo Johannesburg go go le jwana
6: go ya go drag is with yela ra fir pepos la tefne le mo sho
1: tsena ngona
6: go a tana ze kere mo tsumongwa ba ya fegete kana mo wa ga mihlana go kere go ya go di dirile phoso mo dile mo ke fetse traffic o re ke botlela ntse ke tsere mathwatsi pa mo tsala go khwetsa
1: Yeah.
0: Yeah, no.
1: Yeah. Le o tsela melao ya tsela o dira dilo tse ebe no ra ga tsa loka. Ka bona ditikete tse batho ba di latla.
6: O sega tsebe mpholo bana o ni tsaka kwa tsaka nga hela. O re dire dire o ra pretsa le ra ro ga tle briki mo sa tloka ga le. O tsata ba rena le driver re tena ga le re no u she. Ya. Ra ga mele mapu ba ba ba ngwe ba tlo ba driver ba ba ba.
1: Yeah.
0: What's up?
1: Yeah.
6: Ke le tloga go lotikere ka ga botse ka mo.
1: Thank you. Le na le tloga botse ra le boga. Wow. Yeah. Arche o mongwe gape ra go moela go ntshirele dumela.
5: Kumbuzo le pela.
1: Tobela.
0: Tobela.
5: Le tloga botse.
1: Re bana re ka botshale.
0: Mo nna tre botshale.
5: Le bona la le Peter wa phulwane ka motshile re fika.
1: Thank you Peter.
5: Ke ratile o introduce a topic ye pela le bila re wa ka re tsira tsiwa le. Baru rile re. Lo ya ba ikama.
1: Ya. Ya ke nya go itira ma dipeter coffee.
0: Nikis.
5: Ya. Wa tsare problem ke ye ke bona nge nna.
1: Mhm.
5: Mo stop sign ye.
1: Ya.
5: O se re go di sa bere ke ana wa nyaka go hebe especially go ra di tsana ba go bona total e ka bo khonala. Ba South African ga bo sna o sna bala. Ba motlele.
0: Ya. Ya.
5: Aba nya go yema.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga poelano motheletše Thobela. Dintlhakgolo tša ditaba e reng ye ke tša gore kgorotsheko ya godimo ya Western Cape e fegile lefateng kgopelo ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya go nyaka go lekola le go beela thoko pego ya setlhopha sa go ikema sa karolo ya bomasomeseswai senyane. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re go swanetše gore go be le tharollo ka morago ga mathata a setekgeniki ao ba itemogetše go ona a go ba thibela go ngwadiša bonkgetheng ba bona go lenaneo la online la komišene ya go ikema ya dikgetho IEC. Batho ba babedi ba tlhokagetše dikotseng tše pedi tša go fapana tša bebileng ka mone Limpopo. Ditaba ka botlalo ka iri ya botlhano. Ke a leboga.
2: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša.
3: Ke leboga mabaloi bathetsi ba tshwana FM ditaba tša dipapadi. Ke tšetša kgole ya maoto Yusuf Mart o mpšhapaditše kontraka ya gagwe le SV Reed ka kwanageng ya Austria go fitlha ka ngwaga 2028 setlha sa go feta gore ka dipapadi tše 30 diphešone ka moka. Orlando Pirates ba ya go raloka le setlhopha sa Durban City ka letšatši la 17 la kgwedi ya Septemere e sego ka letšatši la 16 la diphetogo di gona fauwe mantšibong a lekgono Marumo Gallants ba itšhana godimo lefase le Polokwane City. Richards Bay ba na le AmaZulu ka la morena ke setlhopha sa bame le Sundowns se tla ba tšišana godimo lefase le Golden Arrows sa Bafana ba Sithende, Kaizer Chiefs le Sewelele. Go dipapadi tša cricket setlhopha sa Zimbabwe se fentše setlhopha sa Namibia ka diwikete tše 5 Innocent Kai ke ene le gore o tlwa a ile a bontšha bokgoni ba nang le bona o kgonne go dira mekitimo ye 72 go tšwa dikgwele tše 42. Re ya go tsena mo la karolong ya rena ya Vuvuzela seletšo sa Mothegi. Aga re fitlhile ke go boledisana le mang ke go boledisana le Mpho Gift Motshiba rena re motsiba ka Mayambela o tswa ka a le ka mola khwilirene mola gauswi le le boa gomo ke mothegi wa setlhopha sa Sekhukhune United ke ne ka mo amogela ke o amogela Mayambela ke o dumedisa go ntshirigele ya Thobela FM.
4: Sekone ere ke tie sebaka se ko dumedise ke dumedise le baratiwa mokana ana ba Thobela FM o tswa go lela gausi
3: o motho a di batlhabe bjale ke na le pošetso pedi Mayambela ya mathomo ke ya gore o dikgetho ka gara ditlhoba tse di kaka bo Polokwane City ba le gona bo Magazi bo Baroka bo Kaizer Chiefs bo Orlando Pirates wa kgetha Sekhukhune United ke putša mathomo ya bobedi e ka ba go ba mothegi wa babina noko go fetetše bophelo bjao ka tsela efeng.
4: Se sekone ere ke tee sola se ke le dumedise gape ke rawa nna ke le Mayambela a Sekhukhune United gontšentsea kampo Mothiba ke rawa ke kgethile setlhopha se sa gešhi sa babina noko ka mora ga gore be ke le molatedi wa Highlands Park mo le gore ka gae ba gotse ba supporta setlhopha se sa Kaizer Chiefs time a ile a dika anda se di tšang botsa re ke fe be setlhopha sa Kaizer Chiefs ka nna ka napaka se sefebe ke ile ka ratiwa ka gae ka go dula ga rangwane ka gae le gore be ke rangwane be le Sundowns so gwa diega gore ka mo ge ke tlo thoma go tsweta ka mo 2014 kopa le bo Mayweather ka mo re tlo re supporta setlhopha se sa Highland Park na bile ke re se batho se rekiša na bile ba Sekhukhune ba re tšea ka ga e le gore e be re šomiša makhulo ba re tšea ba re tla re supporta setlhopha se sa bona sa babina noko ke mo e le gore re tsweletse gona le bo Mayweather re supporta setlhopha se sa babina noko.
3: Are ke mo ka e fetetse bophelo ba ka tsela efeng?
4: Setlhopha se sa babina noko se fetetse bophelo ba ka ka gore gotlhe mo ka moka mo ke tsamayang ke a tsebega Mayambela a Sekhukhune United kae kapa kae mo e le gore goga gona go ba le batho ba e le gore ba nyaka go go nthega ba re nna ke kgona jang wa di-gaming kae ba nyaka go nthega ka bolelo tša mašhele ka ge e le gore le Sekhukhune le sona sefetotse bophelo ba ka gare re kgona go tloga mo re ya di-game bo Polokwane ba re thega le bo Durban ba kgona go rena metse ya di-aeroplane re kgona go flya nke be se ka tsona be re ka se be mo e le gore ba re ka gona o Sekhukhune
3: age bothele tša Thobela FM ke ena Mayambela Gift Mpho wa ga Mothiba mothegi wa setlhopha sa yena Sekhukhune re tlwa re mo leboga re tsebe gore setlhopha sa Sekhukhune United ba kgaoane le Cedric ekaze bjaleka motlhatlhi bo Paulus Maseke bona ba le gore ba tshwere gona bele re tla bona gore na ge setlhopha se se a re se se raloka dipapadi tša go latela ba tla raloka ka tsela e feng mothetsi wa Thobela FM ke tlo boa gape e rie o latelago ke a leboga.
2: T Dibapadi ka khone majiba. Thobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
5: Thobela Limpopo, kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di kitaka borakgwebo le di MSME bao ba tlhola go menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta, gomme difoka tse di ka thusa dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o kgwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgolo. Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
7: Mongwe wa ganye masumenne, Mpele and Associates e bile ketsa pele go tswa molao go aga go laetsa bokgoni botshepegi le toka go tloga ngwaga wa 1960. Kgweding ya Lwedi, ba Mpele and Associates Attorneys ba keteka mengwaga e 40 e sa le mola khamphani ya tlhongwago. Moketeko o kwa go laetsa letso leo Mpele and Associates ba nsepetseng morerong wa go thusa setšhaba ka tswa molao. Moketeko o o tla swarela Groblersdal ka Latlhano Lwedi. Thobela FM e tlo gašatswe go tswa Groblersdal nakong ya Mpela and Associates ba kitikeletso la bona la mengwaga e 40. Mpela and Associates Attorneys, setting the law in motion.
2: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
8: Ke setlogolo sa kwabina tau wa phala mamakadi kokadi kokadi kumela champis go palala.
9: Thobela FM e kitika le wena kgwedi ya borwa, ithute gomme o tsebe ka botho le boyo ba gago.
10: Ke tsotsobo go a thusa, ke tsotsobo go mmana ka lefatsheng.
2: Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.

0: metso tsoga beleke mo simperitse go tswa iring ya botlhano Pabzito tsela ye pele ga fa re ofile Chams of the DJ ana le Poshy Girl ke bona ba re shango go rena maemo a boseletsa tshingla go sasa itla ba a mohuta mang na o loketse kwa paradi ya paro tsa mohuta mang mo theletsi itla ba ile mokibelo Saturday ya la tlhano le wedi 2026 re lebeletse di tropo golo Johannesburg marotla ba TV le ile go letetse dipula tsa magadima ke magareng a le somile le some shupa re ya ka province ya Mpumalanga Mbombela go ditla ba ile gona mesong ka ntle le fao marotla ba TV le ibile gape dipula tsa magadima ditla ba gona ke magareng a le some tharo le masompedi tepo lokwane marotla ba TV le lona ka fao pula etana ke magareng a le some pedi le masome pedi mahikeng marotla ba TV le gape lona ka fao pula e na ke maranga le somete le masomepedi pedi Bloemfontein maru atla ba thibile go tlotsweng ya ka fao ke maranga le somete le masompedi te ka Kimberley maru atla ba thibile le dipula tsa magadima di letsetse gona ka fao ke maranga a le somete le masompedi te Cape Town ka fao go tla ba go fodile ke maranga a le somepedi le masompedi tlhano re feletse ka Eastern Cape Qeberha ke magareng a le sometharo le somesenyane maru atla ba thibile ka fao mosong go tla ba le khudi e fela le gona ka fao go letsetse dipula
1: matshese tsa bona school
2: okay yeah re le bela poela ro ka Northern Cape itlaba le felo le no shile beno le tabela na le level 5 warning ke temo show ya level 5 se tlaba ka bogare bya province ya Northern Cape se ke se ba nkore go tlatlego e ba le di gadima go ba le dipula tse matla tse beno re ditlabe di di tla le sefako le moya o munchi re ba di ka go tsa o tekateka moya o ntse o ka go tsia level 4 e tla ba ka kala mo mafelong a beke ka le go ya go sontaga e tla ba ka Northern Cape ga mogo le ka North West le gona go sa ile ba le di pula tse matla le di gadima level 2 re ka bona gape le ka Freestata le ka Richards Bay go ya go Cosi Bay go tla ba le dipula ga mogo le moya ye matla ye belore e ka feletsa e dira gore go be le ditshitisho go boema kepe bya ona mafelo a re fetsa go golela ka ona ka ntle le fao a re tlokomeleng re tote ge ba sa tlhoke gore o ye kae kae no itulela ka gae moya e tla no tshutla ka ntle

0: ebetlile sa fela metsetsetse rona medirešela gona mola ering ela ya bosupa go mašhata wa tsebo le boithabišo thobela fm ke lekgotla ka tšhela aforika borwa bathetsi ba thobela fm re ke tšhena google dumedišeng nna ke tlefotlef zito wa ga megala ke mokone gomme ka metlhala mabaka le a tseba gore go lenano la mabaleng a dipapadi ga ke sepele ke noši o gona motsweletši wa lenano le mošupile go fitlhela botlhano ke ena natinis nna thikwa ga khubiana magagešo gomme se ka lebala gape gore motsweletše mogolo wa lebeletše go manano ka moka o gona ke Isaac Silo wa ga mašila le yena ke ena lebeletšeng gorena ka baditaba di sepela ka sopego sefekudu re lebeletše go manano ka moka a mošhate wa tsebo le boithabišo go akaretša fa lenano la mabaleng a dipapadi e re name re molebege mmabaloi wa ga mabitsela motšheletši wa thobela fm ka ditaba tša iri ya bosupa re tlhokopana la gape e rinyela ya seswai setlhopha ka moka sa tlhokola tsela lena ra leboga gomme re na le tshepo le tumela gore re tlhokopana lena gape ka mošupologo ka metlhano fela metseretsela e rinyela ya botshelela gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo thobela fm ya kgwetšagala go mafaratlhatlhale ya go motšheletši wa thobela fm gomme ka gore yano re gona go facebook ka thobela fm yaka go x re gona ka at thobela fm yaka molaka bogole lengwe re le gona go dstv ka audio bookar channel 815 ke mo tla re kgwetšang gona se ka lebala gore re kgwetšagala gape go www.thobelafm.co.za molaka bogole lengwe nomora re namogala ke 086-000-2452 ke e le gore o re kgwetšagala gona ge e le gore o nyaka go e kgokaganya le rena re kwele ditaba le kgone gore motlhatlhi wa setlhopha sa aforika borwa sa bafana bafana ke bola ka magasena motlhatlhi dr pitso mosimane o tsebisitše setlhopha sa gagwe sa nakwana se e le goreng nnete gona o tlo tla bua a kgetha sa ba 23 gomme sa nakwana sa se kgethilego re kwele fa gore ka dinong ke ena ronan williams sepo china ricardo gos mola barolo ka morago le ena obri modiba sa mokele kabini fawas bazadin kamogelo sebelebele thabela morena thaba matuludi o lwethu makhanya khulumane ndamane mola gape a le gona ime okone le bone seema nkosinathi sebisi tshepo mašilwane ke barolo ke ba e le gore mako arolo kwa morago setlhopheng sa aforika bara sa bafana bafana barolo ka gare ke tebo moko ena le boammaboe cameron danson molaka go le lengwe sephephelo sethole bathusi obers brooklyn pogenpool le ena ko mongwe le goreng o gona banosa dino ke ena ingrand rainers yanela mbutuma lyle foster cassius mailula austin apolis puso ditejane tashrik matthews re lebuile mofokeng temba zwane ronaldo faniel tapelo maseko tshepa moremi luther sing re lebetse gape rena chandre campbell ke setlhopha sa nakwana se e le re sekgetlhile ke ena motlhatlhi dr pitso mosimane e le setlhopha sa sekgetlhile go la mathomathomo la anamileng a amogela mošomo wa go ba motlhatlhi wa setlhopha sa aforika bara sa bafanafana ke setlhopha se e le gore se tlona maseya go roloka dipapadi tša mankgore letsela goa dipapading tsela tša afcon re lebeletše kgatlhano le naga ja guinea ka la 20 tshela kgweding e re le mo go yona gomme le papadi ya go roloka kgole le gae ba tla ba thusena fa le setlhopha sa eritrea ka la boraro la 30 kgweding e re le mo go yona molaka go le lengwe re tseba ga botsa gore aforika bara e tla ya go roloka le naga ya egepeta e le papadi ya ba yang go roloka kgole le gae e le papadi ya boditšhabatšhaba ya sego ya raka la 4 kgweding yeo e tlago ke ka mokgwele gore dieme ka gona mothetsi wa thobela fm tseke le smete fela re etswela mola e rinyela ya bosupa go lenano la mabaleng a dipapadi a re iketle mmogo fitlhele ebile ge bethakotara re namihile re etswela re lebile fela e rinyela ya seswai le ke lenano la mabaleng a dipapadi e sa tloga bethele semete e metsotso re namihile re itshela gona mola e rinyela ya bosupa gomme ka gore yano re naka go ketima re ya go lela papadi ya teko e le papadi ya boraro go tšenne tše e le gore di tshwantse go reloka tša molokoloko magareng ga setlhopha sa springboks ga mmogo le setlhopha sa the all blacks papadi o ya go relokela ka kua lepatlelo la fnb tšatšin la go sasa papadi ka thoma ka metsobele e le some fela go etšhela go e riela ke batlhano se nka go botšang sona ke gore a ke bone malaika papading e fela o mongwe o swantse o no bona gore o etla pele molokoloko wa dipapadi ka dintlha tse pedi go yeteng papadi yo tla gopola fa gore ke e nngwe ya mathomo e le goreng e tlana maedi a diteko ye e le goreng e re lokela ka mono mabunga aforika borwa magareng ka setlhopha sa the black fans ga mmogo le springboks women ka seripagare fela go etsela go iri ya pele ke papadi ya mathomothomo ye e le goreng e dira histori magareng ga springboks women re lebeletse gapele the black fans ka seripagare fela go etsela go iriela ya pele gomme motho e le goreng o tlona madi ala botse mothele ja thobela fm a tlo re botšantsona ka bodi ka bopepetla ba tsona re na le mogašwa dipapadi gona mo go lekgotlagatso la aforika borwa mola ka go le lengwe re lebeletse fa gore ke setšhaba ga motshwane mogaši wa dipapadi gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo ke motshwane a thule a re o gona mo mogalemo motshwane a re lotšhen thobela
1: ke bathelete ba thobela fm madimekeang
0: maemo a bo sa tshaba ke ona ile gore nya a tlhobaetsa go dulebeletse ka mo province ya Gauteng le gona ka mo province ya Limpopo re ya bona e ya tshola tshoela moya go montsi a ke tse bona go sasa ka mo province ya Gauteng ke se ile gore nya re tla seletelana go dika gore re kwele le bana ba le ba bo mba bo so ka mo Africa ba bo ntsha gore di pula di tlo ba gona ka go province ya Gauteng le province ya Limpopo ke ka fa bona le Airlink ke ngwa ba ba ka yona a go buisa marago di fofane tse ile re tsone jo ba di faka mo ka mo godimo ga le patlolo la FNB a ke tsore na go sasa ke maema bo so a ka ma shitisha papa di kgolo go le ri litlego ile ya botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa go ro mongwa di tlhopa tse a etepele molokoloko wa di wa di papadi
1: ke go le go tshe bitso ke tshe swa ka se go re medisha ba tsheletse ba tabela FM tse tsila le gono a ke nna na re maema bo so e ka ba ile gore a shitisha papadi le se bopego sa papadi re tsere papadi ya rugby ke papadi le gore e kgona go raloka maemong a afe kapa afeng a boso nako e nngwe go etsa lepatlelo le le lerara e fela ba kgona go bapala papadi e nngwe e botse kagolo mo go yona jalorena le tshepe gore mo tšatši la ka moso pula e se kana ya senya fela a ke nagano gore le ge kana e ka ba ka senya papadi goba sepokalo sa papadi gore ka tsele re idagana gore tlabanka ka gone
0: motshwane a ke tsebe go lebeletse o reng ka lenano le e le gore lebele ke ena Rasi Erasmus mo e le goreng o ntšhitse lenano la gage mo letšatšing la mošupologo a o bone o kare seo se na la masemo go batša kodi ka gore go raya gore motlhatlhi wa setlhopha sa the All Blacks a ka ba le go lebelela setlhopha sa yona Aforika Borwa go netefatsa gore o a thopa kgatlhano le bone
1: tsito o ka lebelela papadi ya rugby ke engwe dipapadi tse e le gore e le gore a gona bo gentleman ke o ka gare ga yona e fela ke papadi le gore re e wela go di-gentleman sport mo e le gore setlhopha sa rugby ba ditshepa kore ga ba tshoge gore ge ba biditse setlhopha motšatši la mantaga go tshwana le matšatši a ka bang a mane a e le re setlhopha se e le gore tlhoa reka le sona ba ka lokisa sa bona setlhopha ba lebeletse setlhopha sa gago seo a se tlhoge se tshwenyang papading tsa rugby ke se bona se dirala nakong e ntšhi jalo ke go itshepa ke se ka se bolelang kesitse gore ba dira ke go itshepa ke fela ke re le rena mo kgoleng ya maoto o ka re ka fela re utswa sona se re bona setlhopha sentšha lenaneo la sona la mokibelo motšatši la boraro re bona re tlwa dibapala bjaka mo lebaleng fela mo rugby ke se e le gore setlhopha se tlwaelegile
0: motlhatlhi wa setlhopha sa the All Blacks Dave Dunne bjalo ka Rasi Erasmus le ena o bontšhitše gore o dirile diphetogonyana go lebeletse go ya le ka lenaneo la go thoma papadi kudu go lebeletse mo papading ya bona ya diteko ya bobedi ke kwa Cape Town mafelong a beke ya go feta re bone fa e nngwe ya diphetogo tša dirilego re bona Hooker Asafo Aumua a namile a thoma fa le Samisoni Takuwao o e le goreng o tlogole go tloga kua bankeng a nama a thoma a šoma ga botse a ke tse bo rena o reng ka mokgwa e le goreng the All Blacks ba dire diphetogo ka ona mo setlhopheng sa bone
1: ke se e le gore be ke tloga ke se lebeletse gagolo mo bekeng e fetile gore beswantse ba se diregile mo bekeng e fetile gore bone diphetogo tše ntšhinyana go lebelela naga New Zealand ba ya go tsena papading ya tšatši la ka moso ka diphetogo tše tharo go setlhopha se e le gore se ralokile mo bekeng e fetileng Asafo Aumua bjale ka re o boletse o tloba le mo a bapala bjale ka yena Hooker o tšea sebaka sa yena Cody Taylor mo e le ena Samdari le ena a tlo tsena o tšea sebaka sa yena Topo Vai o e le gore o bapetse papadi e botse mo papading tše pedi tše lere Aforika Borwa e tla lokile nagana New Zealand o raleka bo maemong a bone mo le flanker Peter Lakai le ena re mmona a tsena mo legatong la ena Simon Parker bjalo ke se e le gore nna e ka nna tsebitso beswantse ba se diregile mo bekeng e fetileng ke be ke lebeletse gore ba sanang le papadi e batho e ralokang jalo ge ba sa diphetogo tse dintšhi mo bekeng e fetileng ke ile ka tagana gore mohlhomongwe se se tlo dira ge nako e se pela ke seo se a dira motšatši la ka moso bjalo go lebelela naga ya Aforika Borwa le bona ba dire diphetogo tsebitso tše ka bang tse nne Aforika Borwa mo e le gore re bona Malcolm Max a tlo thoma le papadi sebapadi sa go tshwana le ena Packard le Arendse le ena o thoma le papadi mo le ka lehlakoreng leng le lengwe re bona Colby a ya mo maemong a bolesometlhano a e leng gore a ra motho wa e le gantši a ra le ka mo gona ena ke ena Cheslin Colby
0: mongwe setšhaba re lebela Cheslin Colby o ile go fetsa bolela ka ena o ralokile gabotse mafelong a beke ya go feta ka mokibelo mo e le gore bona a kgona go shoo netefatsa gore Aforika Borwa e kgwetsa dintlha tse ka bago tse lesome setswai mo papading ya uwe a raloka papadi e botse kudu go lebeletse dithago tša gagwe o bontšha a le mo fomong e kaone kaone kudu-kudu go mmebile o rloka kwa morago ya se fullback mo maemong a bolo smetlhano go ya ka mogarogang ka gona o bona a tla fetola papadi bang Cheslin Kolbe ga ka ba gona mo papading
1: Tebogiso ge re bolela ka go ba le utility player kwa morago mo nageng ya Aforika Borwa o mongwe wa tsone dipapadi tseo ke ena Cheslin Kolbe re bone mo papading e fetileng a ka raloka bjalo ka ena ga le mo maemabolesomenne mo ile gore se go tloga se makatsa se le sa makatsa ba ke thoma go bona Cheslin Kolbe e ba ena a raganye di dikgwele di penalty le di conversion tsa ke mo wa di batla gore South Africa bo rwentse e tloba ile se mo magetleng ga gagwe Cheslin Kolbe o tsila ka motso a ba le mo mamang a bolo somisano a ile gore mo be ke fitile re bone se demen ba relems e be ile ga ralo ka maemo a bjalo se go tsotsa so ga tsisha ke gore di ba pa di Africa bo rwa go ntse go bra go tlhitso ke ile gore o kgona go tlosa mo maemong a itseng o mo isi maemong a itseng a ofisi le re o fa sona nako le nako re o mo
0: motswane mo gongwe re e lebele go ya le ka diphetogo tseo ditlhopha tse ka bobedi ba di dirilego ke papadi ya mokhutamang ye re ka e letelago kodi ka gore ya tsewa gore o a ka thopang papadie o tlabe a yaka kwa United States of America a sena kgatelelo ka morago ga gagwe o bona re ka letela papadi ya mokhutamang
1: yo ba engwe ya dipapadi tse boima tlizito ke lebeletse ko gore o bone papadi ya moetsi la mokibelo papadi re bone mo karolong ya bedi ya papadi ke papadi re ke letile mo tsatsi le ka moso papadi le gore e tloga e le papadi e maatla e le ditlhopha bobedi ka tsona ba bontsha maatla le bogodi ya bona mo papading ya rugby ke lebeletse sehopadi sa tsona le ena Adisa Villa o ile gore Kizito o kgona go tsena ga ena New Zealand dibapadi ke lesomenne ka moka a dirwa le mo mabetseng
0: aaba ke gopela ntshwarelaganyane ke rekise metswana ke tla boa goe
2: O gole A1 o gole re a gola re fetsa mengwa ga e masemene pedi ya matsalo 12.5 kg golden cloud cake flour 119.99 1 kg merino cornflakes 24.99 750 gram ellis brown creamer 39.99 450 gram bokomo wheat bix 19.99 750 gram nola mayonnaise 32.99 hip hip hooray A1 supermarket corner divination jubet street mo polokwane simply the best
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Keteka Major League Birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kwetja 750ml ya 3 Ship Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 pack di fo ba di fitse pedi tja di 275ml tja Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa fela. O mo kwetja 6 pack e yongwe mahala. Di kwetja gala go fitla ka di 6 tja September. Ga bore shome wa ka fase ga 18.
5: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Tobel FM ke le gaela mmino wa setso goro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Tobel FM mošetša wa tsebo le boithabišo
6: nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-springbok ke mohlatlhi rase erasmus o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le sia chaslin le eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le brian habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-springbok o scanne qr code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka coca-cola Bona le dipela.
0: Rugby, padishana le mabaka ka moka a go ipsina ka tlepisi. Yeo e kwa gala bjalo ka nako ya ba fenye gore ena. Thega mabokoboko go mmele keteke motsotso o mongwe le o mongwe ka club drift, legendary taste, legendary times. Ga ire ke shotse batho ba ka tlase ga mengwa ga yele smetse swai. re tshola pele go mošato kwa tsebo le bethabešo masopedi tharo ke ametse fela re tshola e renyela ja bosupa o bo sa tlhalosa motshwara thula re gwa le ka mokgwele o ditlhapa tse ditona majareloka ka gona kodi ka gore ge ba fetsa papadi ya go sassa ba fofela ka kuwa nakang yala United States of America ba ya gore papadi ya bana mafelelo felelo felelo ya molokoloko wa diteko a ketse gore go ya le ka mokgwa o tlhalositseng ka gona go na le ba e le goreng e go sassa ba tla thopa setšhaba
1: papadi ya rugby re tseba a swantse re bona papadi ya ma e ba maleka ebile re be a swantse ba bile gona mo pahlopeng ke pediche e swantse ba bile mo bekeng e fetileng re bone Zealand morago re tšale morago mo karolong ya pele ya papadi ba ile ba boa ka matla magolo mo karolong ya bobedi mo e le gore go sa na le metsotso e ka bane meraro ba emene mo bekeng e fetileng Zealand betse ba ile papadi ba le ka lekeketse dintlha jalo se e le gore se lebeo ka solela gape mo nageng ya Aforika Borwa ke naga e le gore e na le maitemogelo mo papading ya rugby Tivitso ke naga e le gore batho ba ditaba tsa bona o lebelela diphetogo tse e le gore ena rase o ile a di dira mo bekeng e fetileng le ge e le gore o ile a dirang smaka ge a tsenya yona bom squad ya gage ka pijana papadi sa le mo karolong ya pele ya papadi se e le gore a santse re se bona mo papading ya rugby re bona diphetogo mo karolong ya pele ebile se diphetogo tsa gapeletse mo e le gore dibapadi ba dikgwedise ka dikgobalo e fela re bone mo bekeng e fetileng a dira diphetogo tseo jalo se nka se bolelang ke gore mo bekeng e fetileng ga a ba tsenya tsone yona bom squad eo sebopego sa papadi se le sa fetoga e fela se le ka molhlakore la naga ya New Zealand
0: tšhaba e re ke tse nako monagešo ke go leboge re leboge le tshedimoso ya go e abelane fa le batheletse ba thobela fa mo re le ka moso tle
1: ke leboga Tivitso ke rawa nako e nngwe le nngwe ke gona
0: mošhato mogo le re mo leboga le mo kgwele ke setšhaba botshwane magagešo mogaši wa dipapadi gona fa gole kgotlagatswa la Aforika Borwa go thobela FM nnete gona pele re nyaka go ketima re ya go lebela fa mabelo a dipapadi tsela tšame tša dikoloi mo e le gore nyaka go bolešanang fa le Ntabe Ramakwela re lebeletše fa Italian Grand Prix ka kua Monza ke papadi e le goreng e lebeletše tšatšing la Sontaga gomme Ntabe o gona mo mogale mo

0: bagara makwela arlo tshentobela
1: kala Clifford versus ka mokato la FM
0: ra tseba gore McLaren ke yona ile gore nge gonne go thopa mabelo a ka ba ga mabedi pele ga gore ka ya ka kwa Hungary e ga mago le Netherlands Lando Norris o ile gore ngo tlwana mile a bontsha gore o ka re o fomong ke ka taba ke ka le bakala gore mongwe go le ja ga gwe ne te faditswe e ga botse pakilwe
1: ke da na hore ke mmedi ba tsona Clifford o mo mongwe go se go dipotse e tswa di kodafatsa tsa McLaren di tlile gore koloi e be patšhene ya kudu-kudu re lebelela lenotho lebelo ore le taolo ya thaere e botšha e le koloi e leng a botse e ba kopanya koloi le maatla a yona and then tsa mo gore kry-a gore le Lando Norris ke motledi yo a ikhutselago matšatši a so kgotsa motho wa dipoelo tse re di bonang jwa tse ka gore boletse ka paka re le Netherlands McLaren e tswela pele kudu-kudu ka leto Lando Norris
0: a ke tsebe ndabe gore na go lebeletse Lando Norris o e le gore ngwe a tshegala a namile a mtshefaditse contract ya gago ya yokeditšego le setlhopha sa go tswa go kwa British go fitlha ka ngwaga wa 2030 re a tseba gore contract ya gago be e tla namile e fela ngwaga ngwe o tlago le ge e le gore re a tseba gore o bile le dilo tse dintšhana tse e le gore a ka di lokiša be ke sa bone gore a ka na matswa kwa go McLaren wena ke seo le gore le wena bo namile o seletetše
1: go na e kwala ka moo ba phetagetseng ka ona gore ne o sena ka tsela e nngwe McLaren yakile koloi e kgona go jala ko pele and then gomme Norris le yena ke karolo e kgolo ya problem e ba e dirileng so go mlaleng gore o dumela gore mo modirong o ne o tshwanetse gore koloi e ba e dirang e be e šomišwang ke motho wa tshwara le Norris so contract ae ba extend lo fitlha 2030 ke bona ere it was a natural progression ya gore koloi le motho di kopane ba bone gore ba tswela pele nna ba ka se kry-ana the championship
0: a re lebelele mafelelong a beke ye re a tseba re jatšena le gono a segalanyana mo re bone George Russell a namile a šoma ga botse go free practice 2 re bona fa le Charles Leclerc ba e le gore ba kgone go aroganya baotledi ba Mercedes Kimi Antonelli o e le gore tshile maemong a boraro kua ga gabo kua a ke tsebe gore naka kua Monza go Italian Grand Prix ke eng se e le gore re ka seletela endabe
1: So all the McLaren le Ferrari le Mercedes ke bontsha le bona ba tsena le mara le McLaren ka bo yona re le tshe re e ka se tsa nna morago so re le tshe Mercedes Ferrari le McLaren di tla tsho pele ba tla ba bontsha da hore o go lwa tsela tsa kae
0: a re lebele motapele kwa championship ena Kimi Antonelli o ile gore o tlo thoma le kwa morago ka lebaka la molatwana wa le gore o na le ona o ka reng ka se re ka bona amakatsa balateri ba papaditse tsa Grand Prix
1: gore ya re ata fona it's a bit of disadvantage but ka ha e kidi o tsiba go se monga e bile o ka le ke ne back ya ba so ena ma se se ina le dino no no re bone ho during practice session ya se practice today gore le ena ka nna go nwa ntsha go tswa ka go mrao go fika ko pele wa go kudu kudu ka ba tsena ka mara di point a o ka lebella ba tswa sa le mo Lewis Hamilton le mo Max Verstappen ka mola gale le ba itse se na sometimes ne ba thoma ona kwa number 20 wa kena yo mo Lewis ja e nna ora go mo top 3 so o tse for le ena e ke mo ka ba le nne to wa go tswa ko mrao ba tsena ka mo pele
0: ke le le khone ga ba a bolela le borra ditaba tsa tshena le khone a bontsha fa ka mogoele gore nge le lotlo ne ma disciple kana o tloga bolela fa gore go thoma ko morago mongwe e ya mothusha go fokotsa gatelelo mo go yena e fela le go lebela wa tseba gore ga se tshela mile a thumile go apele o gona go lwela maemo a pele a ke tsebe wena go ela ka mogo o di tseba go ka gona o re o tlabe a ya mo papading ya mafelo a beke ya Sontaga a ya ibile a iketlile go sna kgatelelo ka lebaka la gore thoma a le kwa morago
1: kreta mnaan wa gago o thoma ka morago ra gore a gona motho yo a leletseng gore a teng o ka fa mo mongwe a ka kitima ka togologo e nyane o sa ditse a tshwanetse go ya kwa pele and then a tsema disapeng tsa batho ba thomaa kwa morago di fapa nako kodi tsa batho ba kwa pele ore gore petro ya thomang ka yona e ka nama le ntshinyana sentšhadi mathaa rawe a ka mofa dilapi tse dintshinyana se ka mara re ke sore se lura skills no go ba ka se ke tlile go a ka dira gore o kraya le go pedi ke tsamaya le se ke ka jona ke ka nna le ba ba ba le disadvantage e ba me tla no re go tsama motho ke no ka mpe ka le one
0: mama tla ke tla go mphe ba ba raro ba ile re tle ba bona kwa pele bana metsi kwa asfale mphe ba ba raro fela
1: ba ora re o nne ke la dono re tso tra sel le sa le ke no re ska le ba kala McLaren ina le form in sekudu ra tso le ka le ba kala le city se ba na le bilo ba bona na re ba le consistent bilo since the great of Africa yena a kreya the accident di tso sana le team ya the atomeni so le ka mo Ferrari ya nda tsa ya re ya in their home circuit in Monza. So una roba ba bona ke tsapa re go ba tsotsa la ke ka kwa Portia.
0: Ndave ka metla le mabaka e re ke tsena go le bogare le bogale nako e re feeling ena mo go thobela FM.
1: Okay.
0: Mochato mo go le masome pedi senyane fela re lebile iri nyela ya se so ya go thobela FM ya go tlhagatsa la Africa le go nekele fana go batheletse ya gore na be re bolele mo mogale mo ke a re lebeleng taba ya go bua ga mo haung kota mo stopeng sa Orlando Pirates gore na se se ra gore eng le tlogana go tsofetse gore a bue ka gae mo lae le gore o ba arloka go Saudi Arabia na e ka re tshitse thumile go ba setloedi gore ba re lokwe ba ntshika mona Africa ba ka re ba ba le serikare nga polelo ya seng home sick e ba yo phala ba go botse gae ke yona taba bo mmana le bo papa a ke tsebe ke nna ka go lokwa le ena Dino van Rooyen le ena ko bokale goreng a ka fetsa setlhopheng sa mamelo le senantsha ke tsere le reng ka taba ya Pitso Mosimane doctor ya rena moatlhatlhi wa rena o bafana bafana o tsebisitse setlhopha se e le goreng sa nakwana pele ga ka tlo tsebisa sa ba masomepedi tharo o kgotsofetse ka baroloki ba balokolotsego Pitso Mosimane ka re o sa gatile gana mola go be go gatile yena Jacob Bruce ke re o reng ka tseo ke ditaba tsa tharo tsere bolangana go boa ga moaunkota setlhopheng sa Orlando Pirates ka kadimo Dino van Rooyen wa go le go tsapensa ona le parto o ntsha a ya go ya tsapensa mabelisana tso wa le ka dipego ka mogore dikhuileng ka gona le naneo le lo a gre tsapa selo go tsheki fa ke Dr. Pitso Mosimane o re ka sona sa mafara mafara a re lo tsheka bo shata thobela
1: thobela thobela le ka eclipse
0: re gona re ka ra lena
1: a re gona mana o bolela le Joseph manana ka mothembisa
0: a re
1: ai mo ha unko tla go bolela nete o buile ene na yone be ke sa expect gore a ka ya a boela ko Orlando Pirates mara re a leboga a buile a le ko Orlando Pirates nna ne ke bona gore mothomongwe Kaizer Chiefs be ka motsea is a good player mo e le gore le rena makhosi be re monyaka mara re leboela Pirates gore a ralokele Pirates gape and then aba thushe o ka wina di league o ka wina di trophy ka bona ke player le wena wa tseba tlif gore mohau o raloka bolo e tlhwatlhwa.
0: Ke go lebogile ke go koele re ke mabenkeleng ke ya bo bathetsa thobela FM.
2: Re se tshe sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho. Re mo shata wa diane moya. Thobela FM. Mo shata wa tsebo le boithabiso.
0: Padishano ya kgolo ya rugby e nyaka tatso ya brand ye bose. Ya Club Drift. Go sa shetse gore o e bogetse papadi ka sebele goba o bogetse o iketlile ka gae. Netefatsa gore o sere tlepise ka seatleng Club Drift legendary taste legendary times ga ire ke shetse batho ba ka tlase ga mengwa ga yele semese swai
2: tshele ke manane o arena a ofisha mo setlengseng.

0: tsebo le boithabiso.
1: Zanzim, letela Powerball Jackpot draws. La botlhano wo, o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a Powerball Jackpot. Ao a ka nyoritse go go di milioni tse ba sume pedi setswa tsa di ranta. Ao ke masheleng ao a ka reng wena we. Go fetola bophelo ba gago le semetseng. Bogela draw 3, la botlhano wo ka iria senyane mantse boa go SABC. O ka ba ra di milioni milioni yo mosa wa Afrika Borwa. Hey, wena, the National Lottery. More plays, more chances, more millions. Baraluki, basone choko bale mengwa ka yele sumenso yoko bako feta. Raluka kama ikarabelo. The National Lottery. Ese pecha kesi ze kaya. Rachel apelo kwa mshato kwa tiwa lewe tabesha kichame kalale na matisha kwa tabela fema rapala faka tabaya uwa ka kamo kaya mwa unkota wa slepensa Orlando Pirates di tabari chole chifa kwa Dino Van Rooyen moralu kamala wa slepa sama Orlando Pirates akafele cha ya slepensa mamilori sana kwa leka di pego mwana kwa wale lewe Dr. Pito musimane mwa chato slepa sama fana mafana utibis cho slepa saka kwa sele kwa ringe seta ya kwa wapari chama kwa nalitse ya kwa wapari nchela cha AFCON 2027 Arle Locheng Tomel
2: I'm going to go to the house. Karbana ba re gopola gore ga ba tshetse go tsena le re lebogile mofukeng ka go bala ka ntse re gopola ka go ba robala moeng ba ja fase ba sepela ka kone tse maina le sefane mara ga a tla a tlo bua ka mogare tse gore na jwale tsa kwa dia mopalela go ba go tshella ga gago ga matla go ba jana
1: ke go le justa dladla a re ba dale nthela ya gore ba bana le go gopola gaya ke tsore ke taba bo mmala bo papa go ba go diega
2: ke le fota go feta beng wa shemo wa bona le sol le ntwe mona le lwa ka bo ima le spela ka dimpa o ka rola ka Paul wena monna o tsare wa sela go ke mashele nya fa go putsa mo ga nka re go ne le se o le re monna maledi ka par khempe maledi wa rena re se gore go le go ikarabela ka kwa ka go ba papatela mashele nya makao ne mo ile gore ga ile re contract ka e fedile yona e fedile ka sa e gapeletse go ira gore o ka bua ka gae ga ke tsene mo go tabaga ya ga pitso mosimane taba ga pitso mosimane ke ko le gore o sa gatile kwa o gatile go yoko proofe ga re mo lebogise o tere o tere lebogang le re keng mosimane o ga leboga maboa wa transactions
1: ke mmone
2: o ira gore pitso mosimane ga a tlo ba le discrimination monne le na le lishula la di bapadi ga ka re ka mogoe re kgolofala ke ntshi mo go wena Clifford mana ke re mo go ene ke re moroto ga o buima ga ile quantum ga e roba le ka morwala driver owner inya ka checking chaka o tshutu ga makosi ntata
1: a tlo lo lo re re taxi biri be o re o tsha di owner re ba tlhola ka masikisi a re lo tshe tobe
3: madimesia
1: re a le lo tshe
3: le khole bo tsere di ke botsa ka polokwa
1: re tlhole bo tsere le ya
3: ba di ya le ga mna mre ga ga masimoa
1: tobe
3: I get my baggage area, Mahongota.
1: Bo Ronaldo ba ka kua bo Sadio Mane ba ka kua ke afase
3: mara o ga ba le bana ba bara
1: bo Karim Benzema ba ka kua ene ke yona league e kgolo ba le challenge o feta di league tse ka moka malfase
3: eh mara bo bontonya ba ra ka a ka ba ra kua league tsa go di ya le ke tsone se se reng gore ba sna ke ba ba le maka go ge
1: ke le go e
3: and ya pitso pitso re amole mo isa monno a re maga ga borena mara nna ke bela ke go ne mo ke di butsa go ntsena gore go ra ka go pensa ma go se go tlhokela o mo one ba re
1: ba lo go tsela ba ga mabu
3: e
1: le ba ga mabu wa go nosa pa sa ke sa chiefs
3: a re a go le bo ke se ka mo go go
1: mo sha tobo go le ya le bo ke tlo ma bengele go mega ke bo mo re tlo ba re tswela pele gona mo go thobela fm so pele te ke ya metso tsofela re bile iri nya sai a tsa ka mogho liki ya Saudi Arabia ka mogho le lebella mfase ka bona le botsi shembotsi le dire dinyakishio le tla bona gore a bona liki ya go patela mo lefatsheng go tshwana le league ya ka kwa Saudi Arabia. Ke ka fa o bona maro le ke ba bantsi re ba etswa ditlhopheng tsa bo English Premier League, ba etswa ka ditlhopheng tsa bo German Bundesliga, e ka ba Italian Serie A, Spanish La Liga. Bontsi ba bona ba tshabela ka kwa Saudi Arabia. A se ka masheleng ke ntla o bona. E rena ke ba bengkeleng go mmele ke ba re tla ba re tswela pele.
0: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
4: Ye ke Thobela FM ka ra ngwaga ke tipedi masomopedi tsela 2026. Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Le ge e ba papadi ya rugby e fedile, nako tša go tuma ga se tša tshwanela go fela. Tšwetša dinako tše di botse pele ka Club Drift, Legendary Taste, Legendary Times. Ga e rekišitše batho ba ka tlase ga mengwaga ye lesomeseswai. Re a lenotšha ka mošhato Thobela.
5: Go monate go ba nna.
1: Lebala komane.
5: Le kae ngwanešo?
1: Re gona re ka ra lena.
5: Ya ka boripana ke no kitima ka lebelo tamisha monne go rata so na mamokekerepe ya kgogo le kolobe le mae ya ntsha go wa mokekerepe le sopo ka moka
1: go kwele
5: mushato mogolo bana beshu go boeng ga maga o nkota go tlo matlafatsa hlopa sa Holland Pirates Keisha Mailula le ena o buile mmone gore o ria jimaka jo jwang batho ba thomo thothomela ba baka gara ga di-ice jwale le taba Van Rooyen ga e be ka ona mogowe a matlafatse leboto lela la rena ka gobane re o bapalela dikgapo tše ntši tša go ba le parcode sego tša di-noname monnageso jwale mo go taba ya Bafana Bafana ke re pitso mosimane ka moka re a motseba o tseba football ya South Africa ebile nto ba re go ke discrimination ga e tsebe o swana le ena go koprusu ba sa e tsebe nto ewe e no ba gore ba ria mebereko a bona e ba e rutetswego batho ga re kositse dilo go swana bontate selemela ba thaejitse masanta ona magolo ke re sekolo ko tana re tshwara peišeng re sebofeng re tle re ga lene e lenyatso ke a leboga
1: ke ra gore ona tabe wa ethega gore dibapadi di yo tsamangwa go mote e mebedi ba e ka kua ntle ba boa wa ethega
5: a ke thege lebaka la ka ko goreng wa tseba ngwana mma nna re fela re ba latelela re ba checka gore go riega jwang ka kua ga ba bapale di full time go swana le ba le bapele bo Mike Fish bo Lucas Gatebe bo Teleite Masinka wa e bona ba le ba ba bapala game by game jwale ba bontši ba bona ga banape ba bapala o tsebege o sako o bapala game le game le game go bontšha ga botsebotse gore ka tlhakori la gago la nnyele go sekama ganyane gannyane go fitlhela o sekamela sa ruri ngwana mma yona a re thege e sa le ba bannyane mara re no re a ba le ka kua ba santse gore a ba kitima ba tloga ba tlatša dipatšana moya gore tema etso ba kgone go ba saena contract tse dingwe ba tswele pele monna geso
1: ke go kwele lebala komane re a leboga
5: mošhato mogolo
1: ke topo mongweso a re lelotšheng ka mošhato Thobe age
6: Thobela ke mogaki ka mmankweng
1: Thobe
6: e a nkotsa ena re a leboga ga buile ga e ne go lore ke lo mo tlo go yela mara
1: le nala motlhatsi ya gore tla boela morao ka gore ga ntse di tlhopa tsa di utiche ka masa ga ntse boela morao
6: a ke nore ka go ntara ka o ka ra ya tlo ka bogore kwa o ka re ba ke lo
1: yona ke kalimo eng ke ra gore a se ga ntse o boela morao ke ba bantsi ba matleng ga di kalimo e fela mafelelo ba feletsa o ka nka o fa motlhala ka pete ka ngwana Patrick Mayo shu wheeler slipping sa Kaizer Chiefs ba mo tshere ba mo tshe ba o signa kontraka ya go ya go ile le setlhopha sa Kaizer Chiefs aba itse ke tlhopha kwa Algeria
6: e ha wa rena mabakane ya re ya itumela ga ile gore a ka dula a wa re ka thabang
1: gona gore re ya le gatha taba ba shimane ba batsa mae ngwa go mothe e mebedi ba boe ka ma Africa bora ape ya sabisa
6: ba sabisa di khatle a re khatle e ya re tshenya mara no re tla reng ka gore ke bana ba rena ha ba boe ga ile ba ka dipala
1: ke le go ile ja la bo
6: Thank you.
1: Ba tsela ai nna taba ya gore ba re lo ke ba Afrika bora go kalabela di barolo ke ba bantsi go tswa kana geng tsa bo Nigeria o kalabela bo Guinea Bissau Gabon ga ba ile ka kwa di tlhopeng tsa kwa ntle ge ba ile a nke ba boa ba ile ruri lena ma Afrika bo ra motho ya ka mola bala ke phefonyana be ke jepedi shushe jana mila na ga nno a go botse gae o kwele jo sta tla ma bana mothetsa thobela FM a bolela thwi go rawa ke bile homesick ke le yo mpotse a go tshwenye go lukile rena ke matlhakong nna le latina sa tla kopana gape le lena ka moshupulo go moshata.

0: Mahoi.
1: Mm-hmm.
0: Ke o kgopela ne. Ke kgopela gore o e tla ka moga ka o tlo mpona. O tlo mpone. E fela se ka bolela maaka. Se ka bolela maaka ka o kgopela please.
1: O re maaka titi.
0: Bawo ke maaka lo tlo mpotsang tsona.
1: Ke re taba tse ka moka. Di tlhotse ke moga tsa go phisa. Ke wena o sa tlo go dia tsatsi le leng ka re thabile.
0: Ga bo se o re pisa o dirileng ka bakala gore ke bo pisa, ke bo phetola. O re o diragala eng?
1: Ke re phisa. O kwane le robete gore ba thube lapa la phetola. Wa nkwa ke.
0: Ba le thube bjang ma. Ga bo tsong kompotse. Maaka wa bolelang maaka ka ka ka wa jere kae.
1: He, titi ngwana ka. Ya ba o ne tsebe mara o tlo nkwa. Phisa. O go ka go keditse phetolo gore a tsholele mma batho mga tsa tsotso.
0: Ya gone.
1: Go nne ba tsiane. Ba e gana go di rumo ntja phisa tsa marobalelo.
0: He ba nna.
1: Bala go le jwala a bone gore ba ka mo gare ga di rumo. A rumba robete. Gore e go tsiya matsheko a tla ba bona.
0: And then ke

0: Jeepu tsa fale mahu sine tempa ini so bari tulisa o kula khabishile ko sha ho tsa ho mulingelo tsa fale red savile ba tle fa wana ba re ngiyasaba ngisabi ngisabi okay milage depsin mahu dj vic ho me ye ke ona tobala fm ya le ho ka khasho la africa bo 7.6 92.1 moshate wa dialo mo moshate e kwa tsimo le bo ithabisha sa sopo se kona go dibedisha ya be ke le ka dimilisha ka pila ke tsena le kwa gala ga bo tsena ipefela gona bjale ke dimela fa gore le kwa lengwa ga bo tsimo le ka bolo gona gore bja le go me ke nako ya gore re tsine ke nako ya gore re tsene ka gare ga party ke nako ya gore bona re tshutshufa le ka gore ke a kwa monte fa gore bona hey hey hey hey hey hey o ka mo khomo ya o ratilo ga ke kana ke o leboga ke mogo mo sole bo ka mo so mo rfa le kaola beke le kaotse na ke felele cha go mika leboga ke go mika leboga gape le mo jole tsiga go fa wa ke le lo ga matlo go mele shimile tshe go me kona via le kena kwa go re tsine ke na go ya monate ke na go ya party ke na go go bona re party party party party waza waza waza waza waza friday friday ma fara so so na re kwa ga in august wa kwake wa kwa fa gore ke nete ke na ko ya party ke na ko monate ke na ko gore bona ye ke na party party party a party time ya ka tobala fm moshate wa dia le mo moshate wa tsebo le bo itabisha go mena ka le biso ke na okasti wa ratebe dj oka bona ke fitlile mo ka bolo gona gore bialo ka mhlongwa ke le ka rochela ka tlhokomelo go ya gona fitlhe ka botsakere mo bibileng ya fopana fapana ge mhlongwa ma tlhakore ya mo lo re dula gona dipula diana ba mo tla gona gore bialo ge mhlongwa pula diana ke ra bona a rotlhele ga botse gore ya gona re fitlhe ga botse ka gore ya bona fa gore bona boemo ba boso ke o fetogile ka ge ile ba tsebitse fa bora ditaba re tshe ba boemo ba boso ba tsebitse fa gore bona mo felo wa beke ye a o tlo ba le dipula o tlo tonya go me ke nne le tshifa o tshe tshomile e be fela ga o ne taba rena ge le bjale re ya gore wena o itsine ka sala moya gore ya o thuthufatsa e ke dumela fa gore bona re tlo re tsina ka party tlo re tsina fa ka monate wa sia le moya mo go tobela fm ya le go tla khasho la africa bo 7.6 92.1 re tsore fa mo go dstv channel 815 facebook re bona fa le go tobela fm ya ka go me gape re bona fa le mo go sabc plus app go me download fa o go me go no kwa go tlhotlho mo ka botle bo lo gona go mo gona o ka re tsheletsa go me go shibela ba tsheletsa ka fa lo go la moshe wa mo watle mo go www.fm.co.za wa re kwa na fa wa kere na ke o casting o ga ratebe dj oka na mafelo a bekele na bile byang bekele na bile byang re amoetse fa sirutwane go me gape mahlokoro a mangwe fa le re bone fa gore a wa re se se amoele ga botse e ka gere bone di video tsa fa bona fa bona fa la re metse bana ba rena e ba ratho ba rena ba lo re fa le ba tshelana ka metsa feta lo re bile ba tshelana batho ba bagolo hilong wa feta lo re mhlongwe fa le re re ba ba khupitse e bile ba ba go sha botloko iwe ke lo tlwa re se amogele e bile re tshwala ka marre se se diregeng re tshe fa gere amogela sirutwane re sewe a se sona re tshwala ka marre a se sona a se se botse ka gore fa le re bone video tsa fa fa bona fa le o wontsha fa gore batho ba kutse botlhoko ka o tshediwa ka metsi iwe a se o tshediwa ka metsi ebile a se o amoela serutwane iwe be e le ntwa ya nna ke bone bjale ka ntwa gope ebile ke ipuja fa go nna ga botse go lwelwa eng na batho ba ge ba tshediwa ka metsi ka sona sopo ebile a se gore ba botšhela ka metsi ba metha ka metsi ya ela eno ba o betha motho ka metsi aowa a se yona yewe nke e se ka ipušeletsa tlhe ao bona e tla re tsineng etlang re fatse o fatse time ya khatobela fm moshate wa dialo ma moshate ke bo tsebo le bitabisho dimela ntle
1: e hlase ke sa le thabo le lerato ke sine ka tsedi mo show le mmine wa ofisi go thobela fm moshate wa tsebo le bitabisho
0: moshate wa tsebo le bitabisho moshate wa dialo moya ho mi ba ho raba ka ka mofe e ba lo ho la mafelo a beke ba mafelo go edi o ka siri ba mafelo go edi ya le ba fe le ba mmusho hey ke mo gora wa lena hey ke mo gora wa lena beke ke carry na ye le tshwara di phone le tshwara le phone le tshwara di phone ya le phone la le tshwara di phone
2: malo ba ba ndele

0: Freddy Mapogala Soso, Bongin Dube, Go Around, DJ 14, Monini. Etumala FM, Lukuta Kasha, La Africa, 87.6, Flan 92.1. I come shut to what Jalam, I come shut to what Zimboli, we tell you, Shahomi, get me a power question to fill in China. O tla tsinne ka tsone ka go bio tutu facha ka ke ka monse ka fa hey o le ka mkhomong e pa fela bona re o tshwere nna o tshwere thobela FM tsa fa gore le no sepela ga botse gone ke le ntumele fa re tsene mo karolo ya rena ya disofeng tsa ka mushate mo lo fa rena disofeng lo mongwe wa batsebale lo mongwe fa o lo rena ka motseba gudu go me rena o kwa ka yena fa gore na ke mang yo le fa ke na le mono mongwe sho bareke ntatis ya ke na le ena fa go metle go tshwana le ena ke ge o tswa fa gore godi ye e ke godi ya bokwa gape bile fa re lebeletse batho ba phela ka albinism rolo ke ba bangwe ba lo fa re tlo ba re bolela le tshwana le bona kurukuru gona pjale wa kwa fa gore sho ke na lo mongwe ke ntatis ke mo fa o phela ka albinism bi so fetse ka mshate ke ona karolo re mo yona gona pjale kya ya ko mo tshia go me ke tlo bo tshwana le ena ntatis go me re go fa re mo motse ba bokaone fa re no operation le yena re go fa gona ke mang wa mang o tswa a le kae ke na le yena fa mo magaleng ba ba holo thobela
1: thobela
0: le kae come on
1: a wa rona ra lena
0: he le na laolo ya ke tsela ke le bitsa ga botsena ke ntatese
1: dina le dina le le tswa from line la ka le di theilweng lona gae
0: e
1: le go ntate
0: he ba ke ntate
1: ntate se taka gore go leng ga ka ga ke be ke botsa batho go rawa dina la ka ke ntate ba bang ba ba re tsena re ka se go bitsa ntate o le ngwana o ntate wa ma ya ba ile gore ba ke phela go le bona go ba ba gwera ka nna ba le tsifisha ba eta s mo mafelong e ba ntate le nna ka thoma ka le thabela ka gore ke ke bitsa lona ga ke le diputisho ya ba gore le nna ke le mo ke sepelago ke tsama ke ipitsa ntatese
0: wa tla tsa tsa ga botse fela mo fa re bola fa ka ntatese re bolla ka mang
1: ntatese ke sopedi currently sa mmino wa manyalo ba ga ile re mmino ko opela ka botlalo go ba kere ka bontshinyana ke motho e le gore ga e ditwa ka kwa pe ka sfote go la practicier no bo re ka tulo ke go la Pretoria.
0: Oh yeah, ntate.
1: Ntate.
0: Ntate se khodi ya setme re khodi ya lowedi ya re tshe fa batho ba phela ka albinism. Ko mko kwe no mwa bona, go mo rogetile fa gore re tere no ba le lena, re no le mosha gape le batho ba le gore motlhomongwe ba sa timetse. Ba sa timetse fa le ka batho ba tshwana le lena.
1: Tobela.
0: O ro tswa ka molagola bega sort.
1: Begasport.
0: Golo ya gago ka molagola Begasport. Ge o gola fale bona ke ga ikwa ga no bialo ipitse gore ko ena le go wa. Ge o gola, ka mola thokotsela le go tjwang.
1: Gore nka re golo ya ka ibile ka mole ka mo. A kere ka mo le ka mo kra gore ke bile le tse botse le tse mpe.
0: O ya.
1: Ke fela ka go ba ngwana le go se tsebe. Focus ya ka ge ke be ke sala ngwana ibe le go tse mpe because ke tsona tse e le gore di kusha pelo ya ka botlhoko di lebe ke sa kgone gore ke ka nka di avoid.
0: Oh ya.
1: So ke rata gore ke be ke na le thego go ba ke re support go tswa batswading ba ka gagologolo mme wa ka motswadi a mpele gago because ka metlha le matsatsi o be a leka go ka nlemosa botlhokwa jo ke leng bona go yena goba bophelong jwa ka e fela ge ke be ke le sekolong goba ke na le ba bangwe ba dithakataka nako ngwe be ke tla bona ba itshwere magotanyana ba emekua ka di group ba nshupa ka morago ba sega ke moka le nna ke kgone go bona gore ba bolela ka nna nako ngwe ke na le go fitlha mo e leng gore motlhomongwe go na le batho bana ba bannyanenyane o re go fitlha ba bangwe ba lle goba bangwe ba sege keo di be di nkusa botlhoko go tshwana le lona leina le la legoa ka diswae le legono le ge ke šhete ke ikamogetse ebile ke ithata ka mokgwa ke ithatago ka ona ga ke kgone go le latlha because ke leina le e leng gore ke tla re ke gape le ditswe lona ke sa le tsebe ebile ke sa lerate ba mpitsa legoa so legoa le ke leka go ka le tswetsa pele gore le bona ba gopole gore e sa le lona le la maloba le maabane
0: oh ya
1: so so kholo ya ka yona e be ina le both positive and negative impact ino ba ile gore go leng ga ka because le nna ke be ke sa kushishi le nna ke na le diputisho go motswadi wa ka more especially because kwa gae ke swana ke nnoshi ke nna ke nnoshi ke phela go ka albinism so time and again be ke na le go botsa mme wa ka motswadi gore awa mama ga nte nna wa ke sa swana le bana ba bangwe a re ga nkgothatsa le ena ra bangwanaka le nna ke be ke swana le wene o tlo chantšha wa swana le nna ga o gola a kry wa bona le nna ke chantšhitše jale ke gote ka lona le go ba go fitlhela le nna ke bona gore awa gape mo a gona go chantšha ko go ya go ile so se ke ile go ka ithuta sona go tsweng mo ke gore um malapane go tshwanetse gore o ithate so go ithata ke gona gore it doesn't matter gore wa ka next door o reng goba wa ka next door o re ga go lebelela a nagana yang mara se se ka thoma pele ka wene gore wa ithata ke dingwe ke ge e dika it doesn't matter gore ba ke botlhoko goba ke botse ge di go kgwetsa o ithata di go kgwetsa o eme o sa chikinye ke phefo efe kapa efe
0: nkompota go nna tsebe tshelo re ke maka ge re go la beedi tswelela fa le ke tsofa go rena hilo wa ba le tshelo re wa ditse ba go ba tshelo tsa tlhala kwa uno kwa ba bolela ka lena ke tshe difitelo re wena o tlhodi tsa fa maka lo ba bolela ka lena
1: yo go go mo nga ka gore maka ba bolela go ka rena le nna ile ntsho sha ka go ka ba ga le nna go ja ile ke robe ke te tshoga ke le ka go ba ra wa batho ba go tswana le nna go ba batho ba ba phela go ka ka albinism bona ga ba tlhokofale go ba jwala aba go pheloiwa bona ga bo sepeliwa ka ba bangwe ba re a timelela gape ba re no batho ba go tshwana le rena o ka re ba tlisetsa ba bangwe matlhatse goba o ka re ba re go ka ntsia wa nkisa felo tsoko o tlaka wa ba le mahu o tla huma le dinala le a di bona mongwaka ke moka tseo ke tse e le gore le tsona di be di dira gore go be boima le rena gore re kgone go ikhwetsa re nang le ba bangwe because ge motho moko a bolela tsa mohuto especially o sa le monnyane le wene o sa kosise o thoma go tlela ke le tlhogo goba a o tse gore ba go lebeletse ka letlho le lefeng
0: gomme fa a re bolele ka wena bjanong ore wa epela wa epela
1: ke seopedi mongwaka
0: mmino o epela kwa mokhuta mang
1: mmino o ko opelang currency ke mmino wa manyalo e fela o aka o na le modimo ka gare because ke motho e le gore ke goletse ka gare ga kereke goba kere ke belegetse ka gare ga kereke le ge e le gore di tjang mme di fapana ka go ya le mengwaga le pusiso ya bophelo mara ge se ke se tsebago ke modimo ka gare so mmino wa ka goba kere kopelo yaka e na le modimo ka gare because ke mo le nna ke itshepetsego gona jalo ke leka gore ka mmino o ke le mosile ba bangwe gore aowa ka nnete tselashe
0: mo tsa manyalo ke tsa mokhuta mang lashatisha
1: tama
0: ke re mo tsa manyalo
1: tsa manyalo je ke di opelang ake ke mmino wa manyalo o batho ba o tlwaekeng e fela waka o different because time and again goba ke re nakong e ntšhi o bolela ka modimo ka gare
0: nko ira nyane fela ganyane fela o ne gore ganyane fela o ne gore kwesa hanyane fela
1: a ke re ganyane fela mongwe wa ka ke tla re ga se mathomo ka wena ga se mafelelo ka wena e ga se mathomo ka wena e modimo o wa go rata tia tielela nawe tia tielela
0: ao re a leboga tlhe re a leboga a re utsebile ebile re leboga fa o kgone o ka re tlhalotsa fa re letse batho ba le ba phela ka albinism jolo fa re bona tswela pele ka mmino wa gago tswela pele ka o rera tse di botse o seke wa inyatsa gomme e re gona bjalo o ne o re fa maele wa o fe motho o le gore gona bjalo o tshwana le wena o le gore motlho ngwe a se o tšhaba le tsebo oba o sa no tšhabatšhaba o ka re mo yena
1: se nka se bolelago go motho o e le gore motlho ngwe o tshwana le nna le ena o nyaka go ipona a na le mafolofolo goba kere yona confidence goba kere go motswadi o na le go morwa goba morwedi wa go tshwana le nna motlhomongwe le ena o leka go ka ra motlhotlheletse se nka le botsa go tsona bana ba gešo goba batswadi ba ka ke gore modimo o na le morero ka bophelo jo bongwe le jo bongwe a botlhotsego mo lefatsheng jalo sa mathomo ke gona go ikamogela gore nna nka sa tshwane le ba bangwe le gale re le batho ga re tshwane ka gore le merero ya rena ga e tshwane so tabakgolo ke gore are ikamogeleng se modimo a re file go tsona re ithute go iphisa ka tsona go tseba gore ko wene mang ebile o ikamogetse ka se wene o le go tsona o tlile go gona le wene gore o kgone go bona gore okay ka gore nna ke e motho anyana go raya gore nna tsela ya ka e ka bae go raya gore nna tsela ya ka e ka sebeela ke moka wa kgona gore le ga o ekwa dipolelo goba o bona jeo ka re go motlhomodi go busa botlhoko wa e kaga ka gona gore modimo o na le morero modimo o na le mabaka
0: ntatese re leboga kudu-kudu-kudu gomme gona fiale ke nyaka gore o re botse fa go nna bosele bjang ka moo pelo kana bare fa gore ge tse bao nyaka ba ka khumona ka ipa fela bosele kua ka moo
1: ee ka moo re na le moya o mongwe o montšhintšintšintši go ta moya le dipula
0: pulaenele ka moo
1: ee pula yana ebile sana la gone bale
0: ee bana okay ga one taba monnešo re a leboga kudu go ba le wena mo disofeng tsa ka mošhata re o tsebile ebile re ra bona tswela pele ka o dira mmino gomme gona bjale ke nyaka gore batheletše bao le ba tlo ba nyangana le wena ba nyako buka nna ba ka humana mo kae
1: ke ya kgotsagala go facebook leina ke lona ntate ela re e boletsego tiktok ke gona le gona leina ke ntate nomoro yaka ya mogala goba ya whatsapp ke one yona e re 072-875-0206 a ke e bušeletse gape ke re 072-875-0206 ke ntatese mošimanyana lwa lekgowa ka kope ka tsford
0: ntatese re a leboga re leboga le sebaka sa gago go dula le rena mo disofeng tsa ka mošate re a lebogatlhe
1: sobela

0: ra kapiwa kwa sha khotsa go tshe sang kwa fa le poshikele ya ne si pele ga botsi pele ga ra bona enke pele ga botsi le kwa ga botsi le tshine ka yona ke di bela fa gore jwa le tshine ka yona go mmi e ka rolo le over le ka gare ga yona ke ka rolo ya le kompo pate di ko shetela kompo tsa ka mo rionong kwa le di kwile go mmi ke di mela fa gore le tshine ka tsona mutheletse wa tumela FM moshate wa jele mo moshate ke wa tsebo le bi tsebisho go mo le kina kwa ga go ya go borolotse mogala mo go 0860002452 le tsha kona fiele ke kwa fa go na go ina wa popela ka gara ga party o le mo kai se ke mo tsiba ke go tsa fa go na o mo kai le gona go dire ga mo ka bolo gona na bo sile biang bo so bi biang mo ka bolo gona gona biale e ke re ke a bona ma mahlakore ya mantši fa go wa tonya ke o tseba fa molo gona gore na gona o bjang ebe fela gona kele selo ke nyako tseba ka gorena o mo kae gona bjale ebile phofela ka gare ga party o na le mang letša mogala mo go 086 000 2452 gona bjale nna le wena re boledišane re ke bule megala fa le yona e tsene ke phefo a ke tsebe epa fela e re ke e bule fa gore nna le wena re kgone o ka bolela nna le wena gore o kwa fa gore na wena wa phofela ka gare ga party o le mo kae mo go tobela FM ya le go tla gasho la Africa Borwa 87.6 92.1 moshate wa ja le mo shate ke wa tsebo le bi tabisho le tsama kala go nfiele mo go 086 000 2452 go me ke go fa gore na o mo kae e bile o fofela ka gare ga party tobela FM timena
1: e dige oga
0: hello kai
1: na rona re mo
0: ah ke mo nati man
1: ah o mfa mino o ngopotsa kale dige oga
0: Hey! What do you want?
1: O be o tupale le role.
0: Yeah, ah bona jelo o tabina ka swele mo. O ka se robale.
1: Ah la ka se robale pidi o ka. A pele re di bile le ya bo N1 video.
0: O libile kae? O libile kae gona jale?
1: E tswa ke le ga o tsene ke libile tsanene, ke libile tsanene.
0: Wa ga mo gola tsanene ka mo.
1: Yeah, go ba fali jo ka tsanene.
0: All right, ah o bona. Are go di fedile re shedi yo. Re le boga.
1: Ah, ma singo ya bolela.
0: Ah re le boga pa wa kere.
1: Yo le boti oga.
0: Dangi. Re le boga ke 086 000 2452 le cha khona ke le home ke go fa gona wena. Na mo kai e bile ona le mangi. Na o popela ka gara party. O le kai, jola FM o dumela. Hello. Party time dumela. Okay. Ah go mo tshe ka motho go tshe pele ke nyaka wena. Ore ke go fa gore na wena o popela ka gara ga party o le mo kai 086 000 2452 go batsana mona go Facebook go bona fa le ke thobala FM ya ka thobala FM dumela
2: bona o ka o mo pila so o bo meile o ka e mo pila so o meile ka alle sela o ka
0: thobala
2: ke fofela ke na le bana ba mahua wa tsere king se ke le malo mahua a itsege
0: re ya le bo ga tla ra bona fa gore
2: le bo etsa maphanga le bo mathu tsona
0: ba buya thakana ka mo re le bo ga tle
2: e bo
0: e dang ai re le bo ga kudu go me go pele ke na kwa gago ya go roko fa go na wena wa tsena wa fofela ka gare ga party o le mo kae 086 000 2452 le tsama hala gona ke ya le go me o bolele gore na o mo kae o tsana le yo o tobela FM tibena
3: tjoga
0: na le kae
3: tsara na gara moya o tonya guruguru
0: he wa tonya ka motho go tshiki kae ke ka motho nya nkuru
3: ka mo stau sone ke Gilbert Masema
0: ka motho go tshiwe a o tla loka kere
3: ya ile ke ba ba ya go point monima ba tele pele ba fisa ga botse ba trela ga botse wa ba tle dikuru ga botse ba ska ke dingwe ka ma ka ma lo ba golo
0: ya o ye boletse o ye le tshira le bo gare bo ga mole tla tle le bo ga mole tsa kudu Facebook re go na fa le ke tsola FM ya ka tsena ho mo re go fa gore na wena o pofela ka gore ga party o le makaya ri nyago tse ba fa gore na o mo kae gore ba le mibileng ai lo tle ga botse tobela FM tshimena
4: Arlo je me tala kai.
0: Rona le kai.
4: Awa rona mana music of fetang o fetani ya no mana o dia mbe tsawa ka.
0: Hey hey yo o kuru o le tsaka tsakan chiche.
4: Ai mana o dia ka mo khumo mana. Yes yes.
0: Hey no kwile mara.
4: E ku kwile mana mbe tsawa ka ya ya ya.
0: E go mo zona no jo e khetha.
4: Bana.
0: Hey. Ya munno le mokoleng ba theletse ke munno mo mo ko moronyana ku re sala go fase fase kwa ya kore hey Eric ska bona tsheleng tshika yana ke a leboga kore le na ke sa tshwile go mi ile o ntiretse boshego ke a leboga ntate Africa ke a leboga ntate Africa ya ke ba ngo ba theletse wa lorwa thomile rena re sa thoma ya ke a leboga kudu kudu ntate Africa ke leboga kudu Eric tshe mthele tshika fa thobena
5: DJ Oga.
0: Eh, le kaka mo.
5: Bona ke raite re mo.
0: Ah, ke raite le nna ka mo.
5: Ke mo isa wa go tshile ka la mo Tiberias.
0: Oh ya, le a fofela ka gare ga party.
5: Eh, wa tonya bona ne re mo skolong re me tshe bana ba ile e maetsa ke re ba me tshe mo wa tonya. Ke ka kolo e go tletse wa ka mara hey, ke theleditse wena ka mmino wa gago.
0: Ah, ke tla 224 ka mo gara sa fana ga kere.
5: Mo zira mo alga la ka ka le mo oka
0: re le mo khile tsia ritsine ka party e denge denge a ritsine ka party so bala fm tmela okay ke le mo khatle ke le mo khakuru kuru kuru go tsia karolo ga lena ke le mo khakuru kuru kuru go tsheletse tsheletse ya lena ke kholo go rotlwa re thabela ile re amagala nako tso tshotlhe beta fela me tso tshile ke senyane fela ri ke la kama ir like for listen me baby mo go tsamela fm ya le go tla gasha la africa borwa 7.6 u kana 2.1 re ke fete ka fa bare ai ka mo so mo africa borwa o nya kana le se vaka sa go ikhweletse ma itemogelo le fa sena moshumo gore o be le tlhatlhota beng tsa moshumo ho tla ithutela go gona ditaba ditaba tsa go thabisha ke tshe SABC na le dibaka tshe le kholo ma 120 internship se vaka sa go di tshe le some pedi he le gore o nala mangwalo a maleba a NQF 6 go ba 7 6 vaka sa gago sa ikhumana la ma itemogelo le go aga tsela ya go leba moshumo wa samaruri ana ona le khatlego ya tsa technology e tsa bogashi tsa bo rekishi selsin tsebo ya ditaba television radio le mafapha a mangwe o seke wa fetwa ke sebaka se di kgopela tsa moshumo wa di internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thori SABC internship opportunities 2026 hopola le tsatsi la mafelo la go romela di kgopelo ke la lesomete sentemere 2026 viale re o ikemiseditse go ithuta gore o gone go tsena lefatsheng la moshomo sebaka ke se romela kgopelo ya gago le gono akere dibaka ke tsewe SAPC fana ka dibaka we dance again bona ke a tlhakatlhakantsha jano Kikia kaka kaka nchabiano. What's up, what's up, what's up, Friday? Fighting my father, so.

0: Ako siya, ako siya, ako. Lady Zama. Collide. Okula kami sila, ako siya, ako siya, ako. Nak Music. Let the good time roll. Featuring DJ Tira. Mohotobala FM. Yalo kujia khashola. Africa for 87.6. Yalani 2.1. Mushate, what yale mwa mushate. Kwa tsebo. Limitabisho pate. Pate, pate, pate, pate, pate. Mutelechi. What's up, Akori? Se tlase kuri kuri re betse go rojwe le ka gore re tsene ka gara surutwane le ge o go tonya e pa fela re ka gara surutwane ya yolo ke dimela fa gore bona botho ba jolo ba ya kantse go ya go dimola fase meletlo le letlo na fa ba papana e ka gore re bone bontsi ba batho gona biale re tshe ba lore mhlomwe ba pulitjo re ba bodia maswika ke sa ba pulitjo bodia maswika e bodia maswika melato na melato melato kone thomile kone thomile u tlhelela e re December ya yolo kina kwela ya gore go yo dimole fase go ijelo kwa le kwa go nwele kwa le kwa ri go dimole fase mafilo a fa bana fa bana meletlo ya fa bana fa bana e re kire so kenya ka re bolela fa kenya ka re ke tshwa e ke be mo na rena tle re bolela ke go gorna mwana ma ikutlwa ja mafeng ke gere tsofa gore tsene ke gere na kwela le ema na kwela gore re meletlo fa bona fa bana re fana maele fa le fa le e buru re tshe mo ka gore bontsi ba gore a ke tse bana bile ka gore ile la pele ya ba lo re go tshelenwa ka metsi go mere ya moela se tlhasa serutwane wa tshelona ka metsi you are obeki ke be ke ya mathomo mo se tlenseng ke go bona go a bona ba le meto re twana ba tswara ba ka e ka e bo ruta ba ka e ka e bo ruta bile go tsoa gore na hona le ba lo ba tloba bia kantse gore ba ya kae e biele ge o motlong o na le ba ba lo ba tloba bia kantse go ya maeto a fapana fapana go itabisha go amoela surutwane ga o neta ge o motlong o na le ba ba lo ba tloba ba tloba bia kantse go ya melato ya fapana fapana ga o neta ba biele fa signa gore na rena re boleka sona mthelete ke gore na maeli ar ka bafona batho ba mkutumbi yale na re ka re mo bona re ka re mo batho lo ba ya mafilo a fa ba fa pana go ithabisha go ya ruta go ya kitinyi go ya kongwe le kongwe lo ba tlo ba nya go ya hona go ithabisha gona e ka gere tsene ka gara se tlase sa le ema ema se tlase sa o ya melato sa o ya leko le leko la fa bana fa pana go me ri go fana maele gona fawe ke nya ka gore na lwena mothileji ri ba fe maele ba lo batlwa ba tlela ba lo batlwa ba bonwa e motho le bolafa re bona ge o le motho o le munu o enwa o ska no jia madile a mo o tsamaela ona ba lo a ke tse fa hore da ke nnete go ba biane ge le mo gara ga go le ena o di a yale aushi madila oba waishia hele mulekani ya gago le yena biale a ke tse yolo kinya korona la robole le fala ro fana maile fala fala ro tshe batho ba mkutumbi biale batho ba lo batlo ba ya uti mule fase ba ya maeto nga fa bona fa pana ba ya meeting ba ya departing ba ya kwalokwa kongwe kongwe ba ya gona a ba fe maile kuri kuri le tshe beke ka hore ria moela serutwane re samwetse pa fela beile gare ga beke beile mathomo a beke beile ka di 1 mo lo re bone ba bang fela ba tshana ka metsi e bile e fetsa e sentho e botse ka gore ba bangwe ba tlile ba kushiwa botlhoko belo fa ke mafelo a beke a mathomo mo kgwedi ye ya lewedi mo lo re tsa fa gore bontsi wa batho bodile meletlo le tlwana bo ya o dimole fase Vyade, arfani maide kwa nafawe.
1: Ye ki Tobele FM, gara wara ki tupedi masumi pedi tila. 2026, Tobele FM, mshata watsipo lewe itabu di jo. Jo, koro ya polelo ya letswele. Ibile, kisi kolo sa tuto ya bukwa. Tobele FM, mshata watsipo lewe itabu di jo. Tobele FM, mshata watsipo lewe itabu di jo.

0: Kimi gala gape gore ke noka maikutlo a gago gore na wena maikutlo a o ke a mafeng kore gore betse ntlhe ke tšhere ke pele mo tafole fa gore na gona bjale ka gore ya godimo lefase re ya meketeng re ya mafelo fano fapana omo ya o ruta re betse fa go amoela seruthwane re betse fa gore ke nako ela gore re tsene ka gare ga mekete ko fapana fapana ka gore re tsule ka gare ga marega e le o le gore šia a sa ganalela e ba fela re tsule ka gare ga maria re tsene mo setla selo gore ke sa melato ke sa mekete ke sa diparty ke kelo tse dintsi le re a direga e ba fela gona bjale be ke nyaka gore re no fana maele fale le fale ke ne o kwa maikutlo la gorena ke ya mafeng malebana le gorena ge motho a etswa ka gae nna ke sefise le gore o tlamehile gore a se tlhokomele o ka tswa ka sefananaga o ka tswa motlhomongwe o sa otlhele sefananaga o ye o ithabiša re no fana maele ba re modula thoko ipolokega re go dula dikokotla bjale fa na wena o reng ka sewe ba o ya madileng ba otlela ba o ya meketeng na maele ao ka ba fa ke ya mafeng 086 000 2452 letša mogala gona bjale ke ne o kwa maikutlo a gago ke ne o kwa gorena wena ge o fana ka maele gona fa we na o reng ke o sefa gore na go na le bašitše ba bjakantše fa gore ba ya maeto a o fapana-fapana bangwe ba ya go ruta bangwe ba ya diphating bangwe ba ya melatong bjale ke o sefa gorena wena o bjakantše ka sepotsa sefa gorena ge lentšha nko na o leba kae bjale e ke nyaka gore ge lentšha nko o bane re o file mphao o bane re boletšhele wena fa gorena wena ko ya gona o itshware ka sopo se sefe na ba itshwarelwa ee motho aka
1: wa senepe sa leboteng lekai
0: a re tlhola ga botse re buša lena
1: re gona botsiši sa le meseema ka mokopane mosesetšana ga kgodi ke nna
0: nkolomphedi taba fa we le a bona fa gore re ya odimo lefase ge bo e safa re ya odimo lefase mpotseng
1: ya nna ke be ke rata gore ke ke la tlhelala ka la boshiwana ke fa maele ka kakaretso kere ge re ya a ke thome ka gore ge re ya mahong re ya go thega ba ba ina mishikeng di fatlego a re re beng le maitshwaro a mabotse maitshwaro a mabotse ke akaretsa motabeng ya gore a kere batho ba le ba robegile dipelo meboya e robegile rena re seke ra ba wokeletša go robega meboya mola ga bona sa rena ke go ba kgothatsa ka ka moya wo mobotse wa lerato dan go ba wokeletša matlhaba dipelong e mebeleng ya bona ke ra gore ba bangwe o humanele gore ba tlhapelela le go ke fe motlhala kere e le ka moga seema gone le wo re molobileng wa humana motho a itia nthwela re ke a ke tsore ke tla re center of attraction yena a ipotsa gore ke center of attraction mara ka letlhakoreng le lengwe rena re lebelela gore seriti sa gago wena o tlhapelelang ba balang se ba kae o ipoula wena o fetša o poula leloko la geno le e leng gore a se ba go rome mara o feleletša ge re re re kgwatšana re re ke ngwana wa mang ba re ke ngwana wa ga seema ke ngwana wa mang napile wa kwa le gore ka kakaretso seriti sela sa leloko la geno se ya fase ba batlileng ba dinaga tša go tšwela kaekae ba wo anega ko ba boelang morago gona ba re re tswa polokong mosesetšane hei o mosesetšane go a ba le motho wo mososo and-e thekenoloji ya matšitšia ke lebeletse ka letlhakoreng la dillathekeng e nabile wena o ipotsa gore wena o a tlhapelela kgantri ba botlhale ba botlhabela ba tobetša mo batobetšang ntuela yo trenda le lefase le ka moka mo gongwe o kgonne a kera o šome o dirile di-application kwa le kwa nna ge ba bangwe ba e leng gore o diile di-application tša mošomo ko go bona ba bona go trenda video ya go tshwana le ya motho ola a kgopetse mošomo ba ka go fa mošomo ke ntlo ye re tlobe o dulang re re re lela re re mešomo a yego ka letlhakoreng le lengwe e tlhapelela ke rena ka maitshwaro a rena a e leng gore ke a mabe
0: Ah, le boletse.
1: Ya le tla gore nke ka tabenya ka ba ba itse a ke ka mo leng gore go a liwa nkere. Ya boya ya bobedi ba kwa le go thabiwang menya ka long nkere. Le yona re sekeng ra itlhapelela. Ka gore wena go itlhapelela na ka boshi go ba tlhapelela ya gago. O tle o kwa monate. O ka sekwe monate ba tsebe ke di ora re ka kakaretso ke nnete re tsene ka mogare ga September mo ileng gore mari ga re tshile ko go bona napile tlabe gore batho go iwa kwa le kwa go sene weekend ya mahala mara menya ka lona be ke re bana ba gešu ka kakaretso a itle ka morago re e pele ko malapeng a ileng gore ba lla re ba humotse re go ba humotsa re kgone re boya re nyakalla gona le gore ga seema ba wele kampa ya sebete nna ke ba tlogele ke seke ka bathega ke re hei ke rekile tekete ke ya kae kae ke thoma ka go kgomotsa ba pele ka gore ka bosigo bophelo bo ke lebile kare e tlabe e le nna go ba gagešo le tshwanetse le nthege ge le rena re tlore re ya kae kae rong ya ka lla a se moya o mobotse wa kago ke a leboga wešo.
0: Re le bo khar le bo khile mantswa lena mabotse
1: le bo my person ka tshaba go ibike my person o lekile
0: ke ya ke khatse ke a shimisha po lengwa re wile kampa ya sebete ya o wa kampa ya sebete ke se pedi ra le ocha okay. Okay, yeah. Who are compassivity? Who are Macron? A kiki chilling alema tataka moraikafa. La kikichiku le morata. I'm the raw while we le compassivity. Hey! It's a bit. You can go here or not go here. I'm going to go to the Halaka. I'm going to go to the Africa. I'm going to go to the Africa. Ke le metsi metsi anka tshoro premise impact le metsi wa mbona ke le tshoro ke tlhapala bo kuulu bo kwena re hwa.

Zwa, kwesha kuta ko Tom London. Zinje, the Rose, featuring Rita M. Makotubala FM, el kuta kashola, Africa, 87.6, if nana 2.1. Moshate wa jale mwa moshate kwa sewa limitabisha humike ni mlafa kore. Wipsine gana kwa shaye. Beta fela mitutu shile ki ye. Lisumi nne fela la mitutu ribile kama irla ya mwabedi. Sima faa kore ka irla mwabedi. Sibine kia toko sene faa ki chong shuta faa. Kitula Mr. Fantastic kutoba analuwa ya nafa arbona. Mpata la jani. Ya mpata la jani kina liyama safa la arbona kaya nakor masa asile. Humike ni mlafa kore otowa wipsine liena. Yole faa. Ile rarabule le komro yona kuwa kara fona ra tsafa gore ya mafelo a fopane go re ya ifating re ya mikiting re ya mpulo tsa maswika go me ka bona maitsora mabotsi ba boletse fa ba bona a lota se ri tsa motho hume le tsa itsora ka botsi go le ya gona kere itsora ka botsi go me go le ya gona ka gore le tshe re ya motse se re tshwana ka le tshe go boletse fa gore a bona tsa tshwana ka metse go be ga botsi go be ga botsi gore fa o tshebele ya gona ka gore ke di fa gore ona mangolo o tleba ya o ruta mafelo a fopana fopana e be fela are routing route ga botse re tlokomeleng re tsikara gama ke metse tlokomela bana ka fa weng hele ya matangwaneng a route mafelo a fopana fopana pele fa ba go tlhola gore fiela ke re go lena ke re o tlhola ka tlokomelo kole ya gona le fitlhe ga botse ke re ka di mara fa gore gona ba go gora fiela ba shoma gona ba go gora fiela ba ya di mole fa so na ba go gora fiela ba ya meletelo ba na ba go gora fiela ba ya kwa re tshe gore e tlo ba mokete e boetsa mafelo a fopana fopana mo le bona le mediro ya fofana fofana re boe sa galeng jang go kana pekere go le kirkedi me fa go le tla go tla ga botse la fitla ga botse go le ya gona bona gore bia lo ba lo ba tla ba shoma re re bona ga re upi thoko re je ba le tadi goro re je gape le ba thola ba tla ba shoma go tshedi wa makura mafilo fa fa para mo lo shumi wa gona ke re bona ga re upi thoko ka se robale go robala bia ntiche o ka le gona hiwe a yo gona ga le yewe ayo khona gali ke wi oro oro bale ko mushumo nga lo oro bale ko mushumo awa o ka soro bale gabotse o ka ale gona ayo khona gali ayo khona gali utando lupa lupeli